0: paalaala ng nakalipas.
1: Wala nang makilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
2: You tell me.
0: Dito lang sa Oragon Retro Morning.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
5: Reliving your memories.
6: I can see the pain living in your eyes.
5: And the songs that made you smile.
6: No, I can't.
5: And the feelings you won't let go.
6: If only just begun.
5: Uragon Retro Morning.

0: Ma'am, agum. Tatatandara na muna ang mga gamit mo.
1: Habang ko na. Mahalit ako rin eh.
0: Pundong hiyaw kang mga pasali mo, ha?
1: Iyo, pirmina sa labong sala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Pirmina sa labong sala.
0: Aw, dyan ka manasasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Sir, pangagad po ka naigin mo.
3: Iniluwas ang integrated bar of the Philippines.
4: Basta Bicolano o Ragon.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba,
7: mas pinabongga,
8: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At siyempre, ang grand prize.
8: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
8: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
8: para maging winner.
7: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
8: at sa Mark Cafe official Facebook page.
7: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
9: Alam niyo ba na ang turmeric ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang turmeric ay nakakatulong sa pag-iwas sa nausea o pagdudual, panlaban din sa pamamaga at sakit ng mga kasukasu. Malaking tulong sa pagpapabuti ng digestion at pag-iwas sa ulcer. Mabisang panglaban sa sipon at ubo. Nakakatulong din para maiwasan ng cancer. Kilalang nakakapagpababa ng blood sugar level. Nagpapatalas ng kaisipan. Mahusay din para sa mga nagbabalak magbawas ng timbang. At probadong nakapagpapalakas ng ating immune system. Yan ang turmeric, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.
10: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
11: FM.
10: Radyo Oragon.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko. Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: alam mo, Mari, ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka, ha? Kanina ka palasing.
1: Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka! Asawa mo ako!
2: Basta Bicolano o Ragul!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: So, anong yes. pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Kunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw sa kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga sa pag.
9: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Ano pong pangalan mo?
14: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
15: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
15: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
15: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
16: The most memorable songs.
17: Ballerina girl.
16: Playing one after the other.
17: Let me tell you now.
16: Down memory lanes.
17: All that's on my mind.
16: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

0: Ma'am, tumot ka na mas minaga yung kaming mga babae habang nagugurang?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso, buntay ka man nagugurang.
2: Basta bigulado o ragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
7: Oo!
8: Tama ang narinig ninyo.
7: Extended na!
8: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
8: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya,
8: todo ang papremyo.
7: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga't Kalusugan,
8: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Anita?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
2: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon! Uragon!

0: Masira mo bagay ng pigluluto mo, Agun. Salamat, na-appreciate mo. Halat ka. May nakapagsabi na sa ibong matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya man pala.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
1: Tanday pa ako nakainom. Sili may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
0: Day ka nadiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog po, marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
2: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Mga alaala ng nakalipas.
5: Wala nang makilala ka, aming mahal.
4: Kay sarap balik-balikan.
6: Bakit ngayon ka lang?
4: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
7: Love me like you tell me.
4: Dito lang sa Oragon Retro Morning.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
5: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Basta bigulado o ragol.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: doctor me.
1: Broadcasting live, on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Oras po mangatukan sa Radyo Oragon, eksakto na pong 9 makailisan 11 in pagkod to.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
4: Unida, ang programang kompletos rekados, futukaron, mga isyong napapanahon, ididitalye, mga preskong bareta, kakaulayon, mga tao sa likod kan istorya, asin mataong opinyon, susug sa tamang impormasyon. Inian, bago normal,
5: the new normal.
4: Kuya na ang sa indong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
6: Basta Bicolano, Oragon.
7: Basta Bicolano, Oragon.
8: Good morning.

0: Hoy, ultra po mga tukang si Jess Magallanes po ni sa programa ng Bagong Normal. Aldo kita ngunyan mga tukang ning Webes 13 kan bulan Agosto 2020-2021. Sa liwat po marina ulto na sa mga paranta niya tuligli sa bilog na 70 barangay kansyon din Legazpi. Diyan po sa Banuanin Daraga. Banuanin kamalig sa 1st, 2nd and 3rd district ang probinsya asin sa nagkapirang party kan Bicol na panagos pang pinag-abot kan sa muyang makusugasin malinaw na signal reporting for duty na po kami ngunyan. Marayrahi ang kabugtakan kan panahon medyo malipot-lipot. Oy mo nya na pagkalaw gigibon man po tabi ang Ibalong the musical. Yan mga tugang sa Ibalong Centrum for Recreation, mga artista ang Bicol noon ang mga iling nindo mga tugang makakasabay sa aktibidad. Ngunyan po tabi ang alas dos ni pagkahapon niya sa Ibalong Centrum for Recreation bilang parte po kan selebrasyon kan Ibalong Festival 2026.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be
0: maski maloyang nagpo-promote, maloya.

Jadi mantap ni sangaran po kan mengemik kongresmen karena aku bicol sepanginut mengatakan ni kongresman Pilok Garbin kongres majuan chan asin dan sanggup yang pala lawi kan kengal bayi vice governor di Dayco kena tawan na Carol Siga saya simang si kena tawan Mila Balang presiden ikan liga ng mga barangay sa probinsya kang albay good morning tabi sa indo ka boss. Ano kung mo sa lamang tabi ang sayong buhay, ano lamang ang sayong pangutuan ko niyan? O sa mga nagpaparaapo tabi kan development, kan pinagisabing postponement kan barangay eleksyon. Tawad tabi tawanda ka mo kimagakani kong paliwanag.

Sana po dahil kamong maging huda sa sendo mga barkada at sendo mga tabi kamong mag-abuso kung yung kamong barkadang pigtitiwalaan alinyo. Ano, may paliwanag na mga tugang kami baga po digdi sa Radyo Ragun dahil man pigangaranan kung siya sa itong mga tugang ng Official Candaraga Community College. Pero nagsimbag na mga tugang si Dr. Joey Marciliana na bako wanda siya dahil siya nakaigwanin pagka dahil siya nakaigwaling relasyon kasi sa iyo mo na estudyante Candaraga Community College. As in gusto na dahil sigurong pakarautun siya dahil ang tayo siyang kibang programang ipinapautub dyan mga tugang sa Daraga Community College. Alatong tata sa Oktober sa Agosto 18, igwa mga tugang kikomitihiling na ipapapul si Kagawad Makasinag bilang Chairman Kan Committee on Education o bilang Chairman Kan Committee on Rules and Laws. As in mga tugang public accountability. Taganing once and for all, maaraman lamang niya ito mga tugang nagsasabi ng katotohanan. Dan ano man na bagay pag nasubrahan ka mga tugang talagang kakastiguhon ka kanmal na Diyos. Kaya kamong nakadukot sa mga politiko, magtultul tabi kamong oso pigahanap tabi na uniforme, ha ina? Ano ang nangyari? Talay pala mumundagan sa uniforme, aloy na pala ninong pigbawas. Ano ang mangyayari pa yan, uda ina? Sa sarong local government unit mga tugang, nagbawas na tabi kipang ano ki-uniforme niya, managabot sa uniform. Ano ang ginibo nindo, pinalo ko ba nindo sa uniform? Pati nila sa nakasimpleng bagay, pigiinitan pa nito. Oy, Arnold, oh, ngunyan po, panagos mo ng pinagigibong billiard, 9-ball billiard tournament dyan mga tugang sa ibalong sa Olegaspa City Convention Center. Igwa duman tabi amigong makabayan na makabayan na holiday to sa Dabao, Negros, Mauragon. At the age of 20 mga tugang, 20 to 25 something araw kayan, talagang pagabot sa kawat na billiard, ako naman ako kankihilig, pero kaso hapon na pamirun ako, talagang matibayon, kada duldog mga tugang, kada kapot niya, kantakop niya, biba natin mga tugang, subulalaog. Ang term na ginamit, duldog. Always felt that we were blessed. Pagkulangan sa inyong kwarta, magpaserok sa lang kamo mga tugang because sabi po ni Attorney Ligutan, once mga tugang an-serox copy, gariman sa mga tugang considered as original.

0: sabi, ano, day may update ka na po kan ginadaan sa San Ramon. Day patabi akong update kan ginadaan sa San Ramon. Diyos ko, makatakot, ano? Made the dream come true. If I had only kaya kami baga mga tog, ano, arog ka ng profession, may napagluas, may day, may aram kung tutoldo ko na sana kami or was. Someone who Maray si ano Maraya na yan ang mga report na pirmintran kayo lang buhay kaya tapos yung San David jokes may kaurun-urun man yan. Oo, may kaurun-urun man yan kansaro nga niya may nakataram sa kuya sa may aguho tapos mataram makulog ang tuhod mata man tamang kulog ang tuhod nagparaluhod. Someone to tell it to. Kabigan Marlene Yanson dyan mga tugang sa Barangay San Andres kan Santo Domingo Almay. Maray na agatabi sa'yo mo amiga. Sa oras mga tugang na 17 minutos sa po, makalis ang alas 12 nin, alas 12, alas 11 na lagod po. Yaw na ang sakuyang pinakamatibay na amin. Nasabi ni Joko, may tama sa tuhod na nagparaluhod. Sige lang, Maray na aga, ipasok mo na. Urago
1: Live Report. Yes, Maray na pangutuhan, Manajes. Maray na utos sa mga paranta. Hindi ka magparataran kan sa bata may nagdadangog. Maradadagpok na naman kita
0: ka. Ako di man kan pagkaaram. Pigsurat man sa ni Joko sa whiteboard na ngayon may tama sa tuhod na nagparaluhod. Baka sabi ko namimiibi sa tatam na ng gitsiman. Iyon man sa nabaga, pigpo-prosesyon pati yan pagal daw ng Biyernes Santo.
1: Si Kristo mananggit na uli yan ang bitis ko.
0: Si Kristo nagampag duman sa puhon kan kahoy na may anghel. O, duman ito. Pamiibi sa tatam na ng gitsiman eh. O yan.
1: Garo po para tao mo lang naman sa kuya. So, gibo mo.
0: Dahil tulturo na kong tao. Imagine na madaog ka dyan sa simbahan, mapakurong komunyon ka tapos balik nilang pigigibong baka ako ang sipaon kan ni Kristo mantang nakapako sa cross, baka sipaon ako.
1: Major to that. Mm-hmm. Okay. Follow up ni Manager Sabi sa report na baka sumunga kay SM Road. So nawawarang persona hindi sa barangay Bunker 1 na kuana and na-identify na ka na ago mismo. Mm-hmm. At na nasabing persona na si Frederick Yaneta. Mm-hmm. Kasubago lang, hindi lang na pwede pa lang nahaloy ka ulay ta. Exclusivong na-interview ta so agum ka na biktima si Milani Tripolka ka na barangay o kan resettlement site barangay Bunker 1 Legazpi City.
0: Di pa sinda kasal?
1: Kasal na kami mamigay.
0: Sa Tripolka sabi mo?
1: Tripolka, parehas Tripolka.
0: Ah, okay. Oh. Sabi mo kaya kasubago niya nita.
1: Triple ka. Correction. Triple ka, pasensya na. Sa lagaro sa pagbukat ang imod ko.
0: Okay.
1: So, lalaki, si Frederick Triple ka. And ang agom niya, si Milani Triple ka.
0: No, paano siya nawara?
1: Sa istorya, ka na agom kasubago sa pagulay-ulay ni, ka na nakaging Agosto 10, nagbalokota na maglawod ana sa iyang agom.
0: Agosto 10,
1: sa may partikan.
0: Teresa, tulungal daw.
1: Tulungal daw, dyan sa may partikan na si Pidan Lagan, na baybayan ka na Bunker 1.
0: Okay.
1: Talagad, itong panahon natin, magamano, just medyo gasagat, paros-paros kayo ito. So, bagat, pinagtutubudan na inaano din eh.
0: Oo.
1: Napadpad yan sa may pasiring sa partikan no barangay Dapdap sa Rapurapu Abay.
0: Da arayo.
1: Sulog pa ka ni Manoy Gis, nasa along pa ka ni Sugalon, na ito ang naging palatandaan sa pagkompirmar ka na gom. Sugalon na nasa sa along sa liog, siguro pigamit ko ta naman ini na maging salbabida niya, pero kaya man na may salbar sa buhay niya, alagad siguro na talagang makusog sa ukol, kaya kinaya ka na nasabing persona.
0: Ano? Na, as in dead na siya?
1: Kada na ini manages, base duman sa mga litrato na itinagpailing ka na mga members kan Coast Guard na nagpa-share sa Barangay Bunker 1. Kada na ini may mga gasgas sa lawas, may mga tama sa lawas siguro so sa mapadulbadol sa mga kumpanya sa tama. Tapos siyempre may ukol. Nagsiblagan ini, buta sa sakayan na gamit niya. Tabata ang sakayan manages na gamit niya. Improvise man sa nang gibo baga sa sudlan baga na kulay blue.
0: I see.
1: Nakuha ni Manoy Jess, nakuha ang sakayan kay ni. Dumaan na sa may party ka na barangay Katungawan sa Manito Albay.
0: Arayo, ano nagbulag?
1: Arayo na.
0: Drop, tumaan ito, Katungawan, Manito.
1: Yes, nag-siglagan sa duwa.
0: Mm-hmm.
1: And dahil sa rupang naging palatandaan sa kumpirmasyon ng kanagom, susurusulog kayo ng suudog bagakan na sawa, na ang mga gurang bagat, pigiribo yan na paha, sa nga ningyang okay. Matulog ang iksan,
0: ang tuktot. Bloated na siya?
1: Bloated na, managers. Sigun duman sa pagkiklato na magpailing kang Coast Guard, bloated na. And siyempre, pangtulungal daw na ngunyan na nababad naman sa tubig. Kaya kasi bago pag siniblagan mo naman sa Barangay Holcan na Bunker 1, kaibahan na ni Kapitan Christine Butin ang pamilya, Suagom and Suutugang, mapasiring na rin naman sa CDRRM Ligaspe, nga rin ang makipag-coordinar and siyempre aalaton man ang disposisyon ka na munisipyo ka na rapo-rapo kung paano idadaradigdi ang nasabing bangkay. And sa final man na kumpirmasyon sa na pamilya ka na nasabing gadaan.
0: Kailan ang gidad?
1: 43 anyos sa family manager.
0: Di mo lamang siyang, di siyang kaiba sa paglawod niya?
1: Sulo man doon ay manager. Sa sikon nga naman kay Kapitan Butin.
0: Ano sabi ka lang kung ang pagsira niya, pagkaunin niya o pangtinda?
1: Pakumanin ni manager sa propietary malinig para sira.
0: Ah, okay.
1: Kung baga, nagbaliw man na maglawag, mag-disponer rin pa na magkata na.
0: Irak man, ano?
1: Alagad, siguro sa Dengsirte, inabot ka na si Basno, kasagat ka na iningani bagang makusugo na duros ka na pagat. Nangyari yan na nasabing insidente.
0: Okay.
1: So, bata may aki pala din eh. May sarong aki na tayaan.
0: Ah, sarong aki? Maringan ito, sarosan ng aki?
1: Yung pinan eh, sarosan ko na aki ninda. Tapos bago mag-iurong ka sa sarong sila pala ang pangalit. Sarong mag-iurong no? Mamundo man sa lalo man pamilya. Sa iningaling si Frederick, nagbabalo man ko ta ang mga buhay, naghanap din sila. Talaga dating syurte nangyari na nasabing insidente.
0: Oh, lan kasi ba, kung may pigma-follow up man sa kaya, may by shooting incident talaga, may nako ang gadan o na binadil gadan o na ano ang, ganun may na gadan madag nako adumang sa San Ramon Candaraga? Igwa ka ng update kaya yan?
1: Negative manager, so wala kitang update, wala kitang idea regarding dyan sa bagay na yan.
0: Oo. Pero di may okay. Nag-arapot sa kuya kung ano nilawang update ang binadil doon na ginadan doon sa San Ramon Daraga. Hindi ko lang aram kung ano ang mode or nature kan ginamit para magadaan ang nasabi ng persona dyan sa barangay San Ramon Candaraga.
1: Right, well, well,
0: sana makanoan na kamunito lamang si Monica Mita. Paya mo na sa bagay sa permission niya sa police. Bakit ko lamang siya ki-update na kayaan?
1: Roger, siguro dyan na ugilin tayo. Oo. Aramon na kung ano na detalye kayo na mga karita na yan.
0: Ta, ako nag-ali na ako duman sa group chat. Ano? Bako naman ako interesado duman.
1: Atura man ako duman.
0: Aram mo na pigbilog ang group chat para makakuha ka kireport sa PNP. Ang pigdadali mo duman, pigkukomentaryon mo sa tulay, pigkukomentaryon mo sa ayam. Sabi ko, what are you doing?
1: Ang problema nga naman sa mga group chat baga. Kaya ang group chat ko tana, makuha kita dyan yung mga impormasyon na pwede tang ibarita o pwede tang i-share.
0: Iyon na nga
1: ang problema nangyari, so mga nag-reba ta dyan, diyan na nag-dokumentar, huwag naman sila nakahiling.
0: At ayun na nga, sila naman sa nakaganda, kaya sabi ko, maano ka pa man tamatsaga dyan, iyon ang magasubiyak na reason why na nag-leave ako duman sa group chat misale ko.
1: Iyo.
0: Mm-mm.
1: Okay, so ayun mo na mga nag-sabi, ang mga update na,
0: Ano ang mag-update ang ngunyan sa mga aktividad Kanibalong Festival? Tamata, magaling maluyo ng promotion ngunyan Kanibalong?
1: Maluya, wala akong kapot na listahan ka na aktividad. Basta ang nagpapadagos sa garong ngayon, managers, itong nine ball,
0: million
1: tournament.
0: Oo.
1: And dakul pang mga aktividad na bigla sa Cebu, data lang garing nakuha sa listahan, nagkagardara ang listahan. Siguro saga, ma-update kita saga sa inyong programa.
0: Dahil talaga manuy alam. Manilipis sila na magkuhang ngunyang ki-information. Bata, maluya man si Mr. Duterte. Imagine na kay pa namang promotion, nagpili ka. Pinasa lang tatawa mo kang promotion mo ba ko?
1: Tapos na hiling ko karo mas dapol sa mga vlogger. Sa mga nasa radio.
0: Mainstream. Alam mo ang mga vlogger, mailing yun, bako man ora mismo, bako man sungunyan mismo ng activity, mailing yun a day before.
1: A day before.
0: A day after. Yes. Ay, kita sa media, on the spot, o alibaw, again mismo, may, kita mismo live.
1: Blow by blow, kumbaga.
0: Oo. Oh, oh.
1: Yaong kita dyan sa area, yaong kita sa mismo ng activity minta. Actual minding itig babarita tayan. Ayan no, sa mga vlogger, ma-schedule po tinda ko na rin dahil papalos ang post ninda.
0: Maluya. Maluya si Mr. Duterte. Marayo. Although sabi ko nga ni Dumang Kaswalman, nag-uron-uron kaming mga mag-aramigo. Sabi ko, bako naman yan concern kan mayor. Kaya nga ni sabi ko, nagkuha siya kay mga chairman.
1: Committee chairman daga?
0: Oo, nagkuha siya kay mga committee chairman. Ayaw mapadalagan. But sad to say, garitorog man sa pansitan, baka, hindi, di mo naman sabutan. Sabi ko, nagko-cover kita kayan kayo ito palang since nagmukla ng ganang Ibalong Festival, mga 1990s pa. Estudyante na ako kayto, volunteer na ako kayto sa DCRC. Nagko-cover na kami kan report. Ngunyan da isa na, wa!
1: Nagmilas nga niya ako, Manoy Jess. Nakano nga nakaging tondaga. Pag na kitang na-invitaran sa mga peskon.
0: Takutol?
1: Ako, nagmangno ako. Dahil, may peskon na. Wala man lamang ka-invitasyon sa pangyati. Dahil man ako nagpatiray ko.
0: Takot nga ni. Paano kaya pinparato din na kan mga surusubli ninda pag hindi natatawa ni Uragan? Iguaman ki mga nag... Iguaman ki nagdunuruman na bako ka man imbitado, maduman ka, pag abot ning oras, nagkukulit ka kan sa imong sobrin, nadadamay bagas o gabos. Kasi ako ay binin broadcast, sabi ko nito, pirang dekada na. Never ako nag-experience nga arukan, but this time, makamurumundo na yun ang nangyayari.
1: Roger to that. Nakita pa ko man sa buhay ng hanap na, hanap na barita.
0: Mm-hmm.
1: Tumaray na impormasyon na maipaabot sa mga nagdagangog sa tuya.
0: Oh, imagine ha, makamakan mo yung press con para duman sa ano, nag-alat. Ay, nangyay sa subri ko, ay nangyay sa attendance. Imagine ha, kabastusan yan eh. Basta mo nilang training ka.
1: Hindi, baka nagkapir ang press con ha. Hindi man lamang, siguro, sa'yo, may impormasyon.
0: Oo.
1: Ako, last year, baka pero kita yung nangyibitaran mo niyan, dahil ha.
0: Yung nga ni, maski man ako, kaya
1: baka... kumisang nagkukuha na lang kita ki impormasyon, mm-hmm. Segundo man sa page ka na Ibalong Festival 2020.
0: Oo. Kaya sabi ko, makamurumuro ang profession tango niyan bilang nasa ng mga sa mainstream na nagpapaluwas kita mga impormasyon.
1: Tama.
0: Mm-hmm. Diba, di?
1: Okay.
0: Basta ang importante, buruhay kita.
1: Ano importante yung kita sa pag-perform kan sa tuyang trabaho? So tama sa nakita.
0: Kan saro nga ni ilan, nagpala inanakit sa saro sa bisado kong, bisado ko man siya saro sa mga organizer. Grabe ang inanakit niya, nyata natapin ko ada mga choreographer, susamutian ng Ibalong, da, kadaklan da, Taganaga City, naguamasan ng Tagalegaspe. Sa buot-buot ko, ikanya ako, bisado takan ako, ano mo na mga aktibidad na pigkakapotan mo, sisulmok mo ang pirak?
1: Pipa diklom pala.
0: Pipa diklom ang pirak. Kababayan ni Juko? Mm.
1: Okay, so,
0: ka-apelido ni Chris Aquino.
1: Oo. Ayo. Kita pala Jesse, yung tabi mo na ang mga dagdagang informasyon and follow up. Gikanigis ako yung lokasyon. Ako tabi si Alan Love, isa sa Turo, Bats Tabiculano, Oragon.
0: Salamat lang sa mga dagdagang informasyon na dyan mga tugang sa Lawaso. Na ako ano pala nitong gadan mga tugang dyan sa Barangay Bangkeruhan, Candigaspe. Although kaso hapon report ko man yan, barita ko man yan mga tugang kaso hapon na 7 na 6:30 na news o 5:30 na news na nawawara mga tugang because siguro naglawod. And syempre po siguro sa pagtios maabot man mga tugang makaigwa kay Maray na isira, naglabod siya mga tugang. But sad to say, tinamaan siguro kan makusog na ukol na ganun mga tugang because naramduman ko kami po tabi ka ng mga kang nagtalikod na bulan kan magpasiling kami duman sa banuan kan rapo-rapo. Nakasakay kami mga tugang sa ano sa bangka, Diyos ko na sana pag binaragungrong ito pala mga tugang pagsisabad kami kay Alangkaw na ukol. Mas grabing takot ang namamatian ko. Grabing nervyos ang namamatian ko. Napot ko na lang sa pagiriba. Ano na niya ako ining lugar? Ano niya ako in? Arayo pa niya ako kita digdi sa Misibis. Grabe po, makatakot itong nasakayan ming barko. O bangka? Ano ako?

0: Samangan ko siya, tignan ang tabay na po ngunyan ng pagkaga. Good morning, tabi sa Inukabus. Diyan po sa Laogan Dalga Public Market, nagalingongaw ang Radyo Oragon. Salamat ulong tabi sa palagos yung pagkantabay. Tarog man kandisi ang ano mo, arog kandisi ang cover photo mo. Si siyang gadan. Sabi nga ni iba kan mga kapadian, one time pag nagmimisa, nagsisimba ako. Sabi kan padi, pag ngaya ka mo may gadan sa kapamilya, bako ngaya kan din ang gamitun nindo, ibagtok nindo sa pangaran kan gadan, tanganing masabutan. Ako man once and for all, maapot ako si siyang gadan. Kasi nakabugtak magayang kandila. Now, si siyang gadan, paano ko maaraman kung si siyang gadan? Sa kundi ako man aram, Diyos ko na. Sa masunod, ibugtak nindo dyan ang gadan, arukan si siyang gadan. Natatamay cover photo ka mo ng arukan, si isa'y nakapamilya nindo ang gadan. Tanganing masawutan, tada ba kung mag-urukudan kita ba ko? Si siyang gadan, tanganing maaraman ta kung si isa'y. Ano, taga sa in? Iyo? And sa kapa ko mga barangay officials, consistent ang barangay kanligas, pero dumong tabi nindo oral dam, ang pigtataram ko sa indo ang barangay pigtatabangan, dahil mga tugang pigtatabangan. Tabangan nindo, bako na pagtabagan nindo. Kamutabi ng mga barangay secretary, mag-record ka mo, bako na mag-single ka mo. Kamutabi ng mga barangay secretary, magsurat sa nakamu kung ang pinag-urulayan. Mag-follow up sa nakamu kan mga dapat nagigibuhon, bako na pipakiaraman mo. An bako mo man gibo. Iyo, tamakasupog na. Kung gusto mong maging arog, kanalaton mong maging kapitan, kanalaton mong magkandidato, katanganing manamitan mo, manansiram kung gusto mong makanamit kisiram. Ta ako mga tukang bilang sarong barangay official, di ba ako magtabang? O an importante sa kuya, magtabang ako, bako mga tukang na magtabag ako, bako? Ilingan nino sa barangay secretary kan Dandog Pilar Sorsogon. Ipigreklamo mga tugang takadakol-dakol na mga residentes kan barangay na gusto man magmabota na makakuha mga tugang kan 20 mil na pigtao kan national government. Ang ginibo mga tugang pigparapaasa sa iba, pigparagaran kay mga papeles, pagabuting oras, si sinuso-so aki niya, di ka lamang ka nasupog, ha? Di ka lamang ka nasupog na public official ka? Kaya sabi ko nga ni kagawad Janila Ricolo Fami Mabini kan barangay Malabo, kan barangay Salvation. Kaya ito po kan pandemic, kaming, si mama ko po BHW ako kagawa. Sabi ko, kung ano ang mag-abot yan, sige lang. Kung di kita abutin, okay lang. Kasi ang importante, so ibang nangangayit po, matawan niya ito, kaya magkakanigong tabang, bako? Kaysa makipagsusuan ka pa dyan, makasupog na mga tugang, bako? Grabe ang ngawa-ngawa kay to jokes, kanakaaging Martes, grabe ang remote niya. Pero di niya aram na siya, pag minakapot ka mga organ, araw ka ng mga bioaktividad, pigyusol mo kan kwarta, ang sangribo na ano nga pa dyan, nasisinsilyo sa bulsa niya. Pagluwas, kulang na. Iyo. Kagawad Janel, Mabini, kan Barangay Salvation, good morning tabi sa'yo mo kagawad, maswerte on kamo, tamay dyan, may LCC Express Mart na kamo dyan sa Salvation, ano? Garisaro na kamo nyan sa pinaka-progresibong barangay kandaraga because yaw na so nagkaparang establishment. Iguan na kamo dyan ki Macdo, iguan na kamong gasoline station, yaw na mga tugang sa Toyota, yaw pa sa'yo sa Daraga Community College. Nagkataon lang na pigreklamo sa administrador, tamay karelasyon ng estudyante. Ara mo, kung kamo magibon ng arugan, so bako natabi mga tugang lantada naman, ipamugtak pa allegation. Now, if it is an allegation, why is it na may nagluwas mga tugang na picture? Nagluwas mga tugang na picture sa social media. Di ko aram kung nagkakaturog kamo, nagsasinihan kamo o nasa bus kamo. Now, itong picture ninyong doon, saan kamo kayto, nagpasiring kamo sa beach? Yung mga ano, makasupog mga tugang, kaya ako sabi ko, again, doblihon ko po, kung ako gari, makakomite ng arugan, automatic po, ma-resign ako. Kasi di na po tabi akong pandok na ipapailing sa indo, na arug kayo ni, matibayon ka ngayon magkomentaryo, matiramon, matibayon ka magtaram, ika, arug man ka ng pigigibo mo. If you cannot be God, be careful. Ano importante mga tugang, hawak mo ang beat. Ay, ang lokal na gobyerno kan Legaz, pero sa Panginoon, ti Mayor Isham Ismael, magkakaigwa ka mo kikaragdagan na sanggatos na kaswal na mga empleyado kan lokal na gobyerno kan syudad. Sabi nga ni mga tugang maawot niya na matawan ki magkakanigong benefisyo ang nagkaparang empleyado kan lokal na gobyerno kan Legaz. Ako man, ang pangapunan ko man mga tugang sa nagkaparang local government unit, makuusan na sa Legaz. Na kung pwede po tabi, matawan ta kikaragdagan na benefisyo, ining mga street sweepers. Atang pa init oran ang pigsa sa parninda mga tugang sa tahaw kan tinampo. Kaya siguro yan ang dapat niya tong taawan kay magkakanigong importansya. Yo. Banmang Daraga, bungkaras na. Oy, nagpapabot ng good morning si Mayor B kasi man mga miyembro kan sanggunian. Kagawad Bob, kagawad Pilo, kasi man si Attorney, kagawad Makasi Inaga. Ang nagdi-discover kan mga nangyaring milagro dyan sa Banwaan kan Daraga. And syempre po, ang sakuyang panaba sa namumuto na barangay sa Panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagiriba sa Council, Kagawad Ting, Kagawad RJ, Kagawad Rolanda. Oy, good morning Mantabi, Kiel Malyabore, ki Kevin Soto, ki Tomas Mulet, Mading Marilyn Borrero. Good morning. Asin man ang kapitan, ang pinakamaygusming senior citizen. Good morning Tabi, kinang TC Velasco. Asin man kinang Irene, ki Manay Bilma, Manay Bilen nang Mila, good morning. Asin man ki Mading Suling, Mading Suling, belated happy birthday Tabi Geraray.
1: Happy birthday
0: Kap Narsing Monreal kan Barangay Pandan. Nangapulan mga tugang si Barangay Captain Narsing Monreal kan Barangay Pandan na mag-irigustabi kamo maglinig ang palibota. Tanganing day kita mga tugang makaigwaning problema, particularmente ang palago sa pagdakol kan kaso ng dengue. Edin Daria, good morning din. Ano din, dakulon ka mo din abokado? Ako na mahawa kong unyan duwag abokado. DJ Patulog. Kasabanggi dito lang ang maluto kong kinao. Nagkaon ako ng abokado. And good morning Mantawi, kikap malo miran dilikan balinal manu. Ikoy good morning. Asiman good morning ki Lisa Lozano, Kagawad Lozano, good morning. And good morning Mantawi ki Mading Eden. Made, good morning Tabi. Siya ng pinakamagayong kong inaanak. Good morning ki Grace Loñosa Espiloy. Mugmaon ako pag nailing kiso akin na 2 months na yata yon. Kakiyot ah. Amigong Edward, good morning. Asin man kinana ki Tatapedo, asin sinana Gloria Mallorca. Kan Barangay San Vicente Grande, kan talaga. Asin good morning, Tabi. Ki Maricel Bigcas, Marcel Yana, Angeli Lucilo, good morning. Ramil Montero, kan Barangay Gabawan, morning na po. Ariel Bitangkor, good morning. Asin man si Kagawad Balin Imperial, kan Barangay Humapon. Ang isisira ko niya ni Kagawad Balin, mga tugang gulay na Santol. May nagyan akong Santol, 5 pesos ang saro. Bilog pa, 5 pesos. Good morning, Mantabi, ki sa kuyang kapamilya. Good morning, kinong lottery niya. Nong, good morning, nong. Tamiyo, tapos sinanday, Mayor, sinanday, tapos kita, Tamiyo, Mayoros, good morning, kasi man kini. Nick, ano na, Nick? Kumusta na, Nick? Saro, manini sa amiguming mabuuton si Nick. Now, sa kunyan, kada akul mga tugang nagaharapot, kung ano ang magiging mangyayari, ano ang sitwasyon, ano ang magiging development, ano ang status kan barangay election. Now, kasuod ma, o kan nakaging aldaw, nagkaigwa mga tugang medical mission sa barangay mi, supig taramdaan ni Congressman Caloy Loria, na daiman magkakaigwa ng eleksyon, ngunya na 2026, dahil ang tapuspon nga ni mga tugang because of to 3 house bill na pigfile mga tugang duman sa Kongreso para po sa pag-Oktaba, kan barangay election na supposed to be this coming November 2, alagad mga tugang gigibun po ini basado naman sa duwang house bill o nagkatulong house bill na pigpasan mga tugang gigibun na po tabi ng last Monday of November 2028. Yo? So, si Congressman Benitez, ang inot mga tugang na nagbungkaras, ang inot na nagtaram, na dapat ipospon po na ang barangay election because of oil crisis na nangyari, ang palago sa paglangkaw kang presyo kan mga panginot na barakalon, igwa mga tugang basado po sa naging pahayag ni Congresswoman Crisel Lagman Luistro kan Primer de Sito kan Albay. Sabi nga ni mga tugang, sabi niya, dakulaon ang posibilidad na mapospond mga tugang. Oy, Kagawad Los Omar Pablo, good morning. Diyan sa Barangay Gabawan. Sabi nga ni mga tugang, ngunyan sa pag-file kang postponement kan barangay election, igwa mga tugang ki magkakanigong basihan. Enot, an padago sa paglangkaw kang presyo kan mga panginot na barakalon. Pangduwa mga tugang, an padago sa paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Pangtulo, nagkapirang eskwelahan na gagamiton bilang polling percent alagad mga tugang na distroso kan mga kalamidad. Panglima o pangapat mga tugang, nyata tali lamang pigadalan kang bicameral conference committee. Manay Janet Olaño, good morning. Dahil lamang pigadal mga tugang kan bicameral conference committee na aram na nila ang dos, Nobyembre 2, pinakasagradong aldaw sa mga Katoliko because mga tugang, yan po ang oras para magpasirin kita sa Campo Santo magsungko sa satuyang mga mahal sa buhay. Kaya sabi po ni Mayor, ni Congresswoman Crisel, ang mga nag-sponsors mga tugang kan ma-house bill para sa postponement, sabi nga ni mga tugang, sufficient na para magkaigwa ni lakdang para po i-postpone. So actually, na-refer ng mga tugang sa Committee on Electoral Reform and Suffrage after na ma-file ni mga tugang duman sa House of Representatives. Kaya sabi mga tugang ni Congresswoman Crisel, pag nakalusot na ni mga tugang sa electoral reform, automatic ko. Pero sabi niya, so according to her, sabi nga ni mga tugang malinaw pa sa bulang kristal. Kami ni Joko, dahil kami magamit kan bulang kristal, takong napapasa mga tugang ang bulang kristal, kung naulog mga tugang ang bulang kristal, masupog sa nagiling sa muya ni Joko. Uy, nagkakapot niya ka mukhang kristal, ino kinapotan ng mailingin nito, tanong kang iyo. Sabi niya mga tugang, enot po, ang House Bill number 10457, ang author mga tugang Congresswoman Jagarin, Congressman Conghon, Congressman Ortega, Congressman na as in duman mga tugang sa Saro, ang nagko-sponsor duman mga tugang ang nagko-author is 63 congressmen and women. Sa pangduwa mga tugang is 17. Duman sa pangtulo sa pigpail mga tugang ni Congressman Benitez, igwa siya mga tugang kikasabay na pito. So sabi nga ni mi Congresswoman Crisel, alos mga tugang kadakul-dakul na mga participante o kadakul na miyembro kang dalakulang partido, duman sa Kamara de Representante ang nag-indursan mga tugang para po tabi sa postponement kan barangay election. Now, digli po kang inot da mga tugang kang 2025, pig-question ni Attorney Romulo Macalintal, duman mga tugang sa Supreme Court because they duman kay magkakanigong validong rason kunyata mga tugang pig-postpone. Now, this time, sabi nga ni mga tugang, igwa kay magkakanigong rason, igwa kay mga dissenting decision na pig-file mga tugang na nag-pig-attach duman ang nagkapirang congressman, kunyata mga tugang pig-aagad ninda na i-file ang i-postpone ang pag-uktabakan election. And ang term mga tugang, ang gagamitin po na term, bako na kami mga tugang extended ang apod ngo niyan ang term mga tugang kami po kon in caso de derecho na ini ang mangyayari mga tugang ang bako po kami extended ang term eh, kundi mga tugang nasa old over capacity po kami iyo. Now kami po na mga incumbent day man po kami diyan kisala, although ako unta man sa magdae igwa talaga kinagkaperang pasaway ng mga barangay official. Example ta mga tugang ini po tabi na nangyari ining 20,000 na pigtao kang national government na supposed to be ang mabibenepisyaran kay ni Sotios na mga Tios na residente kan barangay nga dai lamang mga tugang nakakuha kay ano man na benepisyo. Bata po ang PSA magibo ning survey ngunya na 2026 ipapaluwas mga tugang ang survey kay yan 2026 na 2027, so therefore late na po ning marhay. Kaya pig question ko yan kag magpaapod mga tugang kay tuning meeting, magpaapod yung consultative meeting, magpaapod yung dialogo si Vice Mayor Labruiz Candaraga para mga tugang sa pag-ibo kan budget kan munisipyo. Inapot ko mga tugang siya, ini po tabi na survey nito, actual po ini maalat pa mga tugang kay another 1 year bago mga tugang maipaluwas. Kaya sabi ko, sabi po ni Congresswoman Crisel, igwa ki magkakanigong basihan ang pag-postpone ngunyan kan barangay election. Kami po nasa old over capacity na po kami, as in bako mga tugang extended ang term na gagamiton kung kami po padagos na matinir sa pwesto. So, sa Congress mga tugang sabi nga ni si isa ang mga nag-endorser duman, miyembro po kandarakulao na political party. Enot po ang lakas sa CMD. Igwa mga tugang 111 na miyembro. Pigsundan mga tugang kang National Unity Party. Igwa mga tugang kang Partido Federal ng Pilipinas. Igwa ki grupo ko, igwa ki sektor kan party list ang nag-endorsar mga tugang kan postponement kan barangay election. Saro na dyan mga tugang so pinaka-tsunga na congressman, Congressman Ridon. Siya po ang ma-representar sa mga party list. Kasi ngunyan po mga tugang maamuton si Ridon duman sa iyang pag-iriba sa Kamara de Representante because of his actuation, because of his participation para mga tugang sa impeachment trial. Kaya saro mga tugang si Ridon. Saro si Ridon sa mga author. Saro mga tugang si Congresswoman Garin, Kang Iloilo. Saro sa pinakasipsip, Congressman Pablo Ortega, Congressman Conghon. As in kadakul-dakul pa kaya sabi mga tugang ni Congresswoman Crisel, approve, considerado na magkakaigwaning eleksyon. Ngunyan po tabi mga tugang na 2028. Anda ko lao nakahapotan ngunyan. Enot na po ining pig-file ni Senator Amy Marcos duman mga tugang sa House of the Senate. Alagad mga tugang day na tawan pa kiimportansya dalanta na sa kainitan po mga tugang kan laban sa politika, sa init mga tugang kan pagiging leadership kan Senado. So na-bypass. Now, ngunyan po, nabulaga ang publiko. Dahil lamang kita mga tugang naguuna na ansaro sa pinakabalingbing na senador, ang senador na may taas kilay, iyo po ang magiging otor. Siya po ang masubmitir kan resolusyon duman mga tugang sa House of Senate na sabi nga ni mga tugang i-extend, i-postpone ang barangay election, gibuhon mga tugang sa maabot na November, last Monday of November 2028. Igwa po kimagkakanigong rason, igwa kimagkakanigong basian kung yata dapat i-postpone ang barangay election ngunya na 2026. Bata sabi ko nga ni isunag kapira, gari na mga tugang karagkalago na torompo, papambug digdi, paambug duman, paimpres digdi, paimpres duman. Ang makaulog, taparan no, siyete pa sana subarahan nindo, ilinatag na nindo, o bako na antisiparan ka mo kan magiging kalaban nindo. Sabi nga ni, dapat pagmisan, demo na ka mo nagpararibok, demo na ka mo nagparakulikulit, arog ka ni, at least naarama na kan kalaban nindo. Ka. Oy, good morning, tabi ki barangay Captain William Marbella, kan barangay Malabago. Ang pinsan mga tugang ni Robin Padilla. And si Maricel Mirandilla Oliveros. And good morning, matabi kay Elinuisa. And syempre, mga tugang kay Joanna Sapiera. Asin man, good morning kay Kagawad Grace Maralino Mardonio. Kan barangay Dilapas, Kandaraga. Amigong Arlene Gandola, asin man si Kapitan Jerry Grahida, kan barangay 22, Kandigaspi. Kaya sabi ko, mga tugang, ang mabalik na Kapitan, San Alcala, Kapitan Esther Landisa, good morning. Sabi ko nga ni, nasubrahan ka muning ero, nasubrahan ka muning karagkadago. Arog ka yan, bako na beriso, na pag ma-anticiparan ka mo, kan magiging kalaban nindo. Ta para nagpuporma pa sana ka mo, grabe yan kiriw-kiriw nindo. Grabe yan inero nindo, bako na yung uragan ka mo niyan. Kaya pag minsan pigbapalaarap po tako kan mga kabarangay mi, ikang nga tabi, wad, ano ang sa imong plano? Sabi ko, ang plano ko, magtabang ako sa barangay ko. Dahil ko man kay po na magparatarama ako na arog-arog kayo ni ang plano ka, arog kayo ni arog. Talay pa man, bako pa man oras ng filing. Kan para mag-file ka, kan siya mong certificate of candidacy. Bako pa man mga tugang oras. Kaya sabi ko, ngunyan, nagkaararaman ko na kung saan mga kandidato, at least preparado na ako mga tugang. Ano ang dapat kong gibuhon? Ano ang strategy na dapat kong gibuhon? Kasi ako, pag malawag ako dyan, sisiguradun ko, Diyok, samagana ako. Dahil man ako malawag dyan, mapaperde ako. At least naaraman ko na kung ano ang mga strategy nindo. And sabi ko, partida yan. Iyo? Ta ako, may experience naman kita mga tugang sa leadership, strategy. Kasabay naman kita pagminsan sa nagkapirang programa, kag nagkapirang politiko. Arog kay to mga tugang ako, at to tell with you, saro mga tugang sa nakatabang sa kuya ni gusto, kung paano ko magibo ang pagpadaba sa sarong sektor, iyo mga tugang si dating Congressman Rodel Batokabi kan ako Bicol. Alos kay to mga tugang pag nauli siya digdi pambiirang aldaw na dahil kami mga tugang nagsasabaya narumduman ko ah magagada na sana mga tugang si Congressman Rodel ako pan kauron ah bako sa pagambog sometimes it gave a helping hand sometimes we didn't care dati pigagda niya ako sa barangay Burgos kahit itong Sabadong nangyari ito sabi ko kung dahil man niya ako makakaiba taparte man niya ako sa barangay yeah, December ano di sabi niya ayo di ang solamente yung advice ko lugod sa imo telepunon mo ngaya ang mga senior citizen sa barangay mo kay dako bali nad bungalon ta magkakaigwa kita ning gift giving biuon ta na lang sa barangay mo di iyo rumdumon ko mga tugang 2:00 in the afternoon bigla akong inapulan and paguna ako po hapon na duman ko mga tugang naaraman na binadil pala niya sa barangay Borgo sabi mi kung nag-iba kami ano daw ang mangyayari sa muya baka sabi ko kasabay kami duman sa nadali iyo baka po kaya ako po maski ako arayuon pa bago ako maging senior citizen pigigibo ko mga tugang ang paagi para matabang makapawag mo ako sa mga gurangkan sa muyang barangay. Pero pag minsan nakulo lang naingit ka yan, gigibuhan ka mga tugang kistorya, rarauton ka mga tugang. Ako, rauton mo ako, tampangunta ka. Arog, nagibo kami kayo ito, kasarabay ko sa Ranang Tisi, si Nangirling, si Manay Bilma. Nagiribo po kami ng paagi para magkaiguan ng pundo sa barangay. Di sabi ko, tita ako na, di ako manpig ano ko, ngaya subado, ngaya supundo, ngaya kang senior citizen, pinatay ngayang bado, kan mga senior citizen sa Albatana. Ako pa makiaram ka yan, mas maray pa po, tabi na tumabang ako, bako sana magtabag ako. Kan inapot ko sa nagtaram, di man ngayon nadangog ko man sana, pwe, di ka man palang kikasiguran niya, ta nagtaram ka. Bako, kaya madaliun mga tugang magtuwal kang ngimot, sabi nga niya, within a minute, within a seconds. Pwede ka mga tugang maka... Sabi nga niya mga tugang within a minute, within a seconds. Pwede ka po tabing makarauting tao. Alagad, paano man sa tao ang piglaraut mo? Maski po paano mga tugang may kasusubgan man yan sa buhay niya. Someone to Kaya yan mga tugang hanap nita, sabi po ni Congresswoman Criselle, 80% to 85% talagang mapapospond mga tugang ang barangay election because sa darakulao ng partido politikal duman sa House of Representatives nagkasararo mga tugang para po tabi suportan because nailing ninda na igwaki magkakandi kong rason, igwaki balidong rason. Kaya tabi sa mga maribuko ng unyan, grabe niyan kiriw-kiriw na daiman o mag-ala tabi ka mo kay another 2 years bako man po ang term na gagamitin sa muya bako man po kami old o bako man po kami mga tugang ano bako man po kami mga tugang extend kundi nasa old over capacity po kami yan mga tugang ang eksaktong term sabi ni Mayor Congresswoman Criselle sinda po sa minority nag-aanat man sana sinda sa decision kan majority because she believe na all, sabi nga ni mga tugang mangyayari ta mangyayari po ang pagpostpone kan barangay election and SK election because mga tugang igwa po tabi ki magkakani kong rason igwa ki magkakani kong dahilan kunya tapig postpone ini mga tugang kaya kami tabi daing sala dyan kami tabi masunod man sana sa desisyon kan kongreso talagang gigibunda mga tugang ki 5 year terms ang samuyang pagiging servidor because nakanginot mga tugang nagkaigwaning ang election kahit is 2018. Iyo sabi ninyo mga tugang pagabot ka nila 2018 magkakaigwa mga tugang

0: aram na ninyo mga tugang na November to. Maski pa po mag-question kang si Attorney Macalintal because mga tugang kang nakaging 2025, di naman mga tugang kang nakaging 2023 mga tagang pig-question na sinagpaluwasing ruling ang COMELEC because mga tugang deki valid reason na ginamit but this time, igwa mga tugang kimagakanigong rason ang Kongreso, especially ang House of Representatives, para mga tugang sa postponement kan SK asin barangay election. But the problem is, pagabot mga tugang sa SK, na pagmisan ang iba, bako naman active, nag-resign. Although sa nagkapirang lugar di Disalbay, nagkapirang SK chairman nag-resign because mga tugang may marina kitarba. Pero sa iba, lailing man niya ito, nadedikado mo sa swerdo, sa pag-serve. Kaya siguro this time, nangangapunan kita sa Department of Interior in Local Government. Nangangapunan kita mga tugang sa accounting office. Nangangapunan kita sa opisina kankuwa. Na kung nailing ninyo na igwaki mga pagkakasala, igwaki mga bayulasyon, na nakomite ng sarong barangay, mag-ibo ka mo kimagkakanigong pagi, bako naturog man ka mo sa pansitan. Tanganing once and for all, arong kayo magkakaigwaki sa old obey capacity. Matawan kayo magkakani kong disiplina. At least pag-abot ka nileksyon mga tugang. So mga makagibunin kalukuhan, igwana po sindaki warning na ikaday mo inipiding pagibuhon dalang ta igwana ki President Taro Kaini. Dalang ta iba mga tugang kunya na pigagibong gatasan ang barangay. Babalik po ako, pakalis po ni nagkapirang palagatak.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi, madam.
5: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer trial.
5: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
4: Hindi pa ako nakainom. Sila na ako nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako,
5: day ka nabiganaan magkaon.
4: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
6: Ang Mings Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
7: Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Tar Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
10: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7.

0: Rádio Uragu.
1: Ang oras po, mga tugang sa Radyo Uragu, eksakto na pong 3 bago po magabot ang 12 nin pagkoto.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.
1: Balik na po kita, mga tugang. Oy, good morning man tabi kay Lovert Carido. Talagang tabay na po ngunyan pagkauto. Good morning, tabi. Salamat tulong sa palago silong pagkantabay ka. Abangan tada lang, tabi, no, kung ano ang magiging desisyon, ano mga tugangan reaksyon, ano po ang magiging laman kay ni Asil, ano ang magiging desisyon kan kabos sa miyembros kan Kamara de Representante para mga tugang sa planong pagkuktabay. Because ngunyan da po, tabi, according to Congresswoman Crusell, igwa mga tugang kimagakani kong basihan, igwa kimagakani kong rason na pinagsumitir ang mga nagpapagad na ipospon. Sabi nga di, mga tugang majority na kan mga congressmen. Madali naman sa law po, tabi, ang pag-aksyon kayo ni Dalanta pag nakaabot ni mga tugang sa committee level. Kaso lang, kaso bago, so tagapagtaramkan pala siya malakan yung nadayad niya ito masabutan. Abogada man ko, tali, niya ito masabutan kung nakakasabot, kung naintindan niya siyang pigtataram. Sabi niya, mga tugang, maabot ang maaraman ni Presidente Bongbong Marcos bago magpirma kung ano ang pinakabalidong rasonaw. Dahil nila mga tugang aram na yan po, scripted man sana. Iyo, scripted naman sa niyan, mga tugang, because aram na ninda kung ano ang mangyayari. Anhapot, nyata at ang nag-file duman sa House of Representatives, sa House of Senate, iyo mga tugang si Congressman o si Senador Chis Escudero. Asin nyata at duman sa House of Representatives, ang kadaklan mga tugang sa nag-file, ang mga congressmen and congresswomen na kahalyado po kang administrasyon.

0: Kaya mga tukang pagkumpirmado na po tabi na Iguanaquevil na diskutin ni mga tukang sa duwang sangakan kongreso, maraman yun mga tukang after a days, after a week, after a month. Mailing na doon sa mga bangkong nagpapautang mga tukang sa mga barangay official. Talagang magbuburoko din na po yun sa barangay para magpautan ng Lord. Bako tabi, Kapitan Papa Jer? Grabe na, ano ba na sisibot na? Ako personally, if you want to ask me as an incumbent barangay official, paburo ako mga tugang na makaiguan ng eleksyon para maaraman kang tao kung may tiwala pa sa kuya. Because ako talagang sa laog din pagtukaw ko dyan, talagang sulaminting aram ko, magtabang ako, bako na magtabang ako. Mas maray pag gumastos ako sa dirikong kwarta, bako mga tugang na maasa ako kang pundo sa barangay. For several days, o for several occasion, for several activities, nungka ako mga tugang nagkaiguan ng aktibidad na sabi nga niya mga tugang, nungka ako nang kay kuning aktibo diyan sa barangay. Nanagko ako mga tugang ning pundo sa barangay. Gambusan mga tugang agad sa ning tabang duman sa mga barkada. Sabi nga ni mga tugang kun may abang may personalidad ka, abang may credibility ka, abang may integridad ka. Gamitin mo tanganing pagtiwalaan ka basta ang importante magtabang ka sa barangay, bako na magtabag ka sa barangay. E po. Abangan ta na lang sa pitsa 18 kan Agosto ano nga komitan na investigation mga tugang ni kukondusira kan na komitiba ni kagawad ayon makasinag kasunod kang naging pahayag kay ni sa sayang privilege speech na sarong alangkaw na official kan daraga community college ang nakipagrelasyon subot sa sayang estudyante asin mga tugang nagpaliwanag mamputabi si attorney o si kay Dr. Joey Marceliana o Joey Zamora na sabi nga ni mga tugang mas kinuarin din siya na kay guwaning relasyon sa sayang estudyante asin gusto man niyang makaampangan magurang kan sayang kan magurang na nagpaabot mga tugang ng reklamo si kagawad Makasila. Kaya po, anong oras mga tugang eksakto na pong 1 minuto makalisa na alas 12 yung pagkato oras na po para magpaaram kita sa programa. Ngunyan po tabing aldaw ni na Webes and Chudeya at 13 po kan bulan Agosto 2020-2026. Sa luwat po, sangarang kan mga paraantabay niya ito ngunyan na pagkaudto. Sa nga naman po ni Manu Jude, kanyang salado technical, duman sa tower si Manu Jude sa Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Ang barangay Pigtatabangan, day mga tugang Pigtatabagan. At Jose Moreno, to Bicolandia, happy lunch time.
1: Basta programang ini, hatod
0: sa... Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano, uragon!
3: Basta Bicolano, uragon!
2: Basta Bicolano, uragon!
0: At Jose Moreno, to Bicolandia, happy lunch time.
1: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay. Uragon 90.7.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na pamiibig mo kami.
5: Basta Bicolano, Oragon!
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay, para sa biyahing sigurado. Tukuran Tar Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7. 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
4: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
5: NG Mark Camoni!

0: pangin yung kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Enjimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang ating pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng Raffles District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po, malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... O itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po'y kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po niyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating... Kasanggat Kalusugan na page ano yung FB live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo diyan Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So, yun po mga kasangga. At ako po ang inyong lingkod. Ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po namin kayo'y paglingkuran.

0: Pagbabalik ang programang kasangga at kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talaga yan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide. MG Mar Camonias.
3: MG Mar Camonias. MG Mar Camonias.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, mga lusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, ha? Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto, mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po ay lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan, kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape. Lalo po yung Mark Cafe with Brown Rice Extract ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito, sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang Brown Rice Extract, tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangosteen extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer, coffee powder, mga parents kong minamahal. So ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, siyempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa nung malasahan ko yung ating Mark Cafe with brown rice extract. Alam nyo, mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Mark Cafe with brown rice extract. Ito po ay sinamahan po ng mangosteen extract. Ito pong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Mark Cafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Mark Cafe with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin, ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase. Hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon. Hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po'y mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po'y nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa Moringa or Malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki ang naitutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasukasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitake pala ng Malunggay. Eh sa pagkakape naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, eh naroon pa rin sa Markape with Brown Rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markape with Brown Rice Extract. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa ataya, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol, yung mataas po ang kolesterol, yung mataas ang blood sugar, matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markape with Brown Rice Extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markape with Brown Rice Extra. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan na may masarap ding ihalo sa sinigang eh. Yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po ay nakahalo sa ating Markape with Brown Rice Extract. Kaya yung ating Brown Rice Extract ay ito po ay talagang numero uno sa mga taga Bicol Region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markape with Brown Rice Extract. Ikaw na, ikaw na naka-brown rice, ha, na kumbagay nandyan yung brand at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha? Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguri ang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig eh. Napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-markape po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan. Maganda po ang pagkakape natin ng Markape with Brown Rice Extract. Maraming benepisyo, ha. Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang Markape with Brown Rice Extract 10 in 1 plus 1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto, at ito po naman ay talagang tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat, at sa mga susunod po, talakayin natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Palusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating Jay Marto do Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparaffle para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh, yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung ano, yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na. Eh kami po yung magbibigay noon ng mga parents kong minamahal, ha. Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha, sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Ano? Dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayong mag-alala kung nakakita kayo dyan ng dropbox na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay? Yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026. Eh wala ho problema dyan, ano? Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin, ha? Yung ating mga ipinasok sa kahon ng mga entry, ayan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na, hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng dropbox dyan, mga parents kong minamahal. Ano? Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung anyong mapapanalunan. Yan po yung nandito lamang, mga parents kong minamahal, ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang mga kasangga. Ang daming hindi naghuhulog. Maraming nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Eh di intayin po natin yun. at maraming humihingi ng pagkakataon na sila'y makasali. Sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may parapol pala, ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended mga parents kang minamahal. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po nawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yay para sa inyo. Na mula po naman niya sa GMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.

0: sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents, kong minamalis. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon na papaya, hinog na papaya. 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya. Gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams, export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo, mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po. At happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayig gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, kasanggang Hernan Uribe. Sa kasanggang news update, nariyan si kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Inge Mark Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong napakinggan ang programang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
2: Basta Bicolano, Oraco!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansin, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan. Anpar.
2: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
3: Kasi po, yung mata ko.
2: Malabo?
3: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
3: Medyo malinis ma.
2: Malinaw-linaw lang?
3: Malinaw-linaw lang.
2: Nakakakita ka na ng konti?
3: Oo.
2: Oo. So, maganda ang eyes ba?
3: Maganda yung eyes pa.
4: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mall na Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo.
6: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
7: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Pali, ladaya talaga ako sa gulang kasuba ko. Ha? Ano man? Nagsishapol pa kaya mag-aprit? Ikaw ibinabak ang sentensya doon. Nga name, malay ko sabi pag ataog sumano ko. Kaya pati lugudi ka na pierde sa pusta. Ay, dahil man gayon pali, kasa na. Ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Basta Bicolano o Ragol!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, po, ito yung maestra po kung ang tito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oh, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugon? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Bye.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radyo Uragun. The most memorable

0: It's your favorite journey down memory lanes. Welcome to Uragoon sa Hapon. Just a little more
1: time is all we're asking. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
1: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.
3: Lady Ligaya.

0: ano mare, ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga mare, kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha, kanina ka palasing.
1: Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka, asawa mo ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs. And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: 99.7 Oragon and Nails, there you have it, The Journey by Leah Salonga. Yes, we're back sa programang Oragon sa hapon, and kasama nyo pa rin ang babaeng nakaka-elm. Yes, siligaya lamang po ito mga ka-Oragon. What a journey it has been. Ganda no, nakakadala yung kanta ni Leah Salonga. And of course, happy yippie birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan ngayong araw ng Thursday. Yeah, so today is August 13, 2026. How's your day mga ka-Oragon? Uy, happy, happy, happy birthday! May naalala ko ha, birthday pala ngayon ng aking mga classmates. Yes, tatlo sa aking mga former classmates noong college na talagang nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. Actually, apat yung kilala kong nagbo-birthday ngayon. Yan, happy, happy birthday kay Josh, kay Beth, and kay Donna. Happy, happy, yippie birthday.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Yes, enjoy your day. And talaga namang marami ang nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. Uy, sana all, kanina sa Baskaran na may nakahuli na ng biik. Yan, sana all may panghanda na sa fiesta. Dapat pala sumali ako kanina. Para ako yung unang makahuli. Feeling. Uy, hello, hello sa mga Baskaranyo, sa ating mga barangay tanods na napakasisipag, of course, sa ating mga barangay officials. Lalong-lalo sa ating barangay Captain Honorable Domingo Madrideo. And sa ating SK Council, hello po sa inyong lahat. Magandang tanghali, charot. Tanghali na, tinanghali ng gising. Kasi nga, talagang antok sila sa activities ng Pamaypay Festival. Yan, so yes, mga ka-Oragon, happy afternoon pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Here's Tell Me Where It Hurts, uy, MYMP. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

Kami nungulay na 0.7. Oragon na niya, it's 5 minutes before sumapit ang alas 2 ng hapon. And y'all, hello and hi pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Thank you, thank you. There you have it, a song by Yang Constantino. Uy, magandang morning, charot. Ay, talagang niluloko-loko ko yun. Magandang afternoon sa lahat ng ating mga kakagising pa lang. Kasi kakagising lang nila, kaya good morning. Yes, good morning sa lahat ng ating mga bagong gising na certified listeners. Thank you so much din dyan sa Anislag Banyandero Relocation Site. Happy afternoon sa Rodriguez family. Uy, SB19 magde-debut sa Japanese TV bago ang Summer Sonic. Uy, grabe nang narating ng SB19 mga kauragan. Grabe na, level up na talagang ating Pinoy pride. And yes, para pa rin sa mga nais bumati, ha? Sige na, push na, send na sa aming number na sir na 613-55-6393. Uy, grabe, binisita ni Chris Aquino ang First Lady. Senyales daw ng magandang ugnayan. Yan ang sabi ko sa Malacanang. So anyways, yan lang ang aking chika-chika. More great songs are coming your way. So here's the April Boys. Ikaw pa rin ang mamahalin. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Ura!

0: Anak, natagal mo munduon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tuli Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram nga ni, tagay ko manadangog.
1: Basta bigulado o ragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
6: sa programang Kasangga at Kalusugan
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Considerable po bilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Kidney, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukulog.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Manyay.
1: Okay na? Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Means Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: pari, yung taga-Roman Tripon ka. Kan sukat pari, sukat tigbahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya din ako nakapugol ka subanggi. O, saka ang ginibo mo? Di naman kumbaga, mala pag-abot ko naman. Kinautulas ako sa mikropono. Ha? At iyo, mala ito talaga doon kantaman ako. Minata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Your perfect music choice.
11: Oh no.
10: All coming up.
12: Oh yeah.
10: Right here.
11: Really?
10: Right now.
12: Oh yeah.
10: On Uragon sa Hapon.

Kami daw lang 90.7. Orago na niya sa 4 minutes before sumapit ang alas 3 ng pagkahapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yes, hello, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners out there. And syempre, batiin ko rin ang lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello po and hi sa inyong lahat mga ka-Oragon. Thank you sa laging pagtutok dito sa amin. Syempre, batiin din natin ang mga certified listeners natin sa DBP Legazpi Branch. Always listening ang mga pandiurag na security guards and ang kanilang floor manager na si Sir Arnel. Magandang hapon. Ibatin ko rin dyan sa Legazpi City Stingray Swim Club Open Water Team. Hello po sa inyong lahat. Siyempre dyan sa Ilawo, Daraga, Albay. Thank you dyan sa mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi Route. Ang lahat ng mga drivers, shout out po sa inyo. Siyempre dyan sa Karinderia, dyan sa Irish Karinderia. Hello po. Uy, tutok lang guys, dahil makakasama nyo si Rod Rabbit sa programa Oragon Express 3 till 5. So here's Tayo Lang Ang May Alam by Janine Berdine. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 90.7 FM.
2: Radyo Uragun. We're playing the hottest and the latest. Come on, baby, and drop it. The most wanted tracks on your MP3s.
4: Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal.
2: My baby, so pick it, pick it, pick it. And only the choice cuts from the biggest

0: ba yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot ba siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Kapatid, saktong 14 minutes. That's 14 minutes makalipas sa boy. Katlo ng hapon. Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang lalaki pa rin ako. Bagamat medyo makulimlim, maalinsangan at di ko maintindihan ng panahon, may konting ulan sa ilang areas ng Kabikulan. Pero okay lang. Ang importante lang naman sa akin, samahan niyo ako ha. Magkasama-sama tayo till about 5 ng hapon. Hindi sa case interesado ka, tawagan mo ko, text mo ko, chat mo ako. Pero syempre pa, mas feel ko, as in, mas ramdam ko talaga kung ikaw ay pumunta ng istasyon at makikipagharutan sa akin. Ito ang Urago Express kasama si Papa Rod.

0: Lumabas sa Bicolano o Ragon.
1: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silymarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: You want it.

exclusively right here on Uragan Express.

0: Ray Valera's masterpiece, doing rehashed, this time by Session Row. Kung kailangan mo ako. Saktong 36 minutes after, yeah, sorry na, it's 34 minutes after 3 in the afternoon. Minamadali ko na naman ang oras. Katahapon po sa ating mga rapa homes, mga GB drivers on the road na humahataw na naman. Lalo na po din ngayon sa staff ng DBM, especially sa mga guards on duty na araw-araw nakaantabay pala sa atin, pati na hudyan sa PhilHealth ngayon. Lahat ng mga gwardyang nakatutok sa atin dyan sa PhilHealth, sa DBM Development Bank of the Philippines. Katahapon po sa inyo, maraming salamat talaga.
1: Thank you.
0: Kakatabanan po yung ganyang tipong alam mo eh, maraming nakikinig sa'yo.

0: Big Double Line 90.7 Radio Rangoon Legazpi Boys Avenue featuring Janelle and a song called Shallow. Saktong 2 minutes, make it 3 minutes before alas 4 ho ng hapon. Agad-agad magandang hapon po sa ating mga rap homes, mga Jimmy Roberts on the road na patuloy pa rin pong nakatutok, nakatabay sa atin habang nagpipick up ng mga pasahero. Magandang hapon po sa inyo mga bossing, maraming salamat.
1: Thank you. 1, 2.
0: Oy, siya nga pala, batiin ko rin mga kasama natin nakantabay pa rin dyan sa Albay District Public Market. Four. Yan kaway-kaway muli kinapapa rin na ang kinamanong Joel, kinaate ni Risa, kay Nanay Edna, kay Ate Bing, as well as kay Nanay Josephine. Pagandang hapon po sa inyo. Wala pa ho akong nakikitang anunsyo mula sa Department of Energy na tataas o kaya bababa ang presyuhan ng krudo, gasolina at saka kerosene next week. Wala pa, nakakapagtaka Papa Joko. Oh, kasi normally mga Wednesday or Thursday, nagpapalabas na ho sila ng anunsyo. So malamang kapatid, next week, eto hula ko lang ah, walang mangyayaring pagtaas o kaya pagbaba ang presyuhan ng mga produktong petrolyo. Naman, at least very good yan. Oh, kasi kabababa lang eh ng 4 pesos may git, diba?

0: Dok, ako tabi su pasyente nindo ka nakaaging taon. Ayun, naramduman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Dok, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
9: 90.7 FM.
8: Radio Uragun.
10: Mr. World!

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
10: I had it all, but I let it slip away.
9: And today,
10: God gave me you.
9: You're on Uragun Express.

Yep, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legaspi, the sound of Kistakli. That's mga matang mapanghusga. Maraming taong ganyan, ano, yung tipong napaka-righteous. Yung kala mo ay walang puwing sa kanilang mga mata. Pero in fact, mas mabaho pa ang kanilang... Ay nako, maraming ganyan! Nakakainis. Meron pa nga dyan, alam ko yung mga tipong pa-victim effect pa. Yung sila ang may gawa, tapos pag pinagbintangan mo na, sila pa yung parang, aha, biktima ako dito. Ibinunyag po naman ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Nakasama pala sina Senador Christopher Bongo at saka si Idol Robin Padilla sa mga nagsumite ng listahan ng infrastructure projects sa kagawaran sa ilalim ho ng tinatawag na 24 bilyong pisong leadership funds noong nakaraang taon. Ayan, nagkakadiskubrihan na. Ay, naku talaga. Kaya pala masyadong maepal ito si Idol Robin eh. Marami ding mga itinatagong kalokohan. Idol, ikaw na. Pag nagkataon eh, magkakabukingan talaga. At 34 minutes down 4 in the afternoon, kasama niyo pa rin po si Papa Rod, si kalawang rakada po natin magsasama-sama. Ay, napakagandang hapon ho ng Thursday. Ito na ang Chocolate Factory. Man.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: So, ano pangalan mo?
7: Gabroyo po.
6: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
6: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
8: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang NIMS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
1: You want it.

0: Users. Dahil ito na pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimiti. At ang sabi nga ni Lola,
1: pinaka-asam-asam.
0: Walang iba, ang Kiss. Ang Kiss.
1: Huh?
0: Sabay. Maraming salamat po.
2: Thank you.
0: Again, God bless, and you have a beautiful Thursday night ahead of you.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Ano sa ano po? Pa?
1: Sa banda. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan

0: sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
5: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
6: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
8: Eto na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
9: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
10: Mga kaibigan, ito po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center at kayo po ay aking iniimbitahan para naman po makatulong ako sa inyong kalusugan sa mga taong may problema po sa kanilang kalusugan katulad ng insomnia, constipation, mataas na blood pressure, masasakit na tuhod, may back pain, may spinal pain, may mga diabetes, mga na-stroke na po, merong mga sakit sa puso, migraine, asthma, osteoporosis, muscle stiffness, joint pain, kidney problem, mga problema sa mata, ay matulungan ang inyong mga sakit kasabay ng pagdi-detox sa Nins Wellness Center. Punta po kayo mga kaibigan ha. Mga kaibigan, pakinggan po natin itong mga taong natulungan ng Nins Wellness Center. Sabayan po natin ang pagdi-detox at pag-inom ng mga natural product, itong mga herbal medicine at mga supplement. Ito po ay talagang makakatulong sa inyong karamdaman kaya hindi naman natin po pinapatanggal ang inyong mga maintenance, isabay nyo lang po itong mga product na to dahil ito ay pampalakas ng inyong immune system. At para magkaroon po kayo ng pag-asa na talaga po kayo ay matutulungan, pakinggan po natin itong mga buhay na patotoo na pumunta ng Nins Wellness Center.
8: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
9: Sir, dati pero po ang BP mo.
11: 47.
9: Ngunyan po, after 3 weeks na pag-inom mo kang supplement, wala alkaline.
11: 120.
9: Maski wala kang maintenance, nag-normal, ano? Very good ang supplement ni Ma'am Liz. Ano, sir? Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo?
12: Ako po si Ninita Rosula.
9: Ma'am, Ninita, ano ang sabi ng doktor dyan sa kidney mo?
12: Sabi po na kang doktor, banday mula ng... nagmalpansin na po ang kidney ko, pagdepo na naray, mahulog ako ito sa pagdayan. dialysis.
3: Bakit nanay, ano ang mga nararamdaman mo? Anong nangyayari sa'yo? Nagsusuka ka?
12: Nagsusuka po, tapos nalulula. Yung po yan ang naan.
3: Parang nag-aano yung palingin mo? So hindi ka na po nakakapag-trabaho. Ilang taon na yung ganyan?
12: Luma.
3: Balik-balik ka lang po sa doktor.
12: Balik-balik lang po yan.
3: Buti hindi ka na.
12: Makalma mo po yan.
3: Oo. Pero kumakain ka pa ng mga bawal. Kasi may mga bawal na pagkain dyan. Kumakain ka pa hindi lang.
12: Hindi naman po ito nagpaparakakan. Kaya anong halaga po kang pagbulong?
3: Eyo. Buwan yan. Nag-detox ka sa kuya. Pero buwan ka na sa ako nag-detox.
12: Ano na? 1 bulan. Tapos kaduang bulan niya.
3: Oo. Kumusta? Nagsusuka ka pa?
12: Dahil na.
3: Maayos na ang pakiramdam mo?
12: Yun ako. Kaya lang, itong ano, si Primero tubaga ito sa itong ano niya. Nag-normal na si Sakuya yung kidney.
3: Nag-normal na?
12: Itong ibig sa kahoy.
3: Sa liver mo, okay na? Okay lang, tinatapos mo na ngayon yung 4 months mo?
12: Yun po.
3: Oh, ang ganda ano. So, 6 years kang nagsusuka, nahihilo, tapos nakaupo ka na lang, nakahiga ka na lang. Nung mag-inom ka ng mga supplement ko, nawala.
12: Yes.
3: Ang galing. Ano masasabi mo nanay dyan sa mga matagal na kung may mga kidney disease, hindi gumagaling? Invite mo sila, ano, saan sila magpapagamot?
12: Ang masasabi ko sa nagkakadanog kanino sa tuyang ako ulit si gustong marahay mo, hindi na sa naki-doktora.
3: Kumusta man po sukap eh? Tagaling mo niya, nagbalik ka naman. Magkal ka na kahapon.
11: Actually, ma'am, inot akong nagmakal na kape. 2 boxes. Kasi si Agum ko, nag-retire na sa trabaho sa Manila. Kaya siya nag-work. Kaya gano'n ko, tamatibayan siya sa kape. Sabi ko, parang mag-sedit-sedit siya. Talagang takulaon niya. 36 siya, ang waste niya. Ngayon, nagustuhan niya po ni Agum ta. Madali undama siya magbawas mag-morning. Dati yun po ang problema niya.
3: Kasi siya nakabawas niya maayos.
11: Kaya kahapon, nagbakala naman ako, ma'am, 2 boxes ta.
3: Wow.
11: Makonsumo, nagustuhan niya. Morning and afternoon, tiyo talaga, tigi-idom niya.
3: Aside from mag-ayon sa pagbawas, anong namatian niya sa lawas niya?
11: Sabi niya po, ma'am, dahil siya tulos na, ano na, gugutom. Kaya, masadit siya. Tadayin siya mo para kaon. Tapos, parang makusugda po sa ginawa niya. Tadayin siya tulad sa babagal.
3: Ayun.
11: Kasi nga, mataba talaga siya.
3: Kaya, talagang pabalik-balik ka rin.
11: Opo, kaya kahapon, binakalan ko na naman siya kidawa. Tapos, 2 boxes na binakal ko. Kahapon, nailin ko. 2 na lang sula ko.
3: Ay, grabe. At least.
11: Tang 22 lang siya, ma'am, nagpoon. December 22. Yun lang sa pag-abot
3: niya. Nasira, ma'am.
11: Nasira. Tapos, opisina ko. One time kasi may dara ako. Pagbanga ko lang, sa dito nun lang hanggap ko sa office. Pinatanaw ko sa iyo. Ngunyan, pigsugo niya ako magbakal, tamainom man dahil siya.
3: Ay, wow! Thank you!
11: Kaya nagustuhan niya po si ano. Tapos sabi ko man po kaya sa iyo. So, result.
13: Hello, sir. Good morning.
14: Good morning po.
13: Anong pangaral mo?
14: Victor Isael po.
13: Sir, nung magpunta ka, anong nararamdaman mo?
14: Itong kaya po, itong sa liver ko, makulog ulit eh. Sabi sa pag-iinig, oh. Pero itong sa puro mga ganyan, kaya itong nag-iibot-ibot, nawara na po ito.
13: Yung pag-ihi mo, mga ilang times
14: mag-iibot? Nah, sa sarubang dito ng business, kahit po o aldaw, ay kada araw kami, kada pag-iwas, kumaihi ko sa sarubang gito. Pero 8 araw tayo. Ngayon, natupuyat po nga niyo sa pag-iihi. Sana.
13: Ito na lang.
14: Opo.
13: Yung sakit yan sa chan mo, nawala na?
14: Iyon na po, digde. Sagot po itong sabi mo ito sa
13: prostate
14: na po baga.
13: Na
14: po.
13: Ano na lang ang natira?
14: Mayo naman po.
13: Mayo
14: na po. Kaya nasa po yan. Kaya nasa po baga na. Ito baga pagpupuyan ko digde. Pero pag-aangos po.
13: Pag-aangos mo. Nagkikiling ko po rin.
14: Pero baga itong permigas na huyat.
15: Pag-detox na sa Nins Wellness Center.
16: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
17: Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan ko sa buong Albay. Mula sa paanan ng Bulkang Mayon hanggang sa mga baybayan ng Tiwi at Bakakay, kumusta kayo? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong paboritang tita, ang inyong kakwentuhan pagdating sa usapang bituka at katawan, si Tita Marisa Bertilla. At welcome muli sa ating programang Ikaw at ang Iyong Kalusugan. Nako mga kaibigan, ramdam ba ninyo ang simoy ng hangin? Medyo makulimling sa labas, no? Dito sa Legazpi, parang nagbabadya ang ulan. Kaya bago tayo lumabas ng bahay, siguraduhin may dalang payong. At syempre, bago tayo sumabak sa trabaho, kailangan matalas ang isip. Alam ninyo naman ang motto natin dito, question everything. Huwag basta-basta naniniwala sa nababasa sa social media o naririnig sa kapitbahay na ito daw ay gamot sa lahat. Isang malaking no-no yan. Ngayon, bago tayo pumasok sa main topic natin, alam ninyo na ang ating tradisyon. Hindi ko ibibigay ang sagot ng madalian. Maglalaro muna tayo. Heto ang ating hula topic clue para sa araw na ito. Makinig ng mabuti. Akala mo ay kakampi, pero may dala palang panangga. Hindi siya basta-basta nagpapalamon dahil sa loob niya, may arma siyang tago na pwedeng magdulot ng gulo sa iyong bituka. Kulay luntian man o makulay na buto, sa likod ng ganda nito, may banta sa iyong buto. Ano kaya yan? Sige nga, mag-isip-isip kayo habang nagtitinta ng inyong kape. Pero teka, ang kape ninyo ha, huwag niyo namang gawing syrup sa dami ng asukal. At kung maaari, iwasan ang mga non-dairy creamer na yan na puno ng vegetable oils. Alam ninyo naman, self-reliance over superstition. Dapat alam natin ang ipinapasok natin sa ating katawan. Subukan ninyo ang Minsk Cafe 23-in-1 Coffee Mix para healthy. O, may mga tumama ba sa hula topic? Ang daming nag-text ha? Sabi ni Jojo mula sa Ginubatan, "Tita, baka po yan ay asawa kong masungit." Nako Jojo, ibang usapan yan. Ang tinutukoy ko ay ang anti-nutrients at ang plant defense mechanisms. Mga kaibigan, kailangan nating maging blunt dito. Walang sugar coating. Ang mga halaman, hindi sila peaceful na nilalang na naghihintay na lang na pitasin natin at gawing salad. Sa mundo ng biology, ang bawat nilalang ay gustong mabuhay at magparami. Kung ang baboy o manok ay pwedeng tumakbo, kumagat o lumipad palayo kapag kakainin mo ang halaman, nakabaon sa lupa, wala silang paa. So paano sila lumalaban? Chemicals mga kaibigan. Chemicals. Gumagawa sila ng tinatawag nating secondary metabolites. Ito ang kanilang natural pesticides. At kapag kinain natin ang mga ito nang walang ingat, ang ating katawan ang sumasalo ng pinsala. Ayon sa latest PH Health Statistics ng 2024 at early 2025, tumaas ang kaso ng non-communicable diseases at digestive disorders sa rehiyon natin. Marami sa ating mga kababayan sa Albay ang dumadaing ng arthritis, kidney stones, at yung tinatawag na leaky gut. At alam niyo ba kung ano ang common denominator? Ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkain na akala natin ay superfoods pero puno pala ng toxins. Hetong breakdown, step by step para maintindihan ninyo ang logic. Ang layunin ng halaman, protektahan ang kanilang mga anak. Ito yung mga buto seeds. Kaya kung mapapansin ninyo, ang pinaka-toxic na parte ng halaman ay madalas yung buto o yung balat nito. Ang atake sa tao, ang mga chemical na ito hindi ka papatayin agad, maliban na lang kung makamandag talaga ang halaman. Ang ginagawa nila ay slow sabotage. Paharangin nila ang absorption ng nutrients mo, sisiraan ang lining ng bituka mo, o lalasunin ang inyong enzymes. Ito ang tinatawag nating captured science. Sa loob ng maraming dekada, tinuruan tayo ng malalaking food corporations na grains and seeds are the base of the food pyramid. Bakit? Kasi mura silang i-produce at madaling i-store. Pero tingnan ninyo ang resulta. Mas maraming tayong sakit ngayon kesa noong panahon ng ating mga ninuno na mas maraming kinakain karne at taba ng hayop. Stand tall, see the flood. Huwag magpalunod sa maling informasyon. Pag-usapan natin ang mga main villains sa kwentong ito. Una na dyan ang lectins. Ang lectins, mga kaibigan, ay mga proteins na sticky. Parang Velcro yan sa loob ng katawan mo. Matatagpon ito sa beans, legumes, grains, at pati na sa mga nightshades kasama ng kamatis at talong. Kapag ang lectins ay pumasok sa ating digestive tract, dumidikit sila sa lining ng ating bituka. Ang resulta, leaky gut. Nagkakaroon ng maliliit na butas sa bituka mo kung saan ang mga dumi at bakterya ay nakakalusot papunta sa iyong dugo. Kaya pala ang dami nating mga kaibigan na may autoimmune diseases. Yung katawan na mismo ang umatake sa sarili kasi nalilito ito sa mga lectins na nakidikit sa cells natin. Pangalawa, ang phytic acid o phytates. Ito ang tinatawag nating mineral teeth. Matatagpo ito sa balat ng grains, nuts, at seeds. Ang phytic acid ay parang magnet. Pagkain mo ng kain na hindi ganong naproseso o kaya yung mga brown rice na akala ninyo ay mas healthy, ang phytic acid dyan ay magbabind o kakapit sa zinc, iron, calcium, at magnesium bone. Kaya kahit uminom ka pa ng mamahaling vitamins, kung mahilig ka sa mga pagkain na mataas sa phytates, hindi mo rin ma-absorb yan. Sayang ang pera, kaibigan. Ang logic natin dito, one is none, two is one. Kung kumakain ka ng nutrients pero hinaharang naman ng anti-nutrients, tabla ka lang o talo pa. O heto na, bumabaha na ng text ng ating mga tagapakinig. Basahin natin ang ilan sa mga saloobin ng ating mga listeners dito sa Albay. Texter number 1, Aling Percy mula sa Kamaling. Tita Maricel, magandang araw po. Ako po ay 55 years old na, bakit po ganun? Tuwing kakain ako ng munggo o kahit anong beans, kinabukasan po ay halos hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko sa paa at kamay. Sabi ng doctor ko, rayuma raw. Pero bakit parang trigger ang gulay? Aling Percy, salamat sa tanong. Yan ang classic example ng epekto ng lectins at uric acid precursors mula sa mga halaman. Maraming beans ang may defense chemicals na nagpapalala ng inflammation. Ang lectins ay nag-woodjog sa ating immune system na mag-produce ng inflammatory cytokines. Sa madaling salita, ang katawan mo ay nag-a-alarm dahil sa invader na lectin at ang manifestation niyan ay ang pananakit ng joints o rayuma. Subukan mong itigil ang lahat ng legumes at beans sa loob ng 2 linggo. Palitan mo ng karne-isda na mas bioavailable ang nutrients. Tingnan mo ang pagkakaiba. Question everything, pati na ang nakagawi ang ulam.
18: Maraming salamat sa pakikinig sa ikaw at ang iyong kalusugan. Ako po si Maricel Barutilla na nagsasabi, manatiling tuyo, healthy, at take care mga kaibigan hanggang sa muli.
19: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Ano ang nararamdaman
20: mo?
9: Yung
20: mata ko po.
9: Hindi mo maibuka?
20: Hindi po. Nahihilo po ako palagi.
9: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
20: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
9: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
20: Pinawisan na po ako.
9: Tapos, hindi ka na nahilo?
20: Hindi na po. Namulat na po ang
9: mata. Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
20: Hindi po.
9: O, gagaling ka na in Jesus' name.
20: Salamat, Lord.
19: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
21: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
19: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside
0: Lloyd Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
22: Kita-kits po tayo!
23: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
24: Nagkakaroon po siyang PCOS.
23: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
24: Isang beses lang siya.
23: Ooh.
24: So sabi ko, i-try natin yung ano, Fit and Beauty ni Ma'am Mins.
23: Lumiit ba talaga siya?
24: Opo.
23: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
24: Opo, monthly na siya.
23: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
25: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
26: Ang Nins Wellness Center, Fiduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fiduran Albay. Beside Fiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
22: Kita-kits po tayo.
27: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matakot.
22: Nat, ano na ang igwakaan?
27: Glaucoma?
22: Ano, for operation?
27: Iyo po.
22: Ngunyan, anong ginibo mo?
27: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
22: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
27: Sige,
22: apat na
27: po.
22: Bulan. Opo. O, dahil ka nagpupundo. So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
27: Magayon na po ang findings niya.
22: Glaucoma free ka na?
27: Glaucoma free na po ako.
22: Dahil ka na da-operahan. Oy, wow!
25: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
26: Ang Nins Wellness Center, Fiduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fiduran Albay. Beside Fiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
22: Kita-kits po tayo.
23: Ano pangaran mo?
28: Edwin po. Ang pagulang mo kay Edwin, ano, mata.
23: Ano dang igwa dyan? Katarata? Glaucoma?
28: Katarata po.
23: Muya ka-operahan?
28: Yun po.
23: Hindi kayo nagpa-opera?
28: Dati pag Edwin, tumalabuo ng parang maalapaap.
23: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
28: Nilipis na po ang ano, alapaap.
25: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Nins Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Nins Wellness Center Fiduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fiduran Albay. Beside Fiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
22: Kita-kits po tayo!
23: Hello! Anong yes. Pangalan mo?
30: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw kayan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayuni na. So, tula ko talaga, kablauted ako. Then, nagsali talaga sa pag.
25: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
26: Ang Nins Wellness Center, Fiduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fiduran Albay. Beside Fiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
22: Kita-kits po tayo.
23: Ano pangarap mo?
28: Edwin po. Ang pagulang mo kay Edwin, ano, mata.
23: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
28: Katarata po.
23: Muya ka-operahan?
28: Yun po.
23: Hindi kayo nagpa-opera?
28: Dati pag Edwin, tumalabuo ng parang maalapaap.
23: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
28: Nilipis na po ang ano, alapaap.
25: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
22: Kita-kits po tayo.
9: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gaano kalaki?
3: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 days, 5 days na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Me, parang may nalabas. So, may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumuturo. Pag hawakin ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yung...
9: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
3: Oo, puyusos na siya.
25: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
22: Kita-kits po tayo!
9: Hi, Madam!
5: Hello po, Madam! Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
9: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
5: Nanday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako, baby.
9: Day ka nagiganaan magkaon?
5: Mas kaya pagkaturo ko, med. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po, saro sa... nagpapa-testimony na narahay po ka sa iyang mga produkto.
25: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
22: Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
6: Isidirio.
22: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
6: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
22: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
6: Yun na.
22: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
6: Sa puso.
22: Sa ano pa?
6: Sa baga. So, sa kidney ko.
22: Oo, narahay ka po digde?
6: Iyo po. Narahay ako.
25: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
22: Kita-kits po tayo. Tatay, anong pangalan mo?
6: Isidirio.
22: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
6: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
22: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
6: Yun na.
22: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
6: Sa puso.
22: Sa ano pa?
6: Sa baga. So, sa kidney ko.
22: Oo, narahay ka po, digde?
6: Iyo po. Narahay ako.
25: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside 5 Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
26: Kita-kits po tayo.
7: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtega ko dito sa Lian's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahaya. Hindi na ako tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang formats na binigay sa akin ni Doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
25: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
26: Kita-kits po tayo!
8: Hello, Mom. Anong pangalan mo?
10: Josephine.
8: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
10: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
8: Noon, ilan na ang BP mo?
10: Ay, mag-160 ako.
8: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
10: Na na-detox mo ako is 120 na lang.
8: Ngayon pa, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
10: Wala na.
25: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
26: Kita-kits po tayo.
7: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtega ko dito sa Lian's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahaya. Hindi na ako tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang formats na binigay sa akin ni Doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
25: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita-kits po tayo. So, ano pangalan mo?
11: Rolo po.
8: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
11: Nagliwala ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
8: Dati, kinakapos ka na?
11: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
25: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
26: Kita-kits po tayo!
8: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
12: Marites Maravillas po. Mata ko po, Makati.
8: Makati na maaratiit.
12: Maduman talaga ako ay mamis. Tama pa, ay spa ako. Daliyon yun na nahali. Sugatol, magayuno na malinawo na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halos. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
25: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
26: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
26: Kita-kits po tayo.
1: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Love this.
1: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
2: Kasi po, yung mata ko.
1: Malabo?
2: Malabo.
1: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang lumis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
2: Medyo malinis ma.
1: Malinaw-linaw na?
2: Malinaw-linaw ng konti.
1: Nakakakita ka na ng konti?
2: Oo.
1: Oh, so maganda ang ice ba?
2: Maganda yung ice ba.
25: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
26: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
26: Kita kids po tayo.
1: Hi kids!
13: Nung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
13: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung?
13: Yung bukol.
1: Bukol? Opo. Tapos yung kate?
13: Opo.
1: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe?
13: Nins Cafe po at saka Nins Cafe.
1: Yan lang ang iniinom mo?
25: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
26: Kita-kits po tayo!
14: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza. Ano yun po yung tigong tamarinas? Ang namating ko po sa mata ko, dati po pero may akong nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora.
25: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
26: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
26: Kita-kits po tayo.
1: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
15: Tulong.
1: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
15: Yes.
1: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
15: 30 over 80.
1: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
15: Yes.
25: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
26: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
25: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
26: Kita-kits po tayo.
1: Anong pangalan mo?
16: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, karpiatuso, kukulong.
1: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
16: 160.
1: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses. Anong makulog? Tulak? Gari ano?
16: Mag-auson.
1: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaong pa?
16: Nadain naman nagparakulog.
25: Ang Means Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Mga San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
25: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello, Nanay. Anong pangalan mo?
0: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
25: Mataas lahat.
0: Yung ano pa, cholesterol.
25: Maganda ba ang detox?
0: Opo.
25: Dati yung creatinine mo ilan?
0: Dati 153 yata.
25: Oh, ngayon ilan na lang?
0: 141.
25: Dati ilan ang sugar mo?
0: 13 yata.
25: Ngayon ilan na lang?
0: 11.
25: Ang Means Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan? Pangalan mo?
4: Maricel po.
25: Anong na mga nararamdaman mo?
4: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabara yung mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltipate yung hindi ako nakakatulog.
25: Ilang oras na lang tulog mo?
4: Minsan dalawa, tatlo.
25: Ngayon, anong unang binili mo?
4: Yung po yung Means Coffee.
25: Anong unang na gumaling sa'yo?
4: Pag dumi po, dati minsan din, nakagulong niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
25: Yung pagtulog mo?
4: Mahapaganda na po.
25: Ah, dati ihi ka ng ihi?
4: Opo.
25: Ang Means Mga San Termin Branch ay sa Batiti. And ang Pidoran Branch at sa Corinto Niño, Banwaan, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan mo?
4: Hindi ako.
25: Ang tulog mo?
4: Minsan dalawa, tatlo.
25: Ngayon, anong unang binili mo?
4: Means Coffee.
25: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
4: Pag dumi po, dati minsan din, nakagulong nilang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
25: Wow, yung pagtulog mo.
4: Maganda na po.
25: Ang Means Mga San Termin Branch, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Mga San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
25: Ang Meter, Pidoran Corner, Purok 8 to 5 p.m. Po tayo!
17: Comfortable po bilang ko.
25: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
17: Mga 1 year na.
25: Ano daw sabi ng Dr. John?
17: Signe, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
25: Mga makulog, hinihingal doon, madaling mapagod. Ngayon?
17: Ngayon.
25: Okay na?
17: Okay.
25: Wala na?
17: Wala na.
25: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
17: Iro.
25: Nakakatulog ka na ng maayos?
17: Iro.
25: Ang Means Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
18: Nanay, anong pangalan mo?
19: Melandros Clemen. Medyo makangrayan na alam.
18: Ay po.
25: Ang kang nakakahay?
19: Pero,
18: ang pagbinom
25: ayo, sa pag-CR mo, maayos na? Maraiso kape?
19: Ayo po.
25: Ang Means Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
29: Ang Means Mga San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
25: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside
26: Unified Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
18: Nanay, anong pangalan mo?
19: Milan Rose Cleaning. Medyo matanglay ang nalawas ang mga damon, galduhon.
18: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo? Maray, nakaka-pick up.
19: Maray, lawas ko ay garo.
18: Magaan?
19: Magaan.
18: Pagkaturog mo?
19: Pagturog ko, okay naman po.
18: Ayun, sa pag-CR mo?
19: Hindi mo.
18: Maayos na.
26: Ang Means Mga Center sa Barangay Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizanwaan, beside Piduran, every 1 to 5 p.m. Buka every Monday, po tayo.
29: Programang magtama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasamang ating mga neuropath practitioners ng Means Wellness Center.

0: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa NINS Wellness Center.
1: Hello, Mommy. Anong pangalan mo?
2: Shirley Abilyada.
1: Taga saan ka po?
2: Manalisi po ko. Napunta po dito kasi po, noong napunta po ako sa sanitarium, pero po talagang yung gamot ko, parang sabi ko, wala tipik sa akin. Tapos, pinakikinga kita doon sa radyo kung maliit. Sabi ko, itry ko kaya to. Sabi ko, sana ko. Samahan mo ka po ako doon sa Naga. Pumupunta ka tayo sa clinic ni Ninin. Sabi ko, gano'n. Sige, Mama. Tapos nga ito, pumunta po ako dito sa iyo.
1: Ba't anong nararamdaman mo?
2: Ano po, yung madalya akong mapagod talaga.
1: Hinihingal ka na ba?
2: Hinihingal po ako.
1: Ilang minutes ka lang nagsisigid? Ganyan.
2: Nag-ano lang po ako, hindi pa ako nagwawali sa bahay. Yung nagkikilos lang po para magluto.
1: Naglalakad-lakad ka lang.
2: Naglalakad-lakad lang. Tapos,
1: hinihingal ka na.
2: Oo, tapos palagi ako may katabing electric pa kasi yung gusto ko kaming may hangin.
1: Kasi parang kinakapos pa.
2: Opo.
1: O ano daw ang sabi ng doktor sa'yo nung sakit
2: sa'yo? Sabi daw sa akin, complication doon sa baga ko kasi napa-spray ako. Sabi, may sipo daw yung kanan ko. Sabi nila, complication daw.
1: Complication na yun. Oh,
2: ngayon, nung pumunta pa ako daw, yung...
1: Minum ka ng mga supplement.
2: Opo, binigyan mo po ako. Tapos po, di, pagdating ko sa bahay,
1: ininom
2: ko yun. Tapos, yung pinapakiramdaman ko yung sarili ko kung talagang effective. Tapos sabi ko, ang galing ka kung nagkamot ni Ma'am, ni Doc Nane. Sabi kong ganon.
1: So, ilang di pa na ang nalalakad mo?
2: Parang ganitong sinte, tapos yung kabilang
1: kasada
2: dyan. Oo.
1: Nakakaya mo na?
2: Nakakaya ko na.
1: Dati, hindi na?
2: Dati, hindi ko po na. Napahinga akong 3 beses.
1: Uy, grabe. Ano? Diyan lang sa kabilang kalye?
2: Oo, tapos ko. Upo mo na ako. Sabi kong
1: hingal na hingal ka na.
2: O para, hindi ko po malaman kung saan ko kukunin yung
1: hangin.
2: Oo. Ano nga?
1: Buti nakapunta ka na dito.
2: Pumunta ako dito. Pero talagang pinakinggan ko sa radyo yung mga pinag-explain mo, tapos yung mga supplement mo. Sabi ko, try ko daw talaga yan. Sabi ko,
1: effective
2: ba? Ayoko pang mamatay. Gusto ko mabuhay.
1: Effective.
3: Nakasimba na.
1: Nakasimba ka na? Oh, bakit dati hindi ka na nakakalakad papuntang simbahan?
2: Hindi. Sabi ko sa anak ko, sabi ko doon sa anak kong lalaki mo to, sabi ko, sir, hindi ako lalakad. Iakon muna ko dyan. Sabi ko, para pag naglakad ako, konti lang. Oh. Pero ngayon, nababa na ko na sa kalsada, pahuna ko na uwi sa bahay. Dire-diretso.
1: Wow. Bumalik na yung dati mong sigla.
2: Opo.
1: Magaling ka na, no? Opo. Sige, basta sundin mo lang yung mga bawal. Huwag kainin, ha?
2: Opo.
4: Handa ka na ba para sa ating mental exercise? Makinig ka ng mabuti sa bugtong ko para sa araw na ito. 2 kuweba, laging mahalumigmig. Pinapapasok ang hangin para ang buhay ay pumagaspas, pero kung napuno ng itim na uso, ang hininga ay tiyak na magkakapos. Ano ang sagot? Siyempre ang ating lungs. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta paghinga. Pag-uusapan natin ang lung cancer. Hindi ito biro, inaanak. Kailangan natin gamitin ang ating sound mind, sound body, at question everything mentality dahil maraming maling akala sa sakit na ito. Dati noong 1800s, ang lung cancer ay tinuturing na extremely rare disease. Halos walang doctor ang nakakakita nito sa kanilang buong career. Pero tingnan po ngayon, ito na ang leading cause ng cancer-related deaths sa buong mundo. Bakit? Dahil sa industrial flood na nakapaligid sa atin. Hindi lang ito tungkol sa paninigarilyo. Ito ay tungkol sa carcinogenesis o ang proseso kung saan ang normal cells ay nagiging maligna. Sa biochemistry level, nagsisimula ito sa DNA damage. Ang ating mga cells ay may tinatawag na proto-oncogenes na nag-uutos sa cell na lumago at tumor suppressor genes na napapatigal sa paglubo. Kapag ang mga genes na ito ay na-damage ng toxins sa free radicals, nawawala ang control. Ang resulta, uncontrolled cell proliferation. Dito napapasok ang oxidative stress at systemic inflammation. Kapag ang katawan mo ay puno ng anti-nutrients at seed oils, ang cellular integrity mo ay humihina. Mas madaling ma-mutate ang DNA kapag ang metabolism ay sira. Dapat mong tandaan, inaanak, na ang lung cancer ay hindi lang isang sakit. Ito ay isang systemic failure. Ang lungs natin ay ang main interface sa environment. Lahat ng nilalanghap mo, mula sa pollution hanggang sa volatile organic compounds sa bahay, ay direktang tumatama sa iyong alveoli. Kung wala kang sapat na anti

oxidants at ang immune system mo ay pagod na sa kakaprocess ng basura, magsisimula na ang malignancy. Huwag kang kampante dahil lang hindi ka umuubo. Ang lung cancer ay tinatawag na silent killer dahil ang lungs mismo ay walang pain receptors. Mararamdaman mo lang ang sakit kapag kumalat na ito sa pleura o sa lining ng iyong dibdib. Gamitin natin ang self-reliance para i-audit ang iyong sarili. Narito ang early symptoms, ang mga pasaling na katawan. 1. Persistent cough. Hindi ito yung ubo na nawawala sa loob ng isang linggo. Ito yung ubo na tumatagal ng 3 linggo kataas. Ang tawag dito ay chronic non-productive cough. Minsan, nagbabago ang tunog ng ubo mo. Kung dati ay malalim, ngayon ay parang may bara. 2. Shortness of breath or dyspnea. Napapansin mo ba na mabilis ka nang mapagod kahit umakyat ka lang sa hagdan? Ang tumor ay pwedeng humaharang sa iyong airways. O kaya naman, nagkakaroon ka na ng pleural effusion o tubig sa bata. 3. Hoarseness or dysphonia. Kung ang boses mo ay nagiging paos ng walang dahilan, baka naipit na ng tumor ang recurrent laryngeal nerve. Huwag mong isisobrang kanta sa video, okay? I-check ang metabolism at physical changes. 4. Chest pain. Mararamdaman mo ito kapag humihinga ka ng malalim, tumatawa o umuubo. Ang tawag dito ay localized thoracic pain. Ibig sabihin, ang lesion ay posibleng malapit na sa chest wall. 5. Unexplained weight loss. Itong pinaka-red flag. Kapag ang katawan mo ay biglang bumagsak ang timbang nang hindi ka naman nagda-diet, may hypermetabolic state na nangyayari. Ang mga cancer cells ay nagnanakaw ng nutrient mula sa iyong muscles. Ang tawag dyan ay cachexia. Narito naman ang late symptoms, ang paniningil ng sakit. Kapag ang cancer nagiging metastatic, ibig sabihin kumalat na ito sa ibang organs. Dito na nagiging critical ang sitwasyon. Bone pain. Karaniwang kumakalat ng lung cancer sa ribs o spine. Ang sakit ay mas matindi sa gabi o kapag gumagalaw ka. Ito ay dahil sa osteolytic lesions. Neurological changes. Kung ang cancer ay umabot sa utak, magkakaroon ka ng seizures, headaches, o kaya ay pagkahilo. Naapektuhan na ang blood-brain barrier. Jaundice. Paninilaw ng balat at mata. Ibig sabihin, ang metastasis ay nasa liver na. Lungs. Sa taas ng collarbone, ang lymphatic system mo ay filter ang malignant cells pero hindi na kinakaya. Ano bang root causes? Bakit nga ba nagkakaroon nito? Kailangan natin i-audit ang flood o ang mga forces na sumisilaw sa ating kalusugan. Sabi nga natin, question everything. Hindi nang sigarilyo ang kalaban dito. 1. Carcinogen exposure. Siyempre, ang tobacco smoke ang number 1. Mayroon itong mahigit 7,000 chemicals at 70% ito ay confirmed na carcinogens. Pero paano ang mga non-smokers? Nandiyan ang radon gas. Ito ay isang colorless, odorless gas na galing sa lupa at mumapasok sa mga bahay. Sa geology ng paligid natin, baka hindi mo alam na nalalanghap mo na ito. Isama mo pa ang asbestos, arsenic at diesel exhaust. Ito ang mga industrial toxins na hindi mo nakikita. Ito ang mga industrial toxins na hindi mo nakikita pero sumisira sa iyong bronchial

0: genomic instability. Ang mga lectins at iba pang plant trigger ng autoimmune na napapahina sa iyong system mo ay busy sa pag-apula ng apoy sa bituka mo dahil sa maling kinakain, hindi na ito mapapansin ang pagtubo ng cancer cells sa lungs mo. 3. Genetics at epigenetics. May tinatawag tayong genetic predisposition. Pero tandaan mo, inaanak, genes load the gun, but lifestyle pull the triggers. Ang epigenetics ay tungkol sa kung paano na-express ang genes mo base sa environment mo. Kung ang pamilya mo ay may history ng lung issues, kailangan mong doblehin ang iyong self-reliance. Kailangan ng sound mind-body para masiguro na ang iyong DNA repair mechanisms ay laging nasa peak performance. 4. Air quality at environment. Huwag natin kalimutan ang particulate matter, PM2.5. Ito yung mga sobrang maliliit na dumi sa hangin na kayang pumasok hanggang sa pinakailalim ng iyong lungs at dumiretso sa iyong bloodstream. Ang industrial pollution at usok mula sa pagsusunog ay bahagi ng flood na dapat natin iwasan o labanan sa pamamagitan ng papapalagas ng ating sariling system. Inaanak, ang pag-unawa sa lung cancer ay parang pag-audit sa isang factory. Kung ang input, hangin at pagkain ay madumi, at ang maintenance, rest at nutrients ay kulang, tiyak na magkakaroon ng breakdown ang machinery. Ang lung cancer ay ang ultimate breakdown ng respiratory machinery. Gagamit tayo ng data-driven rigor. Ang survival rate ng lung cancer ay nakadepende sa early detection. Pero mas mahinam ang prevention. Kailangan natin i-optimize ang ating biological system. Iwasan ang mga pagkain na nagpapatas ng insulin-like growth factor. Iwasan ang mga pagkain na nagpapatas ng insulin-like growth factor 1 ng sobra-sobra dahil ang hyperinsulinemia ay pwedeng mag-fuel sa paglago ng cancer cells. Ang cancer ay mahilig sa asukal. Ito ang kanilang primary fuel source sa pamamagitan ng anaerobic glycolysis. Kailangan mo maging matatag. Sabi nga sa ating commandment, without the capacity for violence, you are helpless. Ang violence na ito ay hindi lang physical, kundi ang agresibong pag-aalaga sa sarili at ang paglaban sa mga maling impormasyon at masasamang habits. Stand tall, see the flag. Huwag kang basta sumunod sa sinasabi ng commercial. Suriin ang bawat label. Alamin ang biochemical effect ng bawat iniinom mo. Dito sa Niswala Center, naniniwala tayo na ang one is none, two is one. Hindi sapat na umiwas ka lang sa usok. Dapat ay pinapalakas mo rin ang iyong internal defense gamit ang tamang nutrients na makukuha sa mga produkto natin tulad ng Nis Kape o Nis Juice. Pero bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan mo munang tandaan ang lahat ng symptoms at causes na tinalakay natin. Ang lung cancer ay sumusulpot ng overweight. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng cellular abuse at environmental toxins. Sa susunod nating bahagi, tatalakay natin kung paano ang ating product database ay pwedeng makatulong sa pag-maintain ng iyong respiratory health at kung paano natin lalabanan ang inflammation sa loob ng iyong katawan. Sigurado mong nasa kondisyon ng iyong isip, inaanak. Dahil sa laban na ito, ang kaalaman mo ang iyong pinakamatibay na sandata. Huwag kang padala sa superstition o sa mga sabi-sabi lang. Laging hanapin ang proven data. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Nis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nis Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nis Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nis Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod,

0: natural, Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pali, matagal mag-ipon ka. Kan sukat pali, sukat tibahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil na pagkakapugol ka subanggi. O saka ang gilibo mo, di naman kumaga. Mahala pag-abot ko naman, kinautulad sa kuso mikropono. Ha? At iyo, mahala ito tanong sa duwang kantaman ako. Hindi na tatana badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Mukhang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Needs Wellness Center region-wide.
3: 48, 49, 50,000.
4: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
3: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kutse.
4: Ha? Kasalan yan, Agum. Baka makasuhan ka.
3: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita man sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
4: Ay, habo ko. Dipisil yan, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kan Diyos.
3: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, may takot sa Diyos. Matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may paniniwala.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Iyo, iPhone ako kaya siyang dayo ka.
2: Basta Bikulado,

0: Hello. Sinsay po ini?
1: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung dis oras na.
0: Oh, Madingnal.
1: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan kasi si Madi mo, mga naging nagaro. Habang magdalagan ka ng auto ko, di ba at makadigdi ka?
0: Awi yun. Okay, Buddy. Padya na ako.
2: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Di ka nagduwaduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan as in babaero mong ama. Hastangon niyan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragol!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Meads 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Meads 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
3: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
4: Honey, ano yung pagpapanalista mo dyan?
3: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Danga, nag-order na ako ng duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
4: Ha? May kwarta ka?
3: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulon ko sa bangko.
4: Sus Mariusip ka. Di ita panghani na babayadan so inutang ta ka na kaaging taon. Nag-utang ka na naman. Bayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa nang kaya ta, okay na yan. Ang importante, di kita mabaon sa utang.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: Dankeschön.
1: Mies, Mies, bin der Kummer Gelosion.
2: Iyo, pwede man. Huwag talaga. Iyo nga, ni, basta ba kung sako.
3: Basta bigulado,

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadyos, may paninig.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Ragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Uragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Uragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, Legazpi, is now signing off.

0: pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Uragon.
2: Radyo Uragon.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Ano oras po mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na pong 41 minutos na makalisa na las 4 ng pagkaaga.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
5: Kuni na ang programang Mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangenot na barenda kan ang daw. Mapaisik ang mga kagirundo. Suwerte sa numero. Asin pa kung suwelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa idong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
6: Good morning. Good morning. Good morning.
7: Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
7: Basta Bicolano, Uragon!

Hoy, morning na po! Morning na katabi kay Atty. Lorna Capunan. Mataas yung gudoy ni Atty. Lorna Capunan. Gari na kagat kibuyog. Bibanat banatan kay kan mga ahubin pang mga abogadan. Atty. Ferrer, congratulations sabi Atty. Ferrer. Pipeling mo na ganda sa iyong tibay bilang sarong abogada. Halagan mga tagong sa kuyang amiga. Kanginot, maitom-itoman. Ngunyan, maputi naman. Pero matibay yung siya minadok, matibay yung siya mga tugang minasip-sip. Kaso lang nagangalas ako, sunod lang impyado yan mga tugang, parehang shape kan lawas. Mahilig sa extra rice. Ayun mo nagad, pag talingon mo yung doon, ganyan mo nagad pares ang kurbada kan lawas. 36. Sa bawat ikot mo, palakasang ayaw mo na ganun, matibay yung tigan kurbada kanyang laos kasi yung attitude. Sabi nga ni same feather, all same feather pluck together. Dagdagan pa ni Bay Siganda. Dagdagan pa ni Arnel Ignacio, iyon na ng gas. Maray nga ni Taday ni Shaling Junisha, nagtalikod na sa kinabat. Tigiling ko mga dalas mga korte kan lawas. Sa iyo mo na gano'n pala sa mga tuwang 36. Gari mga sa mga post ni kan Aleko. Na pinatirindog mga tugang sa gilid kan tinampo. Kaya fight pa ka mo, milagro pa ka mo sa opisina nito. Si Jess Magallanes po yun, kasabay ko sa Lalo Technical, si Manoy Joko Diaz. Duman sa tao na si Manoy Jules Valderrama ang nagpapakro kay Balingoy. Sabay-sabay, clap, clap. May Balingoy pa duman. Ang pag-abob niya kang Balingoy, si Sunalman. Sabay-sabay, clap, clap. Pero ang bulan mo niya bago bulno to.

Ay, tulo pala niyan. Tres Marias pala niyan. Ikaw pala magatugag siwo. Ano nga niyan, paborito mo yung auto? Sapphire. Sapphire o Sapphire? Ang pronunciation kaya. Nag-uruba ako kan kadangagan. Kaya man kado, si Sapphire. Eh, ano to? Sapphire, Sapphire. Pagtanigon mo si Sapphire. Pagtanigon mo. Iyo na. Gari mo sa mga tugong mga kuklitro. Mga di muna kita mga tugong. Tamuro sa nakabuhan naman na isipan ta. Kakulang nang salamat po at tinawan mo naman kami niyan pa di bagong buhay. Ngunyan ang pagkaalawa. Igiyaw mo man po kami sa mga dapat may gibuho na sir magibo po kami kansa mo yung obligasyon na dahil kami nakakaperwisyon din kapwa. Kagurang na nilikay mo po kami sa anuman na piligro. Sa pag-ibo may kansa mo yung obligasyon, ngunyan ang pagkaalawa. Yan po inagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurang nan. Amen. Sa inyo po, gabos! Oy! Good morning! Good morning! Good morning! Ayaw mo nang gano'n, magkatanan!

Nagkatorong book na ganun. Mga tugang. So, ano, iyo man nga joke. Sa, anong pronunciation mo? Safari o safari? Sa auto baga? Bako may autong safari? Ha? So, gari man sana, ang ito, gari man sana, so, gari man sana Montero, ganito, istura kayo. Pangyari sa Makangkong, ano na yung isip na yun, talaga ganda na naman sa kalukuhan. Oy, salamat po marahin agad na sa mga parantaba niya tuloy din sa Bilog na Bicol Radio asin sa mga lugares na palagos pang pinagabot kayo sa muyang makasugasin malinaw na sigla reporting po duty na po kayo mga inyan mawag makita tabiang nais baga sarong si manang perfect pwede ka sarong estudyante kung mailing mo kayo sa mong class record na kang absent mawag maon mga tugang pag-ilingon.

Sa naman po, ang gabo sa congressman ka na ako Bicol nagpapabot ng good morning sa bilog na probinsya Kangalbayasin, sa bilog na Bicol region, and of course, mga tuganga. Ang sanggunan ng panalawigan Kangalbayasin sa Panginoon mga tuganga ni Vice Governor Dideco, kasabay ng mga tuganga, mga miyembro ng sanggunan. Kinatawan Melissa Badesa, good morning. Asi man kinatawan Carol C. Gaso, ang sakuyang pinakamagayon amiga, baka pagabot ka oras maging congresswoman ini, kamprimer de Sito Kangalbay, okay, ang pamilya siga. Ako kisa fire. Pagkakan ka buwan ng mga Diyos na kailanis. Agad-agad ngayon, morno. And of course, mga tugang sa mga parauma para sira na nagantabi na po yun pag-aga sa mga GRO sa Minabaraba. Pasala sa tugunan, good morning. Bua-bua ka talaga, Juan. Bata nagakape ako, napangarak ka kakusan, gibo-gibo mo. Iba ka, pagpigtaraning mo yung tulo, gani man sa nasukog litro bagang, ano, na, three, gani man sa nasukog zero, napigtara. Gani man sa mga ito, ang pinaturukaw na karabasa. Pero makaurag mo pagpailing-ilingon, maaraton sa mata. Dapat permi ka mong magamit kisang glass sa kunpig bubulad-bulad na kanmata nindo. At least nilaman ka muna riparo iyo. Aram ko na wad, naulaan ko na yan, napigasabi mo.

Abu-abu ka talaga, mauragong ka talaga mila imbinto. Eh baga po, kaya pag misal baga, ano bagang utak mo, malikoton bagang utak mo, ano? Oh, sige, nagkanta ba yung nakamago niya? Sige po, Tami. Oy, good morning. Tami, sa kabo siya itong amigo na gantami ng ngayon pagka. So, mga G.R.O.s na minabarang mapasa na sa tungdo na, no, di mo nalanog sa lawas yun, no, kasi mag-i. Nakulan mga bisita niya itong ngayon, nakulan mga palakawat, mga tugang kibilyar.

Iyo mga amigo, nagkasabay baga kita duman sa ginubatan pagkabot ni Secretary Sonny Angara. Kaya ito ka nagabot man yan ni Secretary Sonny Angara dyan sa barangay Tagaskandar, kakanbuhay pa kayo si Congressman Odil Batokabi. Magkaiba man kami kayo, amigo. Power interview man ako kayo. Very humble siyang tao. Bako mga tukang araw ka nagkapil, very humble na tao mga tukang si Secretary Sonny Angara kan Department of Education. Pero as para sa ano, gari mabalik sa mga tukang bilang senador kan Republika kan Pilipinas sa maabot mga tukang na 2028 election. Kaya aniburo ito rin, tawang takamukin mga kaya dapit yung iboto, abot Lorna Kapunan, Laila de Lima, Claire Castro, kusay pa. Sublagi na magagan ko ka si AI niya. Dako na unang pagkasinso kan kang Pilipinas. Day, ano tabi abo Danny Boy? Ano ba ko may branding atong Safari o Sapphire ang pronunciation kayan? Safari o Sapphire? Ano tabi amigong Danny? Ah, may ano ang may auto ba yung Safari sa amigong Danny? Teka, mag-driver ka. May auto yung Safari? Oh, baka nailing ko lang sa auto kasi nailing ko kasi dating engineer sa aming Mother Deo. O baka may nakabugtak lang na takop duman sa kotse niya, nakabugtak duman sa Safari. And I don't know. Masarog kayo na iling ko. Sabi ni Primo, isalbata na ka talaga ngayong buhaka. Ata sana mga tugang kong bako yan makoloritis. Diyos ko na sa nagari mo sa nakamukha na kailing mga tugang kitang balustros na pilaptindog niya sa gilid. Baka pag-agay nito mag-cross ka mo. Kaya pag minsan pigdadangog ko ang paliwanag ni Brother Eli Soriano, ang pag-sign of the cross na mga tugang, simbolo yan na sabi nga rin natatakot na pag nag-sign of the cross ka na mga tugang, nangangaulogan, tatabi, nag-ano ka ning kwan. Yata nga sa pag-nailing mo nga sumal na Diyos. Nailing mo nga sa pag-safari man ang gano'n.

nukunok ko talaga yun yung mga tao ngayon. Moragon talaga, mano. Talagang ganyan kaya ako piling mo. Aram nyo mga tao, kung ano ang pigtaram ko digdi sa programa ko. Pag luwas kayan, pag nailing mo na sa mga nagdarag siya, sa baton ka na araw talaga yun, maurag ka talaga yan. Pag misan niya, makaurag ka naman. Ayun po, tabi ako ko yan. Pag misan, makaurag naman. Pero pag minatara mo, ako mga tugon ang barangay pigta tawagan, ay pigta tabagan. So, sabi ka itong kataning, sabi ka itong barkada ko, pag nadatagog na kang kataning ni ng barangay official, pipuno lang doon, aminado, may sisarado na mga tugang pinto, pipalagatak. Ya, ano man para kami nagtataram kang katotohanan? Ano yung baga, totoo baga po, ano? Ha? Naglog ka sa araw kayo na bagay, makaiba ang meaning, Kuya Jess. Ah, pero may branding out ng safari. Ha? Danny Boy. Oy, sa mga taga Humapon, sabi po ni Amigong Danny, good morning, Latabi, sendo ka, basta baka magkagawad man nilipan sa mara sa Humapon, Kanligaspe, tatabangan ni Madam Connie Calipay. Madam Connie, good morning. Malabo ang meaning, Kuya Jess. Iyo.

Ah, sa padi. Good morning, tabi ka, amigong Ariel Bitangkor. Iyo, amigong Ariel, may nakailing man ang kadakota. May narawuni pa, ano, kasubanggay pa, ano, may na, kasubanggay, yan, gari. Na may activity, yaw na naman, nailing ko sa picture, Diyos ko na sana. Marasa pa niya ako na pinatindog pa inidigdi. Marasa pa niya ako na nagkuhan ng picture, nagtaning pa inidigdi, Diyos ko na sana. Ipako siya sa crew. Today niya araman sayang pinagigibo, baka gusto man lamang mailing ang sayang beauty. Marasa pa. Kaya kung naging mayor ako naman sa, kung maging mayor ako sa Rapu-Rapu, pero si Mayor ba Otoy Galicia, pag nagilingan kami ni Otoy Galicia, mga magayunan kasarabay ni Mayor Otoy. Tapos si Mayor Otoy, di nag-aki para imasahe sa nakanlikod. Sabi ni Mayor Otoy, kung ako ngayon, kuya, just makuha ngayon kay staff. So, ako approachable. Mako nga so, nagpapara email-email sa nakan sa kuyang likod. Good morning, tabi, Mayor Otoy. Kanban, maling Rapu-Rapu. Tinabuha mo ngayon kami pagkaan. Bata ngayon nagkakape kami. Sabi ngayon ni Agum, na ano ka ta nagpaparaulo kang sulong? Langugan na ngayon si Jess, na rin na naman ngayon dabrog. Marasa pa, adi. Iyon mo na ganda, no? Ma-request daw ako, pagtaraning mong talaw ining tulo. Arindig di ang Sprite, arindig di ang Royal, arindig di mga tugan Coke Zero. Basta ako, ang kapigay, kung nag-inom pa man ako ng soft drink, sa paborito, ang paborito ko niyan, Coke Zero. O kaya, Pepsi Zero. Na bata nga ni mga tugang grabe niyan pakiuron ko. Bata kang grabe ng pakiuron ko. Pipabulot ko na sungipon ko. Abo, maagad pa na kilirans. Kan magbulot to saro, nagbabalaw bago bulot ko.

ataabon ka, masa yung katabi amiga ngunyan. Ha? Diyan ka mo nagkaraturog sa office, talaga maigusan, no? Diyan na makakadaog mga tugang ligdi sa mga isap ka nga kubikula na potabi kay Madam Rochelle, asin siya ang doang pagiriba, si Balasin man si Rayo. Si Rayo, lalong nagsisiksi si Rayo, ano? Pag nagilingan kami ni Rayo, may ipapataning man ako kay Rayo. Upan ko kay picture, tanganing garima sa lasin ng mga tugang pinagbiyak na bunga. Ang pelikula kaya ito ni my Andrew E. O, dumantabi sa mga kidit. Dumantabi sa sigang baralaw bagaw sigan kiriw-kiriw na naman manunungod mga tugang sa pinagsasabing postponement kan barangay election. Kaso hapon tabi mga tugang, 12 pa lang po ang House Bill na pigpail duman sa House of Representatives para po matabi mga tugang sa postponement kan barangay election. And nakalusot na po ini sa committee level ni Congressman Adjong. So Congressman Bagang Tagarinaw del Sur na anliko kan matamaleta. Nadiskutin ng mga tugang sa House, garian mangyayari kay ni mga tugang kung in kaso makalusot na po tabi sa committee level. Pag nakalusot na po ini sa committee level, dadaraw na po ini sa plenaryo kan camera. So counterpart naman sa Senate, asin magkakaigwal siya ng mga tugang kibay Cameral Conference Committee. Ang mangyayari kay ni mga tugang garitabi in November of 2028, last Monday of November of 2028. Yan mga tugang ang mangyayari ngunyan. Kaso mga kiliw-kiliw na gustong magkapitan, magliwi-liwi na muna ka mangunyan. Asin gustong maging barangay official. Nang inot mga kiriw-kiriwon ka mo, ngunyan ano, magrunas pa daw ka mo?

0: Araw ko rin doon mga tugang pigigimon ni Mayor Isha May Ismael Canada Gaspay. Baguhan pa sila mga tugang aki pang alkalde pero mga tugang pagabotabi sa performance. Walang makakadaog mga tugang ki Mayor Isha May Ismael. Personal na minapasirin sa mga barangay para aramon ang problema kan mga pangangaipo. Bako mga tugang araw ka nagkapin na pigtuturbuan na kamuning saka, alagad ang utak nindo yuman giraray. Sabi nga ni mga tugang ang utak mong inatutungtungan mo. Kaya ako kayo ng tulo. Pag na, nailing ko paano sa tulo, kamakamakam mo. Pag taraningon mo ini, Diyos ko na sana. Gari talaga mga ito kang kog sirong mga maitong. Amigong Ronald, asiman amigang Ronald Benesa, good morning asiman Kishila. Naramdaman ko amigong Ronald, no, kaya ito baga kan magbasita dyan sa barangay taga si Secretary Sani Angara. Kan, nakagawa man kayo ito mga ito kang key blessings man yata yung kan building. Magkasarabay kami kayo ito, kasabay kami kayo ito si Congressman Rodel. May mga papurpicture pa kami kayo ni Congressman na o ni Secretary Sani Angara. Mauragon sa buhay may duman. Kaya sabi ko na matian ko kung paano mga tugan pagataman kita mo. Arog mga tugan kang pigigibo ni Congressman Rodel ba ito kami.
1: Good morning!
0: Mag-group-group kitang kape, amigang Pangs. Amigang Pangs, good morning tabi sa imo. Mauragon na location mo dyan sa mga place to. Kari may second floor ka na. Salawasan po, kasabay ko ang mga members kanuragon patron na palagos mga tugang naglilibot para po sa pagkarap ng impormasyon para sa mga palantaba niya tungo niya na pagkaaga. Friday, kompleto mga tugang attendance. Pwede sa 14 kanbura na Agosto 2024 o 26 man na. Paano ba kayo niyo sa mga kiliw-kiliw na? Bataan mga maribukon mga tugang. Ako ba kuman sa nagpapabura ko dyan, Cap Henry? Malyaprikan Barangay Burgos. Paito ba yung good morning? Kami mga tugang nagsusunod man sana sa lay. Ang gagamitin mga tugang bako tabi extension ko ni old over capacity. Kaya maglo na po kamo. Ngunyan pa sa naman. Aram ko pagkatapos kayo ni mga tugang na makalusot yun sa bicameral conference committee. Ang nagkakontra man sana mga tugang as Barros I know. So biri. Gachal yan, as in mga tugang si JB here sito. Pero mga tugang sabi po ni JB, kung yung kasiguan ang mag-abot naman sa Palacio Malacan, yung desig mag-ibis to comply. Now, ini mga tugang si Tuta Soto, di manaling magiging budilantang nagtaw mga tugang kibindisyon mag-file ka na sabi ng House o Senate Bill duman sa Senado yung mga tugang Simone Elisang Marcos. Bako man Simone Elisang Miras. Na ano ka ba yung niya, Jess Magallanes? Di man po, happy lang. Ngunyan na panahon, kinakaipuan, permi kang happy. Bawal ngunyan mga tugang ankidit. Tan anong managkikidit mga tugang pipalumoyan. Ang karne nga ni pagmatagas, bibugtak yan mga tugang

yun na dumugan sa inyong bandana. Good morning, tabi, kay Erme Mirandilla. Ano, amigang pangs? Nakaluto ka na, kansarok, amigang pangs. Gusto ko kuta na mag-count kay pansit, talo yung kamagluto. Sa mga taga SSS Legazpi, good morning! Ano, kumusta? Sa kamusta, gwardiyang nagantabay ng unyan pagaga, morning na po. Uy, sa mga residentes kan Barangay San Ramon Candaraga, nagpaabot mga tugang ng reklamo sa kuya kaso hapon tagali nagpipisa na naman dyan mga langaw. Dahil na po kami magparakontra ang mga taga San Ramon, dahil ang tamapisa waga po tabi sa inyo sa 28-29. Baka tabi gusto malamang makakaon sa mga langaw dyan sa Barangay ano, San Ramon Candaraga. Kung nalo dyan sa Sarong Poultry Farm, magaganda ka mong pang-anda ang unyan na piyesta. Takadakol-dakol mga tugang ang langaw dyan naman sa San Ramon. Magaganda lang tabi, kamo tanganing magkaarali ng langaw bago magabot ng fiesta. Magaganda kamo kimanok na pwedeng bunoon. Paano sa mga pagtaraning kayong barangay? Baka mga tugang mag-transfer man na mga langaw. Bata ang ngunyan bagang maoran. Ngunyan na abagat ang paros. Baka mga tugang mag-transfer din sa kataraning na lugar. Oy, pagkariparo tabi niya, safety net lamang dyan. Igwa lamang, ano ang pigigibong niyan kan Municipal Health Office Candaraga? Kung sa basura, ano ang pinagigibong kan Menro Office Candaraga? Amigong Edwin Ribancos, good morning sir. Good morning, tabi kay Primong Angelo Mres. Diyan, mga tugang sawad manuan ka na kasi mangki amigong Dexter Padilla. Ang pamangkin, mga tugang ni Robin Padilla. Maski mga tugang si Robin Padilla, bako abogado, may laog ang payo. Bako mga tugang arog kan magtugang na tulfo, dalaroon sa nindo sa taas-taas kan boses nindo. Nagabos man nga ni Kamusyo nga, para kamo mga tugang nagkanaramit kay maleta. Nagkapurundo kamo, tapos ngunyan, grabe ng pagbaba duman sa Metro Manila. Mataram kamo na punduhunan investigasyon kan flood control. Ang tawag dahil kayo magkakaligong priority dahil supalpak na implementasyon kang proyekto. Gabos ka mo mga sunga. Sayang paano, taga-media man ko taan na ka mo. Sabi nga ni kitaan 40 state of the government. Today, kayang resolveran kan executive, legislative, and judiciary. Pagabot mga tugang sa media, natatawan kayo magkakaligong solusyon. Pero mga tugang si Erwin Tulfo, as in mga tugang magtugang na Tulfo, gari na mga tugang mga pandok pirak na ngunyan. Pagyaon kamo sa programa nindo, lalo na mga tugang si Rafi Tulfo, maski sumag-aragom, nagkukulit na subabayeng abo na, nagkukulit na mga tugang sulalaking abo na, gusto niya magkaigod aki pamilya. Eka nga, isuinot mong agom, binayaan mo, nagpakasal ka kay Jocelyn Tulfo, na may pirak manda, ah. Ilingan buhok mo niyan mga tugang ni Jocelyn Tulfo. Gari mga tugang di matungtungan kilamok, baka pag may nagtungtong na lamok, mga tugang madalinas. Tapos magdyan ka mga tugang sa opisina ni Rafi Tulfo sa Senado, duman sa receiving area. Anyo on duman mga tugang pandok pa sana, murumal di taho na. Tapos mataram ka mo, Diyos ko na sana.

Ang pinakaurag na ang pinakamaurag na opisina ng pingdo naman kumangat tukang sa Senate. Ano opisina po tabi ni Senador Adrian Peter Cayetano. Pag nasabatan mo na si Ma'am Angie, iyaw na api ka na. Duman sa office mga tukang ni Senador Pia Cayetano. Pag nailing mo na naman si Cheryl Rijinaldo, ang sa kuyang classmate niyan sa busa, nakabasang problema maglupedo sa opisina ni Senador Pia Cayetano because she is from UAS. Pag minsan baga nagisuran kami duman sa Senate, so taramon talagang taga-UAS, nakabasang ninyo kang problema. Bako? Si Cheryl Rijinaldo, barka doon man ni Kapitan Dan Agripa kasi magkaklase sila kang high school, kang first year, section 4. Ano tabi kap? Si Cheryl na Rijinaldo, ano kaklase mo baga kang second year ka mo? O first year ka mo? Sa kapos, sa gwardiyong nagantabay ko niyan, Biko Campo, good morning. Kasi mga tukang sa master na congressman, congressman kang first year, kinatawan Victor Siga Jr. Moragun pagdangunan, kinatawan Victor, congressman Vic Siga Jr. Hoy sa mga parapadya, klaseng driver sa Gantabay ng morning. Kagawad ka rin, Bongkon, Bukaras na. Asi man kagawad yun, Barsena. Sinubkos, mga tukang sa Gabos, panyatong amigo na Gantabay na sa 54 Barangay Kandaraka. Good morning, do tabi sa inyo, Gabos. Sabi mga tukang ni Mayor Vic Parete, kasabay na po tabi ang mga miyembro kang sanggunian. Kagawad bab, kagawad palo. Si kagawad bab, saro mga tukang sa mga officialis Kandaraka. Na talagang pagabot sa pagtabang diyan ang gandang papautyan. Maswerte mga tugan mga taga-dalaga kung iguang tawong aruki kagawad ba magalona. Kagawad pilo. Sabi mga tugang ni kagawad pilo, action ba kong tabil? Diyan mo siya ki-action talay pa mo siyang ititabil. Ang kagawad na nakakakuakan mga sala. Ang kagawad na nagtatanos kang tama. Kagawad. Attorney Ayan Makasinag. Siyempre po ang sakuyang padaba sa namumot na barangay. Sa pagiginit po ni barangay

0: Captain Nelson Magallano, kasara ba na pasok yung bilog na pag-iriba sa council. Good morning, kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Roland. Good morning, matawi kay Kevin Soto, asin man kimanoy tamim ulit. Good morning, kibaling Marlene, asin good morning man kay El Malyabore. Kamiyo Mayores, tapos na Inday, good morning. Asin man po tabi, ang kapitan na may alam, ang kapitan na may pag may alaubig ng serbisyo sa gobyerno, Barangay Captain Narsing Muriel Campada. Kapitan de Malyapri, good morning, Can Burgos. Nagpapabot ng good morning sa mga taga-bilog na taga-Taisan o bilog na mga taga-Istan sa Sikap Danagwipa. Marlene Yansun, yan sa Barangay San Andres, kan Santo Domingo Albay, good morning. Ariel Bitancor, good morning. Asya man si Victor Laya. B. Morano Laya. Ano sa kuyang kapamilya, good morning tabi kay Ruel Marino. Nung, good morning nung. Nagkamura ba yung kamukan pala itinirang ko na nagkataraling sa mga Coke Zero? Ang alapugo talaga mo. Biyo ka mong minaano dyan. Oy, manay offer, good morning. Ano na manay offer? Oy, 8 na mga tugang. Makalisan 5 yun na mga tugang. So, ibalong kan, ginong ibalong kan tayo Barangay San Francisco. Mako na mga tugang makulog ang loo. Mako na mga tugang makulog ang tuhod. Tara, may ibig na sa tatamunan ng Gitsi Mani. Sabi nga ni kan para nubi na kaya nga ni para surog niya mo lilingya kami kan matamong mauragon. Asin pagkatapos kaning pagsubol sa way, isubol mo na ng God kami. Day mo na ng God kami pabalik ko. Nasa linya ng mga tugang si Manoy Alan Lopez sa itong ulan, maray na aga pasok.
1: Uragon Live Reborn.
0: Ano lang, okay
2: yes,
0: naman.
2: Maray na aga, yes, maray na aga sa mga taranta, bye.
0: Ano, okay naman, pagdain na kita sa broadcast, maaram na sana ako, mapangad, novena na sana ako, tagari kada novena ba, pila na ko niya, 50?
2: Basta ba ikaw mag-arog dyan sa mga, para novena dyan sa mga nagkakirang simbahan na nagtatabi pa namin, nag-novena, ay makanabi na.
0: Kayto na ako, may nataraman ako kan duman sa Uruan. May nataraman ako diyan sa Salbasyon. Sabi nang gadkan gurang. Tara ka gurang nan Maria, pano ka ning grasya. Mapanubi na ka sir. Kaya nga ni para surog niya mo, dilingya kami kan matamong may rakon. Mapanubi na ka sir. Tiya, tapusan na muna niya tabi. Bakuna niya ako na nagpanunubi na ka. Paano niya ako kan magagad kami ning pagngayo-ngayo sa mal na Diyos. Di man kami kan makakaabutan niya ako, pigbubugulan mo na.
2: Kapiratan na ng mga katugangan ng mga nabinarin sa mga
0: simbahan.
2: Napapakusin mo na.
0: Oho.
2: Nabina pa nga ni makibit sa katanin ko yung abot kung makanabina.
0: Exacto. Kaya kasuguon takaman, iba kalma akong nabina para pangadis nabina sa mga gadaan. Tama adal man ako. Kukompetensyahon ko sa mga paranovena.
2: Nagpapira na siya na papayin niya, mga nito, sa tarapa mag-nubina.
0: Kaya nga ni,
2: ihanap. Kaya mag-burang-burang baga.
0: Ihanap
2: pa. Dito sa karne, dito sa tarapa-tarapa-tarapa.
0: Oo, pero nung mauna ko lang, duman sa ginubatan, may mga gurang duman nagasimbag, nakasuklub, nakasuklub pa kay, ano, tela. So nakasuklub pa baga. Digdi sa tuya, dahi na, ang mailing mo digdi, pigi sa klub na sa nandulo, kung makomunyon.
2: Tinawag na ka na ba kaya?
0: Oo. Iyon nga rin. Duman talaga lang sa ginubatan, nakailing ako nagmimisa duman. So mga gurang baga, may suklob sindang tilang puti, aro kayan. Sabi ko, kaito yun ang nagimatan ko sa mga kapamilya mi kaito mga gurang na mga pagmasimba. May suklob talaga yan kiputi. May nailing pa man ako kanig di sa Legaspen nagisima na may suklob. Pag minsan si Dr. Ramona Ranyeses.
2: Yes, yan sa mga pagtubod ng kan na mga kaitong panahon kan magurang ta.
0: Oo.
2: Nasagod mo yan, nahihiling ka.
0: Mm-mm. Kaya naman sa ginubata, huwag mo na ako kang nakahiling ako. Tapos, dahil ka nang ganyan, mailing kibarong nakasuklob.
2: Eh, baga.
0: Oo.
2: Kaminsan, yun ba lang na supakatapos na mailubong.
0: Oo.
2: Oh, may suklob dapat yan. Mailubong to pamilya sa agom.
0: Oo.
2: May suklob dapat magandala.
0: Oo.
2: Ngayon ba naman?
0: Ngunyan dahil naman eh. Ngayon dahil ka ngayon pwedeng magparapakiuron, dahil ka ngayon pwedeng maglipat, araw-araw nga kayo ng mga pamahiin. Mm-hmm. Pag minsan pamahiin na salto,
2: ito ba iyo? Kaya lang, gawin mo sa mga nila susunod. Ngunyan na panahon paano, iba na ba?
0: O, yan.
2: Nawawara na sa mga dating kaya ginagawian.
0: O, tawang takikisarong example. Kan college kami, may prope... Hindi ko na doon sabi ko anong label ako ito. Di nagadan sa agom niya. Siyempre, kami mga estudyante, yaron, doon managdanangog kami. Nahina na agad ngayong makaarog sa emo. Dahil takalagat pwedeng salidahan. Ay, amak-amakon mo lang. Tulong bulan ka dito sa estudyante.
2: Ay, may talaga ito na dami.
0: Ayun, magkang Russell Cinema.
2: Oo.
0: bagong bukas yan kayto, amakamako mo, kaming magkaklarasi kayto, nagsirini man kami. Ta, di naman kaming klase. Kan pag ilaw yaon, lusodowa, si Madam Tinakupan, supando kan daradara niyang bag.
2: Tapos,
0: ngayon ko rin. Siyempre, ta, naman kaming, siyempre, mailing niya kami, o bako?
2: Yeah. Mm. Ako, inibid man kaya, may pangalan na kapote days.
0: Igwa nga ni Kiboy pa sa ako may, igwa nga ni Kiboy pa sa ako may kasalina na.
2: Pamayaan din dyan. Iyon man yan ang gusto nyo dyan.
0: Pero paano? Iyon baga, dawa igwa ka nga ni Kipirak. Iyon niyang piling bulungon Kipirak. Iyon ba? Ang kaipan kayo, so aram ta na baga sa so pangangaipo man. Oho.
2: Tama so, alin dyan.
0: Oho, taan urig di man nagkakaon yan ki Burger. Ang pigahanap kan sagma o kaya pids.
2: Magdadagdag pa ng impormasyon na sa room 23 years na bako operator na inaristo kang mga tawag kang ligas sa police station sa visa ka na magdamihan to be aristo sa kasip ng Balgar na section 5-8 and after Republican na 22
0: ano yan?
2: Anti-Balfi Act.
0: Anti?
2: Anti-Balfi. Ito yung anti-Balfi sa gitna ng Pintera, Children Act of 2004.
0: 23 anos pa sana, maisog na?
2: 23 anos na.
0: Oho.
2: Pero sa rin ikaso nga po, Webes, Agosto 13, 2023, sarong barangay ligi sa Sudad Can Ligas Bay.
0: Oho.
2: Binisto na nakarestar na alias Red.
0: Mm-hmm.
2: 23 anos, single, ako operator at yung presidente pa ng Sarang Sudan hindi man tinaram ang konsen at tayo na barangay ini
0: oo
2: and warang tomares ko ini inisyo ka na korte
0: si siya nagreklamo
2: si
0: siya nagreklamo yan
2: may nabanggit bibita bay manager sa natatang information sa Ligas CCTPNP na may rekomendadong piyan sa ini na 3,000 pesos
0: barato.
2: Sa ngunya na nasa kasuluyan na kanaligas visit the police station yan ang suspitado sa nagtamigong disposisyon bago ini-turn over sa korte para sa karagdaga ng pagpiposeso. Sa iba pang mga bareta katigid ka na pagbaba yan sitwasyon ka na mga bulta ngayon sa alert level 2 pinagurulayan na na gobyerno lokal kan siyad ministry ang naniwat pagtutugot sa mga PTB tour operations na pag-survey
0: sa mga turista
2: na gusto nga mag-rani sa mga pisaran sa ining sa 6 km permanent danger zone kaya na nga masiguro na dahil na kompromiso ang kaligtasan ng publiko ang kanya pinubuhay ang depan na ekonomiya sa turismo matutod ng mga bagong alituntunin o ipapasunod sa pagbabiyahe sa mga nasabing lugar.
0: Si Sen. Mapaluskan, ang Mayor's Office o ang opisina kan City Tourism Office?
2: Come again?
0: Si Sen. Mapaluskan, ki guidelines, ang City Tourism Office o ang opisina kan alkalde?
2: Sinaguro na yung pamasunod naman ka na ining NGO Legacy pero kapabang din ni managers na PNP kapo mayroon ni Police Lieutenant Colonel Arto na Tagtag Junior ang ating safety ito ngayon na maglatag ng mga estrategiya sa pagpapakusog ng mga siguridad
0: oo
2: pagpapakusog ng mga checkpoint para bantayan ang mga isopiniko sa lugar sa mga restricted areas ng manager kung ano kayo nagkala sa bang mga mapitika katapang manigdi ang mga kapitan sa barangay sa mga lugar na aagihan kayo ni ngayon ang iwan na masubaybay kapag naugasin na pagluwas ng mga turista iuman ang mapotod ng mga regulasyon sa indang mga barangay mismo.
0: Ang City Tourism Officer kan Legazpi tatawa mo niyan magpalwas kay Barreta?
2: Hindi sana. Pero barkada mo baga si Sir si Sir Nangana ito so pamayukan City Tourism?
0: Bako?
2: Ako bako. Bago ibang palaan. Ito pa. So yun nga ni baga so ibalong
0: pero
2: kailangan kita na imbitaran.
0: Ayun, baga maski t-shirt, naroon kayo ng kaugmahan lamang sa mga taga-media, hindi nagpag-ibok kita ng sobra, bako man kita mailig sa libre. Kuta na po, respeto man lamang sa mga taga-media, kasi kita baga consider the sport state of the government, dahil lamang, wasa na.
2: Yes, tapos pati, tapos kayo ng may iba ng festival, dapat yeah, ang gusto yan pag papabot ng mga impormasyon ng mga langkas, mga aktividad.
0: Mm-hmm.
2: Ano na ipabot sa tao pa at bakuman ka bes ng tao mo niyan nang iwili sa cellphone. Dakulon ka man ang ganda ka sa radyo.
0: Ay, iyo baga, dakulon. Mm-hmm.
2: Lalo na sa mga nasa
0: mga kasingidad mo.
2: Eho, yan. Ay, doon mga kasingidad mo, Lord. Ana anak ng nene sana Judy Gaspi may ubitong magtawing solusyon para sa liwat pagbangon kan kabuhayan kan mga ATV operators at yung mga tour guides mantang prioridad man sa Ikaray ang kaligtasan kontra sa humabang pagkalburo sa liwat kan bulkan ngayon. Okay. So, yun ang matabi ng Lord ang mga ating informasyon na kita nilis sa presentasyon na patabi si Alan Lerto sa isang puntas na Bicolano Urago.
0: Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon na dyan mga tukang sa luwas. Oy, Morena, kamantabi kay amigong Ero Lasyado Mallorca. Amigo, good morning. Kasi mo nagpapabuting good morning sa bilog ng mga taga kilako si Kevin Soto. Sa kabus sa mga taga Panda, nangangapulang tabi si Barangay Captain Narsing Muriel na maglinig po kamo kansa doong palibot na ganing makaiwas kita sa ilang na tigdas asin mga tukang sa Rovella, tigdas Rovella. Nasaro mga tukang sa mga programa ngunyan kan Department of Health. Kaya inut po ninong nadangoga ang pangapunan ni punong Barangay Narsing Monreal sa mga taga-panda na maglilig po kita kang palibot sa nganing makaiwas kita sa anuman na helang. Sabi nga ni mga tukang nagibo siya kay magakani kong pagi para maimpormaran ang bilog ng mga taga-pandan na maglinig mga tukang tanganing liya kita magkaigwa, tanganing ligtas po kita sa nasabi ng helang. Although, diyan naman bago because 41 years in service as Barangay Kagabar as Vice President for Luzon kang SSS. Aram mo Kap Narsing, September mga Kap Narsing, so anniversary kang SSS. Sarong orgulyo ko, nagluluwasan na naman sa mga picture ko, tapi sa mga amigo ko, kasi kayo mga tugang digdi po sa Legazpi, tulo kaming na-award ni mga tugang kan SSS, si amigong Romy, kang SSS sa Makati ngunyan, branch manager na kang SSS Makati, tapos si amigong Raymond ngunyan, kan na NLRC, tapos ako mga tugang, kami po kayo ang awardee, the only announcer nationwide. So duman kami nagka-premiro na kailangan ni Sir Narsing duman sa SSS. Kaya sabi ko, 41 years kayo ng pagiging empleyado kan gobyerno bilang may counterpart na undersecretary tapos mga tukang assistant secretary kung sa local regional director. Duman kami mga tukang nagkailangan, nagruluwasa na duman. Duman kan inot na nakasabay si Lin Ching, si Arnold Clavio, tapos ang nakalaban ko kayo sa radio, UNTV Davao. Saro sa ng mga tukang na taga-Daraga, saro sa ng taga-Legazpi. Ang nakasabay ko kayo. Kaya sabi ko, ang pangapunan ko niya ni Kapitang Narsing ang paggamit na kansayang karaman bilang sarong official kan gobyerno. Talagang sabi nga ni mga tugang makakatabang kaya mga taga-pandan, maglinig tabi ka mo kansayong palibot. Sabi po ni Kapitang Narsing Muriel, iwasan ang pagtapok ng basura sa bako disignadong tapukan. Igwa ka mong MRF, asin ka mo man dyan sa MRF da, sa Main Road Daraga. Maging regular man ang pagkakwat ni Lucan Basura. Dagdagan tapan informasyon, nasa rin niya naman si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, maray na agapasok.
3: Yes, Manoy, yes. Good morning, good morning sa mga paratabay sa Humilyar Albay na sa presuhana kan BGMP inaristo giraray matapos na may magluwas na panibagong warrant of arrest sa suspect
0: ano suspect ang kaso?
3: Ang kaso ka ni rape ang suspect minister sada sa alias na Ruel ang kaso rape deng piyansa na pigrekomendar ang korte konti sa nasambit ng akusado.
0: Ano yan? 2 counts of rape?
3: Kamagayin?
0: 2 counts of rape ang kaso niya?
3: Day man, kay pigbugtat na kung pirang counts, basta deng piyansa tabi man, yes.
0: O, bako sabi mo, nakakulong na siya?
3: Oo, nakakulong na siya dati.
0: Tapos sila may
3: sa kasong rape.
0: May nagabot ng warrant of arrest.
3: Posibleng two counts of rape, sabi Manu Jess. Pero dahil naman pigabugtak ni Jay, basta may dati siyang kaso.
0: Marikan mga polis, turan pag-ibog kay Barita for WC1H.
3: Ayun nga niya. Kunya mga, bako kompleto. Bako na kompleto yung pigigibuta dati na hali sa inda, sabi Manu Jess.
0: Yung sa blatter, mabuklit ka, mabasa ka, ikan ma-elaborate, ikan ma-istorya kung anong nabasa mo duman. Ngunyan, dahil na pala, gariuga ka ng mga miyembro kang PMP, ano?
3: Yung mga yun dyan, patakaranin lang ngunyan, tabi, Manu Jace.
0: Oh, iyo.
3: Yung madam, pagkabulay da, baga pag, pangaranan, suspect.
0: Ang biktima tapos ang suspect.
3: Nalilibungan kita.
0: Nakuarog kaninot na si Joko Diaz, residente kan barangay San Sakaligas, may nagpaabot na reklamo sa ipaturo kang pulisya dalang takin na potansyo at abay kang sayang manok.
3: Roger on that.
0: Ang insidente, nangyari mga puko mas o menos, arog kayo na ngunyan, wala na palan.
3: Wala nang arog kaya. Pinutol nga yan, so bitis. Kan sa iyang pighimas-himas na doon naragitang manok.
0: Grabe, ano? O, tapos, nakakulong na, nakulong pa, pigserve ang paningwarant.
3: Roger, on the tabi, Manu Jess. Kan mga members kan Villar Municipal Police Station. Dining piansa na pigrekomendar kontra sa akusado. So, yung tabi Manu Jess, dugang na informasyon, halilig sa kuyang location, Andy Madrigaleo, basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reward.
0: Salamat mo rin, Andy, sa mga dagdag pang informasyon. Sa liwat pa nun, nagkakapunan na si Kapitan Nasing Bonial para po mag-iwas ka sa Tigda sa Rubella. Nasaro mga tukang sa mga programa kan Department of Health and mapunong barangay kan Bandan. Inot mga tukang kung mailing man kamuki mga videos kunya nagkapir ang Kapitan. Na inot mga tukang si Barangay Captain Nasing Bonial na nangapunan sa mga residentes kan Barangay Bandan na maglilig mga tukang sa palibot na ganyang makaiwas kita lalo lang kunyan na panahon na naman mga tukang ning tag-urana. Makaiwas po kita sa dengue. Haram tama sa napulig di sa Legazpi naglalangkawan kaso ng dengue. Kaya si Kapitan Narasing Mundial bilang pagpadaba sa mga residentes na nga po siya mga tugang na maglinig ang palibot na nganing makaiwas. So may mga aki tabi, darahunin na sa inyong mga aki dyan sa Barangay Hall, especially po sa Health Center kan Barangay Pandan para mga tugang makaiwan ng pagbabakuna. Kap Narasing, ang mga estudyante nyo nag-eskwela sa Busay? Kasi nagkapi na pa paano mga barangay sa Daragan, di pa po kay elementary school. For example, ang Barangay Pandan. Kasi gari alangahan niya ng Pandan, igwa paano nag-ereskwela sa Lakag, igwa mga tugang nag-ereskwela sa Pandan, pero sa Busay. Pero sa ako ilang napag-iling, gari mga tugang mas aranian Busay. Kaya siguro kung makaigwamanin sa daring eskwela ng Pandan, baka mga tugang mawaaran ng eskwela mga estudyante ang Busay. DJ kaya sa may mga aki, mga tugang nga magpasdaroon nino sa ilong aki sa Barangay Hall para mga to sa Health Center kan Barangay Pandan para mga tugang makaigwaning pagbabakuna para mga tugang sa tigda sa siman sa dengue. Sa Rupini ah, matibay na Kapitan, tulos mga tugang na pigdatawan kay importansya ang salud kan sa iyong mga residentes. Yung ano bilang naman sana paano sa mga sa daragaan mga barangay sa Lepang Elementary kasama yung mga tugang ang Pandan kasi adjacent barangay kataning lang po ulit mga tugang barangay Busay. Second, ang iskwilahan kan Busay medyo aranin ng mga tugang sa barangay Pandan kasi siguro din natatawan kitiyan sa kan Department of Education. Pero so far ngunyan igwa kay mga pundo po tabi ano igwa kay pundo ngunyan i-download sa mga local government unit na yun ang mga tugan ma-implementar kan mga proyek, ma-identifikar kan mga eskulahan na pwedeng ma-beneficiaran mga tugan kan mga programang i-download kan Department of Education. Asin sana tabi, pag-abot man duman sa actual na implementation, ma-implementar niya ito uning tama asin makinabang so dapat na makinabang. Iyo po. By the way, good morning man palang sa principal kan sa muyang barangay. Good morning tabi kan sa muyang eskulahan. Good morning kay Sir Ryan Banaria. Sir, good morning. bili ba ko kan sa imong abilidad, bili ba ko kan sa imong kakayan bilang sarong ta para tuklo. Pero sabi po ngunyan kan Department of Education, kinakay po anda po tabi ng ang mga teachers na maralog mga tugang sa pagiging pagturo, mag-agom na muna tabi kamuta. Sabi po ni Secretary sa Anggar, abo niyang magkaguan yung problema, kada yung malamang nakadamit din kaugmahan na bilang sarong tao ang sarong teacher. Kaya kinakay po anda tabi na mag-agom na kamo. Kang inapot ko ni Sir Proylan, sigang ulog sa kayo ni Sir Proylan, na sabi ko siya, niya talo niya ako na sa mga magagayon ka itong paratoklo dito sa Aragom. Kaya ngunyan, pasiguro na kamo, pero tabi kung kamo paratoklo na, di kamo mag, ano, o pwede man kamo magpatol sa estudyante. For example, magayon ang estudyante nito, magwapo ang estudyante. Discard yan, ano, bako tabi Mr. Anselmo Ramos kan Barangay Lakag. Na siguro mga tugang kayto mga 2 years pa lang ako sa broadcast, 2 or 3 years. Sabi na kayto kan ba ami ka klase ko ngayon. Jess, mari na ngayon katabi, may tatawon taka kay Scope. Yung mga tugang, iba man ako. Tamay maurago na balita ami kang Marlene. Iyo, dumana kami sa Rung Lodging House. Amak-amakon mo mga tugang so maestra. May OJT kayto, practice teaching. Siguro grabe mo na, siguro pag nailing ni madam, gari mi natindog mo ng tamburok. Naglaog mga tugang sarong lodging house. Day niya aram, nangyari ito mga tugang GS Pram, February. Day aram ni madam, napigusunda na siya kansayang agom. Amak-amakon mo mga tugang, yaw na duma, nagtuktok gari so, ano, tagari ngayon, yaw na ngayon tabi, ma'am, so iagad mong sabon. Day niya mga tugang aram na, so nagbukas pala, no, sayang agom. Diyos ko na sana. Ginara ito mga tugang sa police station. Naka-unipor, nakabado, pagka nakadress to kill pa, because ali mga tugang sa GS Pram. Kaya sabi po ni Secretary Sani Angara, kamutabi kung maralaog na kamo sa pagtuturo, dapat databi, igwanaman kamo kay agom taabo niya mga tugang na magtalikod kamo sa kinaban na may mga kapot-kapot makamuning chok. Kaya po, sa mga teachers, salikang tabi ko na pag-aga, maray na morning tabi sa Indo ka, boss. Sabi nga ni, di na pong ma-retired na teacher one. Nagigibo na kay magkakano kung pagi ang Department of Education. Kaso lang mga tugang bako pa ako kumbinsido sa K-12. Dahil ang talagdaga susun pa inikan mga magurang. Sabi nila kayto, pag-graduate ka ng K-12, graduate ka ng senior high, pwede ka nang makakuha kitrabaho. No, I don't believe in that. Because mga tugang mo niyan, maski po nag-graduate ka ng doctoral, tapos ka na kay masteral. Kung dahil ka mga bata mo niyan ang pag-apply po, bako naman watch on ako di home, you know ba? Nagparangking ka mga tugang, ranking mo number 1, alagad mga tugang, so number 37, number 50, nakalaog na. So number 1, nga. Ano ngayon qualification, arog ka ni arog ka yan. Kaya duman sa mga teachers, alagang tabay po ngunyan pagkag, oy, good morning man tabi sa pinakamatibay na kagawad kan Barangay Salvation. Good morning tabi kay kagawad Janel Rico Lobami Mabini. Igwa man po sabi si Dangunyan, kaya pagbabakuna dyan sa Barangay Hall kan Barangay o sa Health Center kan Barangay Salvation. Masyurti ang Barangay Salvation, may LCC Express Mart na. Kaya lalong nagagayon si Kagawa Janil Mabini. Masyurti ang mga taga Salvation, tahawak nila ang beat. Yaw na mga tugang sa Toyota. Yaw na mga tugang sa Daraga Community College. As in, kadakul-dakul pang eskwalahan, kadakul-dakul pang business establishment ang nagburutuan mga tugang dyan sa Barangay Salvation. So nangangaulugan, maray mga tugang ang panalagan kan panggugobyerno. Kaya mga tugang dakul na mga negosyante na inganyan na magbuktakan sa lang establishmento dyan sa Barangay Salvation kan Daraga. May gasoline station, may McDo.
1: Are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong matatago, digdi sa Huragon Bareta Express.
0: Maray naga mga tuga ko po si Jess Magallanes, matod ka mga pagbabalita, ngunyan pong alawin Sabad, oh, ay Sabad, oh. Alaw ng Biyernes, 14 kanbulan na Agosto 2020 sa ASA. Sabado pati, day off ko man pala. No? Inuti atong headlines kan mga balita sa lado lokal, panibagong as emission kan Bulkan Mayon, day man makakapiktar sa alert level. Pakikipagrelasyon, subot kan sarot official kan Daraga Community College, sayang estudyante, imbestigaran na kan sanggunyang bayan na. Kampanya kontra dengue, parte kan obligasyon kan mga namamanuan, sigun ki Mayor Isham Ismaila, before Bicol, nagkundusin naman yung assessment as in verification sa pinagsasabing fish kill sa Lake Buhi. Mienta Santos sa ultimong headlines, kan barita sa lado lokal doro derecho ang construction kan temporary terminal sa Banwanin Daraga. Diyan to santo headlines man kan mga barita sa Lado National Campo ni Vice Presidente Sara Duterte, inagad sa Korte de Basura ang kasong grave threat. DepEd na nagpatanid laban sa mga paratukdo na nagsasanla kansadang ATM payroll. Igwa pa kayan kunya na nagsasanla? Igwa akong bisado kay itong mga tuwing nagangalas ako, soltero jokes, aram mo ang sweldo niya, ang ATM niya nakasanla sa bangko. Tapos naglulundo man sa empty mass, duman sa barangay Arimbaya. Utang kang Pilipinas pinaglalauman na malampas ni 21 trillion pesos sa 2027. Mga senador, may 500 milyones na leadership fund sa DPWH. Sigun kidating Secretary Manuel Bunuan. Impeachment court, liwat na nag-issue din sumpina sa dua pang dating opisyal. Duang opisyal sa OCD sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Miyanta Santo, headlines man kan mga barita sa Lado International. Sa lugadan, mantang uminabutman sa 72 sa person na rescue sa nasurog na Piri sa Bali, Indonesia. Sa Lado ng Karawat, NBA star Russell Westbrook magre-retiro na. Miyanta Santo, headlines man kan mga barita sa Lado ng Showbiz. Raymart Santiago ibinida ang banding sa akin na si Santino. Sa rupang matibay na kapitan, kan Barangay Busay, good morning tabi Barangay Captain Moni Dua. Yan mga tugang ang headlines kan mga barita ni Talis mo pakalisin na kapirang palagatak.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
7: So sabi ko, i-try natin yung fetal beauty ni Ma'am Mens.
6: Lumiit ba talaga siya? Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
7: Opo, monthly na siya.
6: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
8: Ang Mens Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mens Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
10: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.

Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na po nga 38 minutos na makalisa na lasing ko ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys!
1: Balik po kita mga tugang kunyan po sa detalis na kan mga barita. Inuto niya ito ang detalis kan mga barita sa lado lokal. Oh, good morning mantabi ki Romilin Pantua. Good morning po Kuya Jess. Pa-shout po sa Palaba Center sa Daraga. Tulong bisa rin po ako pabalik-balik. Wara daw sinda. Oh, di mo naman yan kinakaipuan pang ano? Di mo naman yan kinakaipuan pang i-post? Pag-una ako lamang, ano ang post mo? Di mo naman kinakaipuan i-post yan kung nagduman ka sa Palaba Center. Iyo? Good morning, mantabi. Nagpapabuting good morning sa bilog ng mga takay ako, si Kevin Soto. Ngunyan, sa detalyes na kan mga barita sa lado lokal, panibagong ash poll di man makakapikta sa alert level kan Volcan Mayona. Inaging payag kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology matapos sa liwat ining magbuga kan nakaging aldawa. Inianaging payag ni Mariton Bornasa. Sayang sinabi na napunduan pagluwas kan magma sa alagad iguanin na stock fall sa kakahali pasana sa nakakahali pasana sa eruption na. Kasabay kay ni sinabi pa kanasabi ng official kan PBOX na di man ni makakapekto sa alert level kan bulkana kung sa ina. Ibinaba na ini sa alert level to. Magsasagibo na ning investigasyon ang komitiba ni Kagawad ayan makasinag asimon ang Committee on Education sa Sanggunyang Bayan Kandaraga sa pinagsasabing relasyon kan sarong official Kandaraga Community College sa yang sa sarong estudyante kanasabi ng Eskwela Hana. Ini ang naging payag ni Attorney Makasinag sa ginibong interview sa kan Uragonusa. Sayang sinabi nagigibunan pagdangog sa maabot na 18 opit sa Agosto 18 kan presenteng taon sa oras alas 10 ning pagkaaga sa session hall kan Sanggunyang Bayan na. Sayang sinabi na maabot niyang maraman kung ano talaga ang katotohanan sa nasabi ng isyo. Kasabay kay ni sinabi pa ni Makasinag na tatawanin na ni Joe Process ang mga personang nasa likod kanasabi ng pagurang na nagpaabot ng reklamo sa iyang opisina kasabi ng official Kandaraga Community College. Lalo pang pinakusog kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang kampanya kontra sa dengue. Ini ang naging payag ni Mayor Isha Mismael matapos sa formalmente ining ilansar ka nakaging alaw sa sarong mall sa Legazpi. Sayang sinabi na sa pagi kan kampanya asin paglilinig sa palibot, maiwasan ang pagdakol asin pagkakaigwaning kasong dengue sa syudad. Sayang sinabi na bako sa natrabaho kan mga opisyal kan gobyerno ang paglilinig kan palibot asin paglaban sa helag na dengue. Alagad kinakaipuan subot na maging maikmat asin maging maikmat man ang publiko, particularmente ang paglinig sa dang kapalibot. Na magigirong doon man na inutang nagluwasan informasyon na nagdalakol ang kaso ng dengue sa syudad kan Legazpi kan mga nakagipang aldaw. Kung kaya tulos mo na nagibo kay magkakanigong paagi ang lokal na gobyerno kan syudad na mapakusok ang kampanya kontra sa dengue.

0: Sa iba pang detalyes kang mga barita sa lado lokal, panagos nagkukondisyon ng assessment as in verification ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIPAR Bicol. Mapadapit sa nagluluwas sa impormasyon ng kagawa sa boating fish kill sa buhi kan Agosto 8 sa Agosto 8. Inyan ang ipayag ni BIPAR spokesperson Rowena Brionesa. Sayang sinabi na mabuti ng maraman na siya nagsasagibo si Indaki Ararum na investigasyon para maraman kung ano talagang katotohanan sa nasabi ng isyo. Ipinaliwanag pa ni Brionesa na sa presente palagos man ang pinagigibon nindang pagmumonitor sa kamugtakan kan mga parasira sa bilog na Bicol ni Dadangunya na kigwanin problema sa kamugtakan kan panahon. Parintay dos minutos na makalisa na alas 5 din paggaga sa iba pang detalyes kan mga barito sa lado lokal. Duro diretso na ang camp construction kan temporary terminal sa Banuan kan Daraga. Inyalaging paig ni Kagawad Ayan Makasinag sa ginibong interview sa kan Oraculosa. Sayang sinabi na tinawanin ni magkakanigong prioridad ni Mayor Vic Perete. Inulit asaro ang Banuan kan Daraga sa mga local government unit digdi sa Albania dahil pakikawakomo terminal. Kung kaya ginagibo sindaki magkakanigong pagi para mapunan ang construction kaini. Magigirumdumo na bago nagbaba sa preso si Mayor Vic Perete kanakaging 2022. Iwan ang pinag-alukar na pondo alagad. Dahil ginamit sa tama na sabi ng kandidat kan nagsunod sa iyang administrasyon. Alagad sa ngunyan, dagos-dagos ang konstruksyon kan nasabi ng terminal.
1: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National News.
0: Oy, marina ka matabi, kimanay bilis na naglamaw. Ngunyan, sa detalis na kan mga barita sa lado nasyonal, nagsumitin in motion to quash ang kampo ni Vice President Sara Duterte na nagagad na ibasol ang kasong grave threat na isinampa kontra sa iya sa Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court. Sigun kay Prosecutor General Richard Fadulyona, nakaresibina ang korte in motion hali sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Kinawani doon kan korte ang prosecution ng 5 aldaw para magsumitin in komento bago magdesisyon o resolbiran ang korte kan korte ang nasabi ng isyo. Sa ibong nilano, pinaglino man ni Padulyona na maigot man nilang pag-alan ang kasong isinampa kontra sa Vice President. Ano man sa nayan, panggigipit man sa nyan mga tugang kasi mas kanong gibuhon ni Dangunyan talagang lalong nagagalintoto ang kasikatan mga tugang ni Sara Duterte. Pigpa para garamit din ang pangaral ni Mayor Lenny Robredo. Sana si Mayor Lenny di ang mga tugang magpadara sa mga sulsur kan mga tabong nakapalibot sa iya. Na baka mga tugang pagabot kan oras maski maraypuan kamabutan ni Mayor Lenny. Pagyaw na siya dyan ngunyan sa mga tabong nakapalibot sa iya talagang di na yan niya papapagulan. 44 minutos na makalisa na lasing ko din paggaga sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado nasyonal iwat na nagpadara ang Department of Education sa mga empleyado kanya na iwag na iwasan ang pagsasanlakan sa ilang ATM payroll cards bilang kolateral sa ilang utang o sa pinag-apod na sangla ATM. Sigon sa DepEd Memorandum No. 49 Series of 2026, ipinagbabawal ang paggamit ng ATM payroll cards bilang kolateral sa loan o ang mga pagsuko nito o pagsuko kan mga ini sa mga parang nagpapautang. Kinawaning doon kan Department of Education na gusto nilang mahali na anaro ka nag-ibugibo kang nagkapilang paratukno. Sinabi pa kan Department of Education na mabuti ng matawan kidesenteng buhay ang mga paratukno sa mga pampublikong eskwelahan. Kunyat at ay pinagbabawal linda ang siring na bagay.

46 minutos na makalisan na lasing ko din pagkaga sa iba pang detalis kan mga barita sa Lado Nasyonal. Pinaglaloman na malanggo pa anotang kang Pilipinas pagabot sa katapusan kan 2027. Sigun sa ipinaluwas kang Bureau of Treasury at sa presente, anotang unyan kang Pilipinas mabot na sa 21.48 trillion pesos. Ini mas alang kao kumpara sa projected 196 o kumpara ngunya na taong 2020-2026. Kasabay kay ni sinabi kang National Treasury na dapat magibo pa kay magkakadigong pagyan gobyerno para mapalangkaw ang collection kan buwisa asin mabawasan ang pagdagdag kan pagkakautang kang Pilipinas.

0: Ngunyaw sa ultimong detalyes kan mga balita sa lado nasyonal, ibinurgal ni dating DPW Secretary Sani Manuel Bunuan sa sandigang bayan na gabos ng mga senador ang nakaresibi ng pinag-apo na leadership fund hali sa Department of Public Works and Highways poon kan taong 2024. Sigon sa naging paikan dating secretary, maabot sa 5 milyones pesos ang naresibing o 500 milyones o mano ang alokasyon sa Gabo Lambang senador hanggang minabot ini sa 1 billion na nakuha kan mga senador sa chairperson kan mga committee o particularmente ang mga committee. Sa kabuuan, sinabi ni Bunuan na nangyari ang nasabi ng lakdang kan panahon ni dating Senate President Juan Miguel Sobire. Sebong nilado, sinabi man ni Sobire na kung nagtao man kay 500 milyones pesos ang mga senador o nakaresibi man kinasabi ng kantidad, ang nasabi ng senador na gagiman ini sa tamang proseso. Ka mga daing supog nindo, gabus palan kamo kaya grabe ang pagtakop nindo sa nasabi ng issue. Sayang sinabi na nagsumiti ni listahan ang mga senador ng mga proyekto sa opisina kan DPWH sa kod na pinag-assist ani asin na kaigwanin maabot sa 500 milyones na mga pagkantidada. Sa ibong nilado, pinaglinong man ni senador o sa ibong nilado, maigot man na pinamuti kaninda senador Robin Padilla, senador Amy Marcos at senador Bing Bongo ang nasabi ng mga pahayag ni Secretary Manuel Bunuan sa pinagigibong pagdangoga kan kaso kay ni sa Sandigan Bayan.
1: Bareta Express. Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga bareta sa lado international, nasagip kan mga otoridad sa Indonesia ang maabot na 172 na individual na sakay kan sa long ferry na abon nagbabiyahali sa tourist island na Bali sa dagat na sakop kan Lombok. Sigon sa informasyon, pigsabat din makusog na ukula na sabi ng ferry boat na yuman naging rason para magbaliktad ini. Kasaruan gadaan sa nasabi ng insidente, mantang uminabot na 172 na persona ang na-rescue kan mga tawan kan Coast Guard. Kasabay kay ni sagkod sa presente, palagos pa mo na nagigibo kay magkakanig kung pagi ang mga otoridad para magsagibunin ararom na investigasyon. Sa presente, nasa marinang kamugtakan ang nasabi ng 172 na persona ang na-rescue kan mga tawan kan Coast Guard.
1: Barretang Sports. Sports News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga balita sa lado ni Karawat, pinag-anunsya ni NBA star sin Russell Westbrook ang sayang dagosang pagretiro sa pagkakawat. Sa sayang social media account, sinabi ka na sabi ng pamusong basketball player kang NBA na siya maritiro na sa sayang pagkawat bilang sarong basketballista sa NBA. Nagpunan sa iyang karir kan siya estudyante pa kan University of California, Los Angeles, na kung siya nakapagkawat man siya niya nagkapirang beses sa NBA.
1: Buragon Barreta Express. Barreta Artista. Showbiz News.
0: Ngunyan sa detalis man kan mga barita sa lado ni showbiz, silawat na ipinamati ni Raymart Santiago sa yung akin ni Santino ang sayang pagiging father on son moment. Nagpalwas kan sa yung video. Si Raymart Santiago na kung kasabay niya nagsusiming ang sayang aki. Isantino ang aki ikanaktor ki Claudine Barreto bago sinda naghabulagan. Ipinaliwanag sa ibong nilado, sinabi pa ni Raymart Santiago na palago sa iyang pagpapadaba sa iyang aki na kunsaina. Kasabay-sabay niya ini sa iyang mga aktibidad sa kadagatan, particularmente ang paglangoy asin ang pagdive. Yan mga tugang ang katripunan detalyes kan mga pagbabarita ang unyan pong adaw ni Biyernes 14 kanbulan Agosto 2020 sa isa. Sa liwat po, sa ngarin ni Manoy Aran na si Manoy Andes Salawas, sa lado technical si Manoy Joko Diaz, duman sa tower si Manoy Jules Valderrama, sa mga nag-text na like sa Facebook. Salamat po ng tabi ning Maraya Kupansadong nakasabay si Jess Magallanes, minawalat kan Tataramon, na ibali sa yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano! Uragon!
3: Basta Bicolano! Uragon!
2: Basta Bicolano!
0: Adios, maray na aga, Bicolandia. Happy weekend.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos region wide. Oh,
4: Eto na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Needs Wellness Center region-wide.
5: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Needs Cafe.
6: Ako po si Ariel Daeng, taga Banuyo, Pilar, Sursugod. Matagal na po ako na hindi nagkakadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nescafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Cafe.
7: Ako po si Chelmar Bidan. Before ako nag-take ng Nin's Coffee, bali nagkaigo ako ng stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee, nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor, nag-clear so, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay na naman so pag, sa pagmati ko din sa pagturog ko. Ang sa mga laboratory ko, nag-clear gawos.
8: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang pero baka kayo din nakaping Nin's Cafe na talagang marayin yung pag-inumon. Kaya kanhinot nga ni, nag-testing ako sa Premier talaga, nag-testing ako sa Rambax. Kang nainom kang agong ko, nawara ang pag-ano niya, ang paghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga inong kapita. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape na aprobado.
9: Hello sir, anong pangalan mo?
10: Sige, Spam Maldo, Marangay, San Agustin, Wasan.
9: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
10: Pareho po maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako.
9: Mayroon ka. Anong maganda dyan sa'yo?
10: Nakakatulog po ako.
9: Nang maayos? Yung pag-CR?
10: Yun po. Yung maganda nun, tala araw-araw na ako ng CR.
9: Dati, ilang beses? Masa isang linggo?
10: Tatlo.
9: Tatlo lang sa isang linggo?
10: Opo, minsan. Minsan apat, pero ngayon, araw-araw talaga. Nakaka-dobli pa.
9: Ay, wow.
10: Nakaka-dobli pa.
9: So, masarap ang tulog?
10: Ni-dredred sila po yung pagsiyan.
9: And thank you.
11: Good morning, Ma'am Nils. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatang, maluya, saka sa katurog, maluya. No, matake po ako ng Nin's Cafe, naray na po ako, maray na sa pagtakan ko, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nin's Cafe.
12: Ako po si Joby, station manager ka, Sigaw FM. Actually po, since college pa ako, iga para tulugan ako ng payo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin 2, 3 or 4 na aldaw. So, feel niya ko kayo may bala na pain reliever sa bahan pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng payo, lalamamatean ko. Iga kaikuanan ko na magbuntak ng yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpa-share ako sa office ni Ma'am Nins. Not to purchase kang products. Bata nga ni magkupirmahan kontra para sa radio program niya. So, pintawal niya ako actually ng 1 box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, paabot ko sa house. Ta, bako man ako mahiling sa kape, ibinugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmati ko pagmata ko. Mahulugan sa palyo ko.
13: So haros di ako makaguwad, kaya pati uluwan ko makunok. So sabi ko, banong ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, numatean ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa panmati ko, nag-ian sa payo ko, nawara paligdi at nasukulog kang kabaga, kang uyungan ko, ang payo ko. So I'm so happy. Ngayon ba ko na pain reliever actually ang laukamban ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
14: Hello, madam.
15: Hello po.
14: Anong pangalan mo?
15: Soledad po.
14: Okay, bumili ka ng kape?
15: Opo, bumili ako ng kape dito.
14: Dati kasi yung kapatid ko. Ang nangyari sa panya?
15: Namamaga at saka hindi yan makalakad. Pinainom ko siya ng kape. Means kape yung bago niyang product. Pinainom ko siya. Ang nagtaka ako, yung pag-listen ko, tumuntaan ko alat siya. Aba, nakaupo na, nakatayo na. Pinagmamaskan ko lang. Ang sabi ko, ay, tutugtog pala itong kape. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagdaling niya, yung pag-ano niya araw. Tapos pinainom ko na siya araw-araw. Kaya, hanggang ngayon, ano na rin yung, ano niya, yung kalusyon.
14: Kakalakad siya.
15: Kakalakad na, normal na, wala nang tinitinang ko yung, ano niya, yung puhod niya. Hindi na ano, hindi na uba.
14: Pa, ano pang pangalan mo?
16: Maricel po.
14: Taga saan ka?
16: Taga Montalban, Rizal.
14: Lagi mo ako naririnig sa radyo? Ngayon nakarelate ka kasi anong na mga nararamdaman mo?
16: Yung mga masasakit ko, minsan nagbabara po. Parang nagbabara yung mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalticate ko naman.
14: Binabangungot ka na ba?
16: Opo, noon. Hindi ako nakakatulog eh.
14: Ilang oras na lang tulog mo?
16: Isang dalawa, tatlo.
14: Kaya naisipan mo nang magpa-detox?
16: Okay, pag umuwi po ako dito, naririnig ko po pagdating sa radyo.
14: Nakarelate ka dun sa mga ano, sakit. Ngayon, anong unang binili mo?
16: Yung po yung minsko.
14: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
16: Yung ano po, yung pagdumi po, dati minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
14: Wow, yung pagtulog mo?
16: Maganda na po. Pagka humiga ako, gising po, araw, umaga na.
14: Ha, dati ihi ka ng ihi?
16: Opo.
14: Mga ilang beses?

0: sa kabayom?
1: Oh. Wala kang tumata pa ko sa hospital eh.
0: Hello sir, anong pangalan mo? Taga sa Angka po.
2: Magalaw.
0: O sir, ba't nagbunta ka dito? Anong problema mo?
2: Hindi nga kung maangit.
0: Maka mo. O, so yun lang. Tapos anong problema mo sa pag-CR mo?
2: Kaya naman yan lang, kung kaya naman, yun ang makinang kape.
0: O, dati, ano?

0: anong oras?
1: Mga 9.
0: 9 to ano?
1: 9 to
0: 5. Ah, di magayon ano, kumpletohon ano. Magaan sa pagmati. Tapos, may mga makulog na sa lawas mo, nagarurayuma-rayuma.
1: Amen.
0: Oo. Kaya basta kang naginom ka kang kape, natabangan sa pag-CR mo. Okay, magayon ano. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Parok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Parok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Eksakto na 3 minutos pasado alas 6 nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sundong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.

0: at sa kabos, syempre ang pagpaabot mo na nin Diyos Marhay na aga sa Indugabos.
1: Good morning!
0: Oras na naman, alas 6 nin pagkaga. Sagun naman kita ng alas 7, aldaw na kita nin Friday, fet sa 14 na, sa aga, sa bagay sa aga, Sabado pala. Ngunyan pag na sa nagayad na Biyernes, surilduan na so mga 15-30 na naman, ano? Kaya, paldo na naman. Ene po ang sendong lingkod, Manolito Sanchez at your service. Oh, mga misis, maswildo si Mr. Tabi na naman. You know you can't deny. 15:30. Hey, but it's alright. Cause all your lips are sweet as honey. Hige, and yao naman, tampok ang sa tuyang pagatod. Siyempre, kan mga bareta sa Dailang Maloy Aratyan, sa buwan naman ng bareta. Sa kamugtakan kang panahon, gari medyo mareray ang panahon tangon niyang gayod, ano? Fair weather kita ngon niyan, ta daimaning ano man tabing kung ano pang mga nagpapara, bilog-bilog na mga panganuron dyan sa may teritoryo kang Pilipinas, igodigdi yung na mumonitor su pag-asa, pero arayoon sa luwas kan par na LPA. And sa presente, ang namamatian tang weather system, abagat manggiraray. Kaya laumunta, nayaw dyan pirmi ang pagbulusman kan uran from time to time. Ta siyempre may daradara bagyan uran. Right. Kaya pasiguro sa napirmi, ha? Sa mga nagmumotor, arog sa tuyang unya ng mga panahon, tamahal ang gasolina, kaya motor-motor sana muna, tamarayan ta tipid-tipid, ano? Dawa mahal-mahal ang gasolina, basta at least kargaan mo sa naning sanggatos, okay na. An auto day ka man pwede magpakargang sa gasolinahan ng sanggatos pesos lang. Ababa na dyan ang 500, tapos 1,000. Tan 500 mo nga yan. Ako nga ni kahit to dati, kan 500 ko haros mga 2, tulong aldaw man eh. Ngunyan dahi na, 1,000 na baga. Minsan nga ni, 2 aldaw.

Dahil man kita nagpapara palak-palak digdi sa Ligaspi, so mga tuyo man sa naan pigdudumanan. Pero grabe talaga. Kaya maray man niya na motor-motor sa namo na kita ta medyo ang panahon baga ba kuman sumainito na maray. And an uran medyo kuyan man, kung minauran man, dradalagan sana. Pigpapalid an uran, ano? Sige, and iribanan kita ngunya na Biyernes, ultimutan na naman na iribanan ngunya na simana. Next week, kuyana, nasa tahaw na kitang party kan August, and then saro pang simana, tapos na ang Agosto. Yan, Bermans na. Ah, pag Bermans na, but sabihon, aranina ang Pasko ka yan. Apat na bulan na yan, surunoda na yan, puro na yan may Bermans. September, October, November, December. Yan, Bermans.

Kuanan mga bareta, tamo na, dahil managayong mga signifikanteng bareta sa lado nasyonal, digdi sa lokal, pig ruskay kuan mga bareta. And nakukuha ako mga bareta, digdi. Ako managad, nangangalas man ako, ano, kada eleksyon sa barangay, iya ang pirmi ang nangyari, pirming pigpupuspon, ano? Nata daw yan, tapag sa barangay, SK eleksyon, yao na yan dyan pirmi, na ngaya ipuspon na muna, ta kung anong rason. Pagkatapos, extender tala mo na ngaya naman, so mga nakapuesto sa barangay. O, kaya yun yan, ayan, tingangalas ko digdi sa to sa Pilipinas, pagkatapos kaya, kung nuari naman madagos ang eleksyon kayo ni, ngaya alimbawa, napuspon ko nyan. Alimbawa lang, kung ma-postpone ko niyan, siyempre, dahil man sagod pa man, pirmi na siya ng postpone niyan, madadagos na madadagos siyang kundi dahil taram. O, yan na naman, pag nadagos na naman bagang eleksyon, pag ma-otro eleksyon, masunod na eleksyon na naman, yan, yao na naman yan dyan, postpone ta naman niya, postpone. Natadamin ta, pag sa barangay, pirming arog kaya na, no? Today talaga siya fix na arog kaning taon sa naan pagsirbi and then eleksyon na. Kung ano-anong mga rason. Inanay ko na sasabutan digdi sa to sa Pilipinas. Ano, pag-abot sa barangay SK eleksyon, yan, pirmi yan. Bako sa nainingon niya nangyari, yan ang ipopospon. Kan mga nainot pang mga schedule bagang eleksyon sa barangay, pirang basis pigpopospon baga. Bata so iba, gari kuya naman, nagpupurma na tabi, talangan man, dahi ka magpurma dyan na kung madagos, o kaya haloy na nga ni, talagang naka-schedule na November 1 election, so iba talagang grabe na kuyan, mga pasakalye.

And apuara kay ni ano ining mga barita at adigding na sa agap kong unya na pagkaaga mga tubugang. So PNP Taligdi sa Ligaspi nagkondukta na ning investigasyon ini po may kinaaraman duman sa na diskuter taman kasudma na pangyari diyan sa bangkiruhan. Estudyante so pigpipirit na magsakay da duman sa motorsiklo kay ning day manabis to pang lalaki. Day ko manaram ito kung anuman ang motibo magkatong lalaki ta pigpipirit da ang pasakayon su estudyante na habu man sumakay. Bakaw? Yay, yung managad bagano, sisay ka man na magsakay ka dyan basta na kung day mo mang bistado. Apwersa na kung bistado mo, tapos habu mo, pero pigpipirit ka. O, kaya sa bagay, karo dahil mga bistado talaga. Ta dahil man nga ning kumpa, dahil man kitang nadangog pang iba pang komentaryo pag abot duman sa lado kan su biktima, su estudyanteng babae. Dahil man kitang barita kung anong sabi sa mga otoridad na kung bistado niya ito o dahil. Kaya gumbaga nagluluwas na dahil man bistado su nagmumotor na gusto siyang pasakayon. Para mo nga na panahon, difícil talaga. Oh, pero apwera ka iyan mga tugang. So, iguaman tabing sarong istorya sa bagay. Kuha naman ini, private affair na gaya din ni Kuya Jokes. Nasabi si Sir, igwada ang relasyon sa sa iyang estudyante, 20 anyos. Yadaday! May naramduman akong istoryang arog kayan tabi mga tugang. An kuyan ngaya, aramuan mga arog ngaya kaya na mga pangyari. Minsan iba-iba ang interpretasyon kan publiko. Pag ngaya, alimbawa ngaya may katungdan sa gobyerno, pag may katungdan da Kuya Jok sa gobyerno an iguaning mga arog kaya na mga illicit affair, and reaksyon ngaya kan tao, halimbawa baga ngaya mayor, ano, mga arog yan, mayor, so may mga katungdan, maurag ngaya si sir, maski ngaya, maedad na ngaya, pero kompa ngaya, ha, talaga ngayang makusog pa, and makusog pa ngaya ang sex appeal. Yan, mga arog kaya na mga dalagan nga kan komentaryo pag sumay mga posisyon nga sa gobyerno, may katungdan sa gobyerno. Pero pag ngayaan na inbuilto sa mga illicit affairs o mga simpleng tao sana, o kaya sa mga ordinaryong syudadano lang, ang reaksyon nga kan publiko, tian man nga ini, dahil na nga nga nakakasikaso kang buhay niya, mahanap pa man nga ng sambay niya. O, mga arog kaya, kaya kung minarumduman akong arog na istorya, ha? Pag-abot po sa mga arog kaya na bagay, pag-abot sa mga arog kaya na mga illicit affair, na iiba ang pananaw kan publiko, depende minsan sa istatura kan persona na imbulto. Pag ngaya may mga alangkaw na katungdan sa gobyerno, ang nagiging reaksyon ngaya kan publiko, italagang yung maurag talaga ngayon si Sina. Ha? Talaga ngayong makusog pa ang sex appeal sa mga chicks. Pero pag sumanga imbuelto sa mga arog sa tulang Kuya Jokes na mga ordinaryong syudadano, pag ika may mga arog kayan man na mga illicit affair, ang sasabihin nga kan publiko linchan man nga ni gurang na ngaya pagkatapos nga dahil naman nga nga nga kaya niyang buhay niyan sa iyang pamilya. Mahanap pa man yan ng nini-nini niya. Yan. Nga arog kayan bagaan reaksyon. Kaya narumduman ko sana yan, arog kayan. Tay ko kayang istorya dyan sa daragangon niya. Pigaput ko si Kuya Jess. Bistado na pala ni Kuya Jess. So, kwanig day. So, pigsasabit na alangkaw na posisyon sa eskwilahan. So, chicks, 20 years old pa lang, Kuya Jokes. Batang-bata pa. Bata, duman sa nabasa kong artikulo, local news article, ang description niya sa chicks, talagang magayon. Gariman sa nangayaan na Coca-Cola body. Gustong sabihin, sexy.
Samantalang si Sir naman, medyo may edad na, nasa 50s. At may asawa. O yan, o bala ka mo kayo dyan. Bala na kayo dyan sanggunian, kandaraga. Taan sabi kaya sa barita, they gave nag...

0: kuryente tabig di sa area ni. Dahil mang gayod ning schedule brownout. Kaya medyo nag-kuhan muna kami, nag-gagamit kan standby generator. O sige, tala sa 20 na po nin pagkaaga, dahil na kita magparalo, ita medyo na kuhan kita kan supag biglang brown out. Digdi na kita sa Buena Mano Barreta.
1: Buena Mano Barreta. Headline.
0: Diyos maray na aga, aldaw nin Biyernes, petsa 14 na sa Agosto 2026, headline sa mga bareta. Henot Salado Local Motorist Assistance Center dyan sa Daragalbay, bukas na. Tulong tao na diploma courses, Contest Daligaspi, bukas naman. Saraldo National, Department of Foreign Affairs, nangapudan sa China na siguro na maray ang kamugtakan kansang gatos na mga Pilipinong inarestar duman. Barreta International, Ukraine, nag-opreser nin ceasefire para da sa mga sibilyan na target duman sa Black Sea. Yan ang headline kan sa tuyo, mga barreta.
1: Buena Mano Barreta! Mga barretang lugar. Local news.
0: Diyos maray na aga, siyempre ako po ang sa inyong magiging tagapagbareta Marilito Sanchez sa detalye kang bareta inot sa lokal, piglalauman na mas urog pa na mapaparikas. Ang pagresponde kan Daraga Municipal Police maging sa pagtaonin asistensya sa mga motorista. Matapos formal ng buksana ang sarong Motorist Assistance Center sa Barangay Yanislag dyan sa Daragalbay. Isinagibo ang blessing sa cut-turnover kani kasudmang aga Agosto 13. Sigon kay Tiniente Coronel Mary Grace Tagtag, ang Hepican Police sa Daraga nakahanda ang bagong assistance center na inikan police na magserbisyo sa 24 oras, 7 aldaw sa kada simana. As in pwedeng dulukan man kan mga motorista na nangangaipunin tabang, mapapakusog man subot kini ang presensya kan mga pulis sa nasang bitnang lugar. Bak o kaya ramon tamunan baktot na bareta ni Your Honor. May bago na dang executive officer sa Naga City. Anong gustong sabihin daw na executive officer ni Your Honor? Ha? Sige daw, Your Honor, pasok.
2: Reward. May bago ng executive officer sa siyudad ni Naga. Kanakagi Martes, isisyon regular sa nasa Meta Siyudad, pinagkumpirmara si Attorney Noreen San Luis na magiging secretary o executive secretary ni Alcaldesa Lina Robredo. Kanina po't kan mga membro kan sanggunang panlunsod, kunyata nagbalik siya digdi siyudad ni Naga mientras tantong halangkawan silo niya duman sa Metro Manila, asaro sa naan simbag ni San Luis na siya maserbi sa siyudad ni Naga as in willing siya na makipagtabangan kay Alcaldesa Lenny Robredo ni Nulita iguasan ni pangaturugan na maapasenso ang siyudad ni Naga. Kung kaya si San Luis iyon na ang permanenteng executive secretary kan siyudad ni Naga sa liderato ni Alcaldesa Lenny Robredo. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsa, basa Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report. Buena Mano Barreta. Mga barretang lugar.
0: Sige, balik kita sa iba pa mga nagkakalagaga mga barreta lokal. May available pa na slots para sa 3-year diploma courses na pigo-preser kan Technical Education Skills Development Authority o TESDA sa SLTCF. Kaya ning Southern Luzon Technical Technological College Foundation sa Legazpi City, sigon sa LC o kaya SLTCFI Marketing Director John Sen Gonzalez, sinabi kanina mayon ng tuition fee ang mga kursong travel and tours, hospitality technology, cybersecurity technology, cinema software technology. Kung kaya para sa mga interesado na mag-enroll, pwede siya na magpasiring sana sa SLTCFI sa Ramon Santos Street, Barangay Peñaranda, Legazpi City. Pun Lunes, sagod Sabado, alas 8 nin aga, sagod man alas 5 nin pagkahapon.

0: Labi sa 69,000 na mga nagtitiyos na pamilya di Digdisal Bahay ang nagresibinin tabang bagas o kaya rice assistance panagos ng pagwaras kini sa nasa 69,191 mga indigent households sa 18 baluan sa kasyudad Canalbay. Ang programa gini ang pinunduhan sa Eraro Mayan kan Local Government Support Fund tangarig na matabangan ng mga pamilyang urog na nangangaipo. Paglalauman man na makakabawas ini sa gastos kan rinibong pamilya sa taog kan padagos man na paglangkaw sa presyo kan mga barakalon. Padagos ang distribution sagod sa maabot ang gabos na mga benepisyaryo na kalista. Sa baba mga bareta, Minado, Siligaw City Mayor Fernando Gonzalez na difícil ang pagresolbir sa problema na inaatubang unyan kana lekor ug nandakulang pagkakautang kaini. Seriman sigun pa kay Gonzalez kon magtatarabangan ang mga albayano, gobyerno nasyonal sa pagikan Department of Energy, National Electrification Administration, nasin gobyerno provincial. May paglaom na makakabangon ang Aleco. Ang Aleco, enot na nakarasibin ng 367.8 million pesos na rehabilitation fund para ma-upgrade ang critical electrical infrastructure sa Albay. Asin masolusyon ang digdiya na babao na voltay kan kuryente, mapahiwas ang kapasidad, asin mapababa ang mga power outages o brownout. Kinumpirmar kan Coast Guard Station Ligaspi na ko ang lalaki na mayo ng buhay sa Barangay Dapdap, Rapurapol Bay. Iyo po ini so sabi nawawara na parasira gikan sa Barangay Bangkirwan, Ligaspi City. Ay, harayoon ang pinagpadan ano. Pero mo nakaabot sa Rapurapo. Sigon kay Coast Guard Substation Ligaspi Commander, Lieutenant Junior Grade Reynaldo Arengo Jr., alasambit na persona nagsira apon kan Agosto 10, alaga day na ininakauli sa senda. Kung kaya huli kay ni tulos na nagsagibo sinda nin search and rescue operation kay Ban Bureau of Fire Protection, City Disaster Management Office Ligaspi, asin ang Integrated Coastal Resource Management Unit digdi sa syudad. Katakot kani nakarasibi sinda rin impormasyon kasud mang aga na may bangkay sa Barangay Kawit o kaya bangka sa Barangay Kawit sa Maanito Albay kung saan kinumpirmar kan kapamilya kang biktima na ini ang bangkang ginamit kan sa iyang agum. Mentras nakuha man ang lawas kan lalaki dumanas sa may Batan Island sa Purapo, asin kinumpirmar man ini kan agum kan biktima na ini ang pinaghahanap kan sendang pamilya. Irak man ano?
1: Buena Mado Barreta! Mga Barreta ng Lugar. Local News.
0: Sa ultimotang Barreta sa lado lokal na isagibon ni Foot Patrol asin man na pagsabisita sa mga establishment ang mga beat patrollers kan Ligaspi City Police tangad ng paaram sa mga empleyado sa security personnel ang mga provision kan bagong anti-phase concealment ordinance kan syudad. Kasabay sa pinagiramdomi ang regulasyon sa paggamit kan motorcycle helmets, sa balaklava, face mask, asin iba pang pangtakop sa pandok. Sa laog kan mga commercial sa government establishment, siring man sa mga pinagtala na pampublikong lugar. Segon sa PNP, parte ini kan sendang padagos man na pagmaigot, napapakusog ang police visibility asin makalikay sa anumang klase ning krimen. Sagod na baka mantinir ang kaligtasan kan lambang saro kan publiko sa pagyan kan aktibong koordinasyon sa mga stakeholders sa bilog na komunidad.
1: Buena Mado Barreta! Mga Barreta sa laog kang nasyon. National News.
0: Tignan kita sa mga Barreta Nasyonal na ngapuna ng DFA, Foreign Affairs sa China na siguradon ang kamugtakan asin daima babaylaran diretsyo kan labi sa sanggatos na mga Pilipinong inarestar. Uli subot yan sa illegal na pagtrabaho asin pag-istar sa China. Kinampirmar kan DFA ang may wasa na pag-aresto matapos na ipahayag kan Chinese Foreign Ministry na nagsagibo sindanin mga lockdown kontra sa labi sanggatos na mga Pilipino duman. Napigtutubudan ang mga illegal na nagtatrabaho sa China. Sinabi ka DFA na pigrespeto kang Pilipinas ang diretsyo kan China na ipahutuban sa indang immigration laws basta nautuman ang tamang proseso. Pigagad man ka na rensya sa mga otoridad kan China na pangatamanan ang kamugtakan kan mga Pilipinong nakakulong asin tulos na ipaaram sa Philippine Foreign Service Posts ang sendang pagkakaditinir. Pinglalauman man na malangkaw pa ang kabilugan na utang kan Pilipinas na nasa 21.48 trillion pesos na. Pag-abot po da sa katapusan ngunya na next year, 2027. Base yan sa dokumentos kan budget and expenditures and sources of financing. Mas malangkaw pasubot ini kumpara man sa projected debt level na 19.76 trillion pesos para sa 2026. Mientras na minabot na sa 19.65 trillion ang presenting utang niyan kan gobyerno nasyonal pag-abot yan o kaya kan sagod sa kan katapusan kan Hunyo ngunya na presenting taon. Time check mo na kita alas 6:30 na eksakto nin pagkaaga sa mga may importanteng lakaw Friday ngunyan. May trabaho pa, dahil magpara kuyan-kuyan, ha? Magpara ugak-ugak mo niyan, masakit ang pagkabuhay. Biyernes pa sana, may laog sa trabaho, kaya trabaho, trabaho, trabaho.
1: Buena mano, pareta! Mga pareta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Sa bareta ta sa luwas kang Pilipinas, nag-offresir ang Ukraine sa Russia na para mientras o kaya temporaryong ceasefire sa mga sibilyan na target sa Black Sea. Tapos da na magdakulan mga pang-atake sa mga barko asin man pantalaan na pigagamit sa pag-export kan mga produktong agrikultural kanasyon. Napagarama na pinadarakan Kiev ang nasambit ng offer sa pagikan sarong third party kung sa'y nagalat pa nin kasimbagan gikan sa Moscow. Kapwa man inakusaran kan Russia sa kay Ukraine ang lambang saro sa pag-atake sa mga barko na ginagamit ka sa sendang mga exports activity. Napagaraman man na pirang shipping companies na nagililikay na mag-agi sa Odessa na ipinagkukonsidera na importanteng sentro kan grain export kan Ukraine. Sports Balita.
1: Buena mano, Barreta. Barretang Sports.
0: Lewat na naman, pailing na naman kan sa iyang tibay ang satuyang pambato Filipina tennis star Alex Iyala matapos siya na makakuaning number 17 seed sa prestiyosong Cincinnati Open sa Ohio, USA. Iniman ang pinagkukonsidera na pinakalangkaw na seeding na naresibi kan 21 anyos na atletang Pilipino sa sarong WTA 1000 tournament sa iyang career. Uli mang kansayang ranggo na makakakwa si Iyala nin bye sa end of the round asin man malilikaya na makalaban pa tulos ang iba pang mga seeded players sa amaya na parte kan competition.
1: Buena mano, Barreta! Barretang Artista!
0: Sa achi katangon niya na pagkaaga, piglinaw kan actress Heart Evangelista and First Lady ni Senator Chis Escudero. Napigbabawi na niya ang nainot niyang joke na mas pipiliyo niya daan na magkaiguanin kwarta kaysa sa mga barkada. Ganon. Sa sarong clip na pig-share ni Buya Bunda, gikan sa sayang programa, sinabi ni Heart na importante sa saya ang pamilya. As in tunay na mga amiga, amigo, kabarkada na ipigkukonsideran niyang pamilya. Enot naman na naging sentro kan rulay ang payag ni Heart na sayang game show. Matapos siya nahaputon ko na rin ang mas makamundo ang mayong kabarkada o mayong kwarta. Kaya tulos man siya na nagsimbag daan na mayo man siyang mga barkada, basta may kwarta, okay na siya. Ganun? Kunarog pa lang kayang gari na luwas na gari pandukpirak pala nini. Ah, garo-arog kayo ng dating ano. Tulos man niya napiglinaw daan na joke man sana. Kamu man, joke man sana pala. Ansa iya pong naging payag dang ito. Urog na ang mga guests sa nasambit na episode. Iyuman sinda iya Bilyania, Chris Bernal, saga Camille Prats. Nagabus niya man mga kabarkada. Manyan sa Barreta at Saludi, pinaglunsar kan Bicol Region General Hospital, Generic Medical Center, Katuwangan Local Government Unit kan Kabusaw, Kamarinesur, Anligtas, Tigdas, Missiles Rebellious Supplemental Immunization Activities sa nasambit ng hospital. Inibilang pagkikisumaro sa kamabota ng mga protira ng mga aki na may edad 6 sagod 59 bulan sa kailang natigda sa pagbisita ni DOH Undersecretary Health Dr. Gloria Balboa saka DOH Bicol Assistant Regional Director Joel Vina Ventura. Inumaw ni Dan Hospital sin mga healthcare workers sa pamamayuman ni Medical Center Chief Dr. Ramon Echano Jr. sa sinang panagusman na dedikasyon saka inisiyatiba sa pagpapaigot kan mas abot kayang serbisyong pansalud sa mga Bicolano. Mga tugang, iyan natabi naman ang sa tuyang tampok ng mga bareta. Boy naman ang bareta, amay na pagkaagang unya na Friday. Nagpanday kan mga bareta at News Director Annalene Celada. And syempre pa sa pangalan po ni SM Rod Perez. Salado Technical, Pait na Joko Diaz. And sa tower, si Kuya George. Okay, si Kuya George, saka Rain Bartolo. Please standby lang po and ma-change power lang kami. Halik sa standby generator, pabalik na sa Aleko, ha? Magpapadagos pa kita sa programa.

0: Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
5: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
4: Makati na maaratiit.
5: Maduman talaga ako kay mamin sa mga ayos pa ako. Daliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, ang kilikit ng sariling atin.
6: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
9: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
10: Alas 6.44 na nin pagkaga.
11: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang

Mga tugang, welcome yaw na sa second part naman kang programa. 15 minutos na sila before 7 o'clock. She was the cream. Ere ba naman kita sa programa sa mga pasada ta, sa mga nagkapirang mga tema tango niya na pagkaaga. Sabagay ni mga palop ta naman siya na iniduman siya mga police report. Tabi ano, dyan sa Bangkirohan may duwang insidente ano na nangyari. Saro, inipong nganing na-recover na, sigun sa mga report, na missing na parasira kan Petsa Jess. And na-recover, sigun sa mga report na kasudma, na inipo, dumana na-recover sa rapu-rapu, rayo na marayan pinadpadan. Ano? So, gusto kong sabihon, makusugan direksyon kan ako yan, kan current niya, pasiring talaga sa Pacific, you know. So inside. Gusto kong sabihon, habagat talaga, and kuyan, and niru-iro mang kan current kan dagat. Electric. Kaya pala sa mga low pressure area, ang direksyon mang kan bagyo, hali digdi sa may western portion ta, pasiring sa ano ni sa Pacific ano. Oh, kaya gustong sabihin makusog talaga ng habagat ano. Yan igwa nga ni digding mga barita ko kasud man nailing na inda sa na kun totoo man ta day kung gayo kabisado su mga kuyan eh su mga website o kaya mga page na ito na sabi maghanda data makusog maray an habagat this coming week. Ah, gustong sabihin, nagpaparaura naman yung grabe yan. Parang kanina nangyari duman sa Kamanilaan and sa may parting Northern Luzon, nagrabe so uran duman. And nagbaraha and nagra-landslide and kung ano pa. Kaya medyo, kuwan yan, ah, grabing uran yan tabi. Ura pang bagyo yan, ha? Mahabagat lang yan, uran pa siya na yan. Kaya mag-preparar man kita, lalong-lalo na digdi man sa to sa Albay, taan na piga ditan tadigdi kon magparaura ng makusog. Yan po nga ng mga nakadepositong mga volcanic material dyan sa, ano ni, sa slope kan mayon. Yan ang medyo piga ditan ta na kung magparakusugan uran, maski daing bagyo. O kung arog, maski arog kayo nahabagat sa nang grabing uran yan. And apuera kay yan, ta mantinido pa po ang habagat, pati ang sa tuyang presyo kan mga sira, abaan ang mamahal. Ah? Kulang pati ang supply. Ta siyempre, wala man hanggang magpaparalawod dyan sa araw kay na kondisyon kan panahon dyan sa tao kan dagat. So, araw kaning may na-report na nga, and then na-recover na, at least na-recover na mga tugang, so missing na parasira dyan sa Bangkirohan. Kaya ang mga parasira ngon yan, dahil man nakakabuilong sa tahaw kan dagat, masakit ang magrabi ang paros dyan sa tahaw. Kaya marahalan mga sira. Ang barato dangon yan, garisukar ning urig ang barabarato, Kuya Jukes. 260, 280 and, per kilo. And depende pa yan sa, kuya, siyempre sa party kan urig. Kaya lang, barato man ang barakalan sa buhay na urig. Kaya gari may nagpahagad na na matabangan sina, nag-agrangay na, nag-re-intirong bagsak na daang presyo kan barakalan per kilo sa mga live hog. Kaya apektado man ang sendang pagbuhay-buhay, pagnerenegosyo, pag-ataman ning urig. Sa bagay, mariray na takun barato ang karni kan urig, takun mura na kitang sira na babakal, mahalon pa. Pagkatapos, kung mahal man ang karni, masay na sana kita. Maski ang mga gugula yun, marahal man gabus, baga, mura man ngunyang barato na gayo. Puro ngunyan mahal talaga. Ay bali na sana si Serta, may minamahal. In a carpet bag. Left on never looking back. Gari man sa napagkamuot kan langaw sa you know you chose music wherever you go. You don't sir. In a small town world. Pero sabi naman sa mga comment Kuya Jokes kan post na iyan, may nailing akong post kaya na kuya na iyan, news article.
Privilege speech pala niyan kan sarong kagawad dyan sangguni ang bayan and so mga magurang kan estudyanteng babae, so chicks ni sir, daigay nakatius na naarog kaya ng mga daradalagang kansen ng aki, nagsurat sa sangguni ang bayan na arog kaya ng mga pangyayari. Igwapong illicit love affair. Pero sabi duman sa mga comment, dakulan nag-comment duman ang sabi, nainggit man sa nangaya ka mo, ibog man sa nangaya ka mo. Tadyata, ang sabi nga na ikan iba jokes, dahil man ngayon, kuwan, import, bako man ngayon na maraot, saka saru pa baga ngayon, uso na ngayon ngunyan. Ha? So mong sabihon, yan ang uso ngunyan, Kuya Joke. So mga medyo, kuwan na, matured na nga ning maray pagkatapos nakikipagrelasyon ang mga hubin pang mga chicks. Ha? Grabe, ano kung uso na pala niyan ngunyan ay ano daw kung makiuso mang kita. Yun, nabasa ko kaya duman sa mga comment. Dahil man ngayon problema ngayon. Takun talaga ngayon nagkaminuutan. Ano ngayon problema dyan? Sabagay, yung man ang gadbaga. Takun na in love si sir. Na in love man si chicks. Si student girl. Kitang magiginibutara mo. Yung bagay nang bigya sabi na ngayon, kuyan, love is blind. Diba? Kapagang mga arog kayang tabi na ngayon, pag-abot sa pagkamuot, daiman ngayon dyan, pigihiling ang edad. Age doesn't matter.

ayo yan mga dugang tabi ang mga comment na nailing ko duman. Kundi ani bako man sa kon ano pa man ta yan aro mo ako pig respeto ko man yan ta mga personal mambaganin lang yan. Lalo na kung arog kayo nagkaminuruutan, kailangan medyo an komplikasyon lang dyan. Ta, so, sir, kung may pamilya na, siyempre, ano an sa buot kan agum ka ini, sa kaso mga aki, oh, ta kundi pamilya na. So, saro pa, Kim, siyempre, ta kung mga nasa arog kayan tabi, ni siyempre, igwabagayan pigaapod na mga code of conduct ha, na dapat pigsusunod. Kaya lang hinda kung ano-an mangyari kay ni. So siguro bahala na sinda kayan diyan sa mga arog kayan tabi na mga pwedeng administrative action hinda diyan. Kung papaano iyan. Kung tutuusun taman agad, sabi nga duman sa mga comment, kung talaga ngayang nagkaminuutan man, dahil magkita ngayang maginibo diyan, regardless kung di pamilya, sultiro, daraga, or what. Ta kun baga sabi nga ni Ken, yun na yan eh. Ah, na nagkaminuutan nga ni.

Yo! Tsaka, papa, ano kita kayo ninyo? So, yun na yan, sabi ko nga ni, na bala na kayo ng mga nakakasakop ka yan, kung anong mga administrative action ang pwedeng gibuhon dyan. Pag-abot dyan kaya sa mga arog kayo ng mga love life na yan, sa inda naman yan ako, ni, sa inda naman yan tabing pagmati. All the world is crazy. And syempre, aram naman gayod kan so professor o kung ano pa yan ang katungdan niya dyan, na yan syempre, kumbaga, may limitasyon. Pero sabi nga duman sa barita, napangirit ako, siguro gayod niya ako ining chicks na ini magayunon, tanda tida ka ini, garigwa pa nga nidang mga instructor dyan, tulong instructor ang garin magkakaribal. Nako, grabe man. Siguro niya ako, kaya pigapot ko si Kuya Jess. Nako, Kuya Jess, ikaw akang picture kayo na yun. Kung so, chicks niya ako, talagang kung anong itsura, kung magayon talaga. Pero mo, sa iling ko, garibaan, magayunon talaga gayon. So, daraga man, tabiroon mo may kuwan daw, tulong instructor pa na, kumbaga, nainganyo digdi sa daragang ini. Duman man sa daraga, hindi ka na kaya ni Nate, tapusan mo ng pag-eskwila mo, tangari gatist, makatapos ka muna pag-klase, taraboon mga araw ka yan, medyo nakakaribaraw man yan sa pag-klase baga. Natural yan, sa sisay man gayod na tao, dahil bako man gayod abnormal na mamuot ka, regardless kung ano ang istatura ka na mumutan mo, magurang sa imo, hubin sa imo, may pamilya na, etc. Takon talagang namumuot. Kaya lang, sabi nga ni kayan, ikwanta, kumbaga, ipaibugtak sa tama. Tangarig, at least, daing sabit. Takon maimbulto ka talaga dyan, yun ang bagay ng pigasabing bawal na pag-ibig. Nakakarabot kita dyan pala sa tema na yan kaya. Rings on your finger. Iyo kaya nire-restore dyan sa daraga kaya eh. Music. Bata pag nag-agi ako dyan sa lugar na yan, sa eskwela na yan, Kuya Jokes, Kuya na, progresibo ng Marayan Barangay, kumplito na pati. May 7 Evelyn na, may LCC na, igwapang basta gulpi na dyan, yaon dyan. So, dealer ning kotse. Branding sasakyan, magkapiranan niya on dyan ang showroom ninda. Asinsado yan na barangay na yan, magayon, mga progresibong barangay na yan. Oh, you got a brand new friend. Gulpi ng mga nirenegosyo tabi, ha? Kaya magayuno na ang lugar na iyan, and puwera kayan, yan ang aning nakulang eskwilahan man dyan sa mga college. Mag-reskwila sana ka mo, iyo yan ang importante. Pagkatarapos pag-reskwila, kung gusto na nindong mag-arago, makipag-ilusyonan, hindi, manggay na problema na. Basta ang importante, nakapagtapos man ka mo sa pag-aadal, so mga magurang manindo, alam mo na, dakula pong maray na orgulyo kan mga magurang na inima kapatapos hindakan sendang mga aki. Ta iyan po, sarong sabi nga ni kayan, maipapamana kan mga magurang na makatapos sa pag-eskwila ang mga aki. Lalong-lalo na kung dahil man ipapamana ng mga pagsasadiri ang mga magurang, yan, edukasyon na kulang bagay na pinapamana sa mga kaakian nila. Kay po lang kayo ning proper guidance an estudyante tangarig da imaribaraw. Kundi minsan man kaya ni bama ng mga lalaki makukulit man eh, maski abo man kan chicks pigpapara tintaran. Parang nasa na kaning tuluman na instructor da. Jata an pakasurat pati kan subarita nagaaragawan da. Nya, grabe man pigaaragawan na gani. Ako siguro, gayon talaga. So, magayon talaga ang chicks na pag-aragawan na eh. Basubaon mo yan. O,
pero ining jigdi sa Bank Kiruhan, dapat ini maaraman man ini Kuya Jokes, taso estudyante baga dyan, pigya sabi sa report ka nakalisnal da, pigpipirit na ang pasakayon man sa motorsiklo. Oh, kaya mga arog kaya ng mga magurang, alisto man kita dyan. Lalo na ko ng mga akita, mga daraga pa, ha? High school, college, yung mga arog kayan. Lalo na kung so, sa inda pong aral daw na paglaog sa eskwela pag uli nagsasakay, medyo siyempre tawantaning kuyan, patara-tara pirmi. Lalong-lalo na sa pagsakay o ngantig bago ka magsakay. O kaya kung masakay ka, tandaan mo so plate number. Ha? So, kung igwa kang iba pang mga pwedeng makuang identity sa mga, alimbawa sa motorsiklo or sa mga pampublikong sasakyan, mga jeepney, aro kayan. Tangarig at least kung may mga aberiyang data mapigagan, may mga pangyaring data piglalauman, may reference kita na pwede tang maging lead and tangarig masusog. O aro kayaning nangyari dyan sa bangkiruhan, no? Napigya paparapirit na su estudyante na sumakay. Habu man da kan su estudyante, marasya nagluminuwas su ama na siguro nagpapasuway. Kaya nagluwas su ama. O, maringani nagluwas su ama. Sa kada uminarangkada su motorsiklo, siguro may maraot na plano itong motorsiklo kaya su driver kayo ito. O baad kursunada na naman so estudyante, yung mga arog baga kayan. Kaya likay-likay mantabi sa mga estudyante ta, so mga nagasarakay sa aral daw na paglaog pag-uli sa eskwela. Medyo pirming alisto kita, presence of mind, and kung ano pang mga kuhan dyan, pirming riparuhun. Tangaring at least may mga pwede kitang masusugan kung sakali may mga aberya, dahi ta mapigagad. O sige na, dahi man kitang ibang mga maray na iba pang tema digdiyan, iba digdi, puro man sana sa nasyonal. Ano ba, may kinaaraman pa sa impeachment? Hindi, uyaman na nga hindi magparahiling man kan impeachment. And ako naman next week, kung isisay na naman isasalang dyan sa witness stand, kung ano pa ang mga mangyari. Akong pigalat ko kutang isalang sa witness stand, si Madriaga, si Trillanes, si Saipa. Sabi ka ito, yun yan, kay Riba yan sa mga matistigo, si Melvin Madriaga, baga? So, nakakulong initabi, pero yun inisupiga sabing right hand ni Vice President Sara, and gulping aram ini sa mga transaksyon kan Vice President. Sapo si Senator Trilling. Sini, para ni Trillanes. Namatistigo man.

0: timeline ninda gari haloy-haloy abuton pa da ining mga kuyampa next year. Aluyon pa ano. Biro-biro sa bagay, kada simana kaya tulong aldaw man sana. Pon Lunes, Martes, Merkules. O, kada simana. Pon alas 10, sagot alas 3 ning hapon. Kundi aram mo minsan, pag nag-trial na baga, nagpuna kan hearing, vulpipang kung ano-ano muna bago mag-ratsada na naman. Kung may testigo, bago mag-direct, mag-cross-exam, kung ma-redirect pa, ma-recross pa, halawig yan. And apwera ka yan, siyempre, yung mga manifestation pa, kan mag-ibong-ibong na lado, prosecution, defense, and then so, kwan man, manifestation man, mga question-question man nga kan mga senator judges, na minsan, ano iba, dahil mga kamugtaki, baka ano, nauyaman ako minsan kanibatang mga senator judges, natadaw yan ano, anibang hapot, mga out of order, ano ka mo? Sus Mariusip man, obvious man na maray. Sayang kan oras, tapos dahil man relasyon sa impeachment, an hapot, mga out of this world. Dahil kumaintindihan ng mga senator judges, tanata, ang doktaro kayo, ano? Ibaho na maray ang dating ninda, pag-arog na kayo ang tabi. Sige. Param na ako sa programa, mga tugang. Inabot na kita ng oras. Pasensya na tabi duman sa mga nainot na nag-message sa inbox ta o kaya comment section ta sa FB ta. Dahil ko na po na-recover. Ta nagpalsok bagasu, kuryente ta kasubagong enot na parte kang programa ta. Kaya salamat na sana duman po sa nagpaabot kan message ninda sa tuyang inbox o comment section sa FB Live. Anatadada sa nadigdi si Madam Unica Iha. Ayan. Maray na agatabi at saka ki Manong Erning. Good morning man, Manong Erning. Paaram na ako sa programa sa bilog na simana naman na nag-iribanan kita pwera kan aldaw ning ano to Miyerkules, tadi ako nakalaog tabi medyo kuyan talaga makulog ang tabay ko pag inaabot ning grabing kulog. Salamat kan sa inyo pong pagantabay puong Lunes sa good ngunya na Biyernes. Siyempre, next week, iribana naman kita. Lunes, Biyernes na naman, giraray. Sana irayo kita sa anuman ng mga katibaadan, Taganig-Aral daw, pirmi kitang nag-iribanan, okay? Salamat sa Lado Technical, Joe Curias, partner! George Palderama, Rain Bartolo sa Tower. And syempre, mga tugang, standby na sa mga bareta-bareta alas 7 si diba pang mga nagkakalagagag issue kasabay na po si SM Rod. And na po sa inyong lingkod, Marilito Sanchez Babalos, Basta Bicolano.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang Batang Lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Dave, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi. Gaspi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba!

0: panalo at magka-premyo raffle promo season 4 extended.
1: Oo,
2: tamang narinig ninyo.
0: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
2: may
0: isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
0: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
0: todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4.
3: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Sakto na pong 12 minutos makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Oragon. Barreta, barreta, barreta, alas 7. Oragon, barreta, alas 7 headlines.
1: Ano't sa pamayukan mga nagbabagang istorya? Sa lado lokal, mga nano-entrepreneurs na taga Legazpi makakaresibi nintig si 5,000 pesos gikan kay Mayor Hisham Ismael. Sa UD Albay Trade Fair, bukas na sa Legazpi. Sa mga barata man sa Laucan Nasyon, Senador Ping Lacson sinabing 2025 budget ang Iguanin Leadership Fund. Asin sa mga barata man sa luwas ka nasyon, Iran, mas magiging agresibo bago pa ang US midterms. Ang detalye sa taon-taon sana.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Magigang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
0: Oragon, barreta alas 7. Barretang lokal. Local news.
1: Aldaw na po gitanin, Biyernes, Petsa 14 na, kanbulan ni Agosto, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon, barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Makakaresibi nintig si 5,000 pesos gikan mismo kay Legazpi City Mayor Hisham Ismael ang nasa 12 nano-entrepreneurs na taga Legazpi na presenting kabale sa Small Enterprises Acceleration Law Business Education and Growth Initiative for Nano-Entrepreneurs o SEAL Begin. Ang programang ginibo ka Department of Trade and Industry Bicol, katuwang po naman ang BPI Foundation nga nipong matabangan ang mga nano-entrepreneurs na makapagpabaskugkan sa indang negosyo. Sa pagbubukas kanapat na aldaw ng aktibidad kasudma, nagpartisipar si Mayor Hisham Ismael as inagpahayag nin suporta sa programa. Matang pinasalamatan man kay ni ang DTI Bicol sa panginginot ni Regional Director Dindo Nabol as inang BPI Foundation. Sigun pa kay Ismael, dakulang oportunidad ang nasabi ng programa para man sa mga salarit na negosyante, purugna sa mga nagpupuon pa sa naman, ngaling magkaigwanin dugang nakaraman asin kakayanan sa pagpapadalagan kan sa indang negosyo. Bilang pagbistukan sa iyang personal na suporta, inimbitaran kan alkalde ang 12 kabali sa na magpasiring sa iyang opisina sa aldaw ni Lunes, Agosto 17 matapos ang flag raising ceremony, nganing marisibi ang tig si 5,000 pesos na gikan mismo sa iyang bulsa. Miyantas tanto mga residentes kan Barangay San Ramon sa Banuan kan Daraga pinagdadagsa nin langaw? Hali sa sarong poultry farm sa nasabing barangay. Detalyes kan baratang yan na sa linya live si Manoy Jess Magallanes.
0: Urago Live Reward.
4: Liwat na naman ang nakakamatay ang dako ng problema ang mga residentes kan Barangay San Ramon sa Banuan kan talaga ni huli man sa presensya kan mga langaw alis sa 7.25 kasabay na ang tapukan ng basura sa nasabi ng lugar. Ini ang impormasyon na pinabot sa Urago News. Sa lang sinisigun sa impormasyon na pinabot sa Urago News po ang pakanakangi aldawa lalo nagdilako na naman ang mga langaw sa nasabi ng lugar particularmente ang hali sa nasabi ng 4.25 masiman ang tapukan ng basura sa dang sinabi na mabot na sa 11 taon na, na nag-uopera na nasabi ng 45 alaga sa kursa presente na pwede natatawan kayo magkakandig kong aksyon na maging ang sanitary landfill na pigtatapukan kan basura sa nasabi ng barangay ang nakakapiktumanin huli sa presensya kan nasabi ng mga langawa kasabay kayo na napulang sinda sa opisina kan alcalde particularmente sa municipal health office asirman sa menu daragan at bisitaw na nasabi ng lugar tanganing mailing na si matawan kayo magkakandig kong aksyon na sinsolusyon ang padagos sa pagdakol kan langaw sa nasabi ng barangaya. Dagdag na baritang lokal. Ako si Chess Magallanes, Basta Bicolano, Oragon.
1: 18 minutes makalibas mo ang kapito ng umaga. Formal lang binuksan kasud mang hapon, Agosto 13, ang Saud Albay Trade Fairs featuring Diseño Ceramica Year 18 dyan sa Ayala Mall sa Legazpi. Tambog digdian mga produktong gibok ang mga ceramic and pottery makers gikan po sa Tiwi Albay na nagpapahilingin palago sa pag-asyenso, inobasyon na sinyaman kan tradisyonal na industriya kan pottery sa lugar. Sigun po naman kay Ditay Albay, Provincial Director Noel Bunao, kamamutan nindang may andaman mga nasa ceramic industry kan Tiwi na makasabay pamangiraray sa international market. 29 anyos na lalaki sa Banuanin Bagakay Albay arestado sa pagbababakal nin illegal na droga. Italyas na kay Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Reward.
5: Talagang dai minapundo ang mga awtoridad sa pagkurtar kan palagos na pagsirkular kan droga sa probinsya kan Albay. Sa Bakakay Albay, saro na naman na 29 anyos na lalaki na binistong si alias B-Boy ang inaristo dahil sa pagpapabakal nin illegal na droga na kumpiskar kan Bakakay Municipal Police Station sa suspect ang 0.8 gramo na pinagbabawal na bulong na pigtutubudang shabu na nagkakantidad ni 5,440 pesos. Ang suspect sa ngunyan na sa kustodiya na kan Bakakay Municipal Police Station. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
0: Urago Live Reward.
1: 19 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Inanunsyo man ni Mayor Victor Perete kan Banuanin Daraga ang planong pagkakaigwanin bagong public market dyan sa Barangay Anislag. Ipinagpo naman ni Perete sa iyang mensahe kasudma katakod kan pagbubukas kan bagong motorist assistance center dyan po naman sa nasabing barangay. Ikinaugman ini kan mga residente sa sin mga barangay officials kun sain sigun kay Barangay Kapitan J.R. Madrideo dakulang tabang inisa sa indang barangay na masirbing sentro kan kalakaran kan mga kataraid pang barangay. Miantos tanto, iba-ibang mga skills training ang dinarakan Gobyerno Provincial kan Albay katuwang po ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga komunidad sa West Coast kan Albay kasudma. Sigun kay Albay Provincial Agriculture o Agricultural Office Head Daryl Jan Buenconsejo, pabeto kan programang maidulog sa mga residentes, purog na sa mga nasa hararayong komunidad ang mga training na pwede sir na ninang magamit bilang dugang nakaaraman na sin pagkakakitaan. Kasabay sa mga pinag-upresir na training ang hair cutting, massage therapy at sin iba pang mga training sa agrikultura. Kasabay po naman digdi ang mga residentes, giagikan sa UAS, Piyuduran, Albay, Libon asin Ligao City. Siyudad ni Naga nagpreparar na sa mangyayaring Buyadores Festival. Naga-antisipar na naman si Manoy Joey Sarsha.
0: Urago Live Reward.
6: Nagpipreparar na ang siyudad ni Naga sa mangyayaring Buyadores Festival. Pirang semana pa bago magabot ang aktibidad, alagad todo preparasyon na ang siyudad ni Naga sa mangyayaring Buyadores Festival. Pinaglalaoman kaya digdi na dakulan mga mabali, dakulan turista na mapasirin digdi sa nasambit na siyudad. Ang mga miyembro kan kapulisan, ang todo man nagpipiparar, hinulitaya o ng mga iskalawag na pwedeng magpasiring sa nasambit na siyudad, arubakan mga mandurukot at sinibang na may mga katiwalaan na gigibuhon. Kung kaya pati kapulisan, nagpipiparar na sa arukeni aktibidad. Mientras tanto, ang mangyayaring pluvial procession as in translation na inian sa rumbagay na todo nagpipreparar ang mga kapulisan sa nasambit na aktibidad. Mientras tanto, ang translasyon mangyayari sa Petsa 11, bulan Setyembre. Mientras tanto, ang pluvial procession mangyayari man sa Petsa 19. Na konsen, iyo ini ang magiging partisipasyon kan mabuya sa nasambit na aktibidad. Asin Petsa 17, iyo ang sa inag-exhibition kan sa indang formal na Buyadores Festival ngunya na bulan na Setyembre. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsia, Basa Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Report.
1: 24 minutes makalibas po ang ika-7 ng umaga. Naging matayon po ang ginibong Legazpix 2026 Legazpi City Youth Forum na pinag-organisar kang Legazpi City Youth Development Office katuwang po ng Albay Young Farmers Organization at sinip pang mga grupo. Sigun kay Youth Development Officer Roxanne Baldoza, partinikan mga aktibidades para man sa selebrasyon kan Linggo ng Kabataan kung sa inobheto kanasabing forum na diskutirun ang mga importanteng issue na pinag-aatubang kan mga kahobinesa. Manibibang mga pananaw o sinargumento ang nangyari po naman sa nasabing aktibidad alagad sa ruan katuyuhan. An mas mapararom ang pagsabot sa mga urulay may direktang epekto sa kahobinesa asin sa saindang futuro. Legazpi City Hall planong gibuho ng solar-powered pagkatapos kan renovasyon kaini. Uragon ang Barreta, Imanoy Alan Lopez sa Saituno.
0: Uragon Live Report.
7: Igpaplanuhan ka na gobyerno lokal kan siyudad ng Legazpi nagibuho na, na solar-powered ang bilog na City Hall matapos ang mahiwasan na renovasyon kan bilog na building kaini. Hindi ang ipinagpahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa sayang pag-atubang sa mga miyembros kan media kan nakaaging aldaw. Sigun sa alkalde kay Puhana, tapusun muna ang pag-renovar ka na mga building kan City Hall, tangali na maging konbenyente ang pag-install kan mga solar panel asin daing madoble sa gastos ang gobyerno. Ipinahayag pa kan alkalde na sa laog ng 3 o 5 taon, pwede nang maibalik ang return of investment o ROI kani, oras na mag-operar o magamit na ang siyudad ng enerhiya gikan sa solar. Ang planong inisubot sa Rukmana Pagi, tangani na maging epesyente ang serbisyo publiko kan siyudad, asin na dai na maasa sana sa minsan bako marahay na serbisyo kan Aleko. Mga doon na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 25 minutos na makalis po ang alas 7 ng pag-aaga. Nagpahayag po nin reklamo ang nagkaperang residentes kan Barangay Tamauyan, Legazpi, katakod kan subo at kawaranin pampublikong anunsyo, aplikasyon o kaya interview sa pagpili kan mga benepisyaryo kan bawat barangay makikinabang o BBM Scholarship Program. Sigun sa nagreklamo, may pirang subo na inisyal na listahan na naaki kan pirang barangay officials as in TDP beneficiaries kaya pighagad ninda ang verifikasyon as in patas sa paghanap sa mga kwalipikadong estudyantes. Naipadala na subot sa DILG ang formal na reklamo. Mantang Mayo pa subot nin pahayag si Barangay Kapitan Silvia Del Agua katakod ka nagbutuang issue. 21st Regional o Region 5 Technical Conference kan mga inhinyero isinagibo man sa probinsya nin Sorsogon. Kasabay sa nasabi ng komperensya, si Manoy Engineer Dennis Dondon Arellano Jr.
0: Uragon Live Report!
8: Presenting isa na sa Gibo sa probinsya kan Sorsogon on 21st Region 5 Technical Conference na may temang PICE o Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated towards a sustainable future is strengthened by members defined by a specialization buon ka nakaaging Agosto 12 sa Good Sangunyan 14-2026 tampok sa tuladaon na pagtiripon ang pagpapalitan na kikaraman karanasan asin mga makabagong pamamaagi sa larangan kan engineering development as in technical services patduan sa mas matatag as in sustainable na kinabukasan o beto man kaini o kanasabing aktibidad na mas pangpakusugun ang ugnayan as in kapasidad kan mga miyembro mantang pinagtatawan halaga ang sa indang mga espesyalisasyon as in ambag na sa pagsulong kandikalidad as in responsabling serbisyo bilang mga inhinyero mantang malugod naman na pinagtanggap kan probinsya ang mga kaentra hali sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon. Hali didi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Reborn Tuhod Siko Baywa
9: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uragon Pagreta
10: We have right now 37-year-old constitution na bako na responsibility self-time.
11: As resource persons, and that is why we're thinking no, kung saan po ito nanggagaling akusasyon.
1: Tama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 31 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Sa tuya pong isyo, naramod naman mga nagkaperang istorya, barreta, impormasyon, gikan sa anong na provincias kan kabikulan sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Zelada.
12: Nagpakol sa 7.1% ang inflation rate sa katanduanes kan Hulyo 2026 na masalangkaw kumpara sa 6.2% kang Hunyo asin na 2.1% kang Hulyo presenteng taona. Nasa 4.7% man ang average inflation sa probinsya po hanggang Enero hasta Hulyo sa presenteng taona. Sigun sa record kan PSA katanduanes kasabay sa mga panginat na naging rason kang pagtaas kan inflation kan bulan in Hulyo kumpara kang Hunyo, iyo ang huli sa transporta na puminakol sa 13.3% gikan sa 8.1% kang Hunyo asin may 46% share sa pagtaas kan overall inflation na. Pinakadakulang ang pagdigdi ang gasolina na nag-record ni 52.9% inflation rate. Mientras tanto, ginibo naman kan pilang lokal ng gobyerno sa Quezon Province ang online regular session kan sanggod ang panglungsod na pinagigibo sa Naga City bilang lakdang pasisiring sa mas bukas at transparent na panggugobyerno sa Naga City. Regular na pinagigibo online ang session kan konseho kada Martes nga ni mas madaling nga masubaybayan kan publiko ang mga pinag-urulayan na pinaglalauman na makakatabang ang siring na pag-live kan nasabing pag-urulay o sistema sa pagpapakusog kan transparency asin pakikisabay kan mga namamanwaan sa lokal na gobyerno. Mantang arestado ang 29 anyos na alias Rene Sarong High Value Individual asin top priority illegal drug personality sa erarong kan resumption period sa isinagibong bypass operation kan mga otoridad sa Sorsogon City kan nakaaging aldawa. Pinagpanginotan kan Provincial Drug Enforcement Unit kan Sorsogon PPO ano operasyon katuwang ang Sorsogon City Police Drug Enforcement Unit, Sorsogon City Police Station, 1st PMFC Sorsogon asin Philippine Drug Enforcement Agency Sorsogon. Nadakop ang suspect matapos subuot na magbenta sa police pusher buyer ni Sarong Heat Seal Transparent Plastic Sachet na may pinagtutubutan ng marijuana, kapalit ka na 1,000 pesos na buy basta money. Nakumpiskar sa operasyon ang mga drug evidence na may kabilugan na timbang na 8.84 gramos as in Dangerous Drugs Board Street Value na 1,060 pesos. Ako po sa Analin Silada, 9.7 Radio Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
9: Uragon Pagreta, alas 7.
13: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
9: Uragon Barreta, alas 7.
14: Barretang
9: National.
1: Ipinahayag po naman ni Senador Pan-Philippine Lacson ang 2025 National Budget, ang ultimong spending plan na may leadership fund. Sigun kay Ping, ginibusubot inini na dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan as in Depuntong Undersecretary Catalina Cabral. Para kay Lacson, bako ini ang tamang proseso, huling pingtataon kay ini ang mga leslador in pagkakataon na aramon ang mga proyekto mandang nasa budget preparation stage pasanaman. Miyantas tangto, nagdepensa po naman si House Lead Prosecutor Congresswoman Jervie Luistro. Sa nainot na online post ni Attorney Armando Ligutan, manunugod po naman sa subot paggamit din misleading question sa korte. Sigun po naman kay Luistro, mayumanin anuman na probisyon na nabalgan si Attorney Ligutan katakod kan sa iyang social media post. Panindugan kan abogadong Leslador na ipinagbabawal sa nasubot iyo ang pagtaunin komento sa mismong merit o merito o kaya sustansya kan pinag-uulayan na kaso.
9: Uragon Barreta, alas 7.
14: Barreta sa luwas kang nasyon.
9: International News.
1: Nagbatalit po naman si Retired General Jackin na posibleng mas maging agresibo ang Iran sa mga maabot pang aldaw sa paglaugan bagong mamamatean na tensyon. Sigun kay Keen, pwede siya na pigiisip kan Tehran ngunyan na magduwa-duwa si U.S. President Donald Trump na maglunsar ng aksyon militar bago ang paabutan ng midterm election sa Estados Unidos. Ibig durman kan dating general na liwat napasala sa SA o sa pagdidesisyon ang Iran, huling may nakaandam na kakayanan ang militar kan Amerika sa rehiyon nganing dagos ng daugunan nasyon kung magdesisyon ang presidente. Ang Barretang Sports Showbiz sa siniba pa, masunod na.
15: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
16: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
17: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
16: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
17: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
16: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
17: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
15: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Uragon Pagreta, alas 7.
18: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
19: Arte, arte!
20: Ganyan yung nakita ko sa kanya sa business
9: ko. Barreta, alas 7. Barretang Sports.
18: Let's get ready to rumble!
1: Nag-abot na sa Metro Manila ang 4-time NBA All-Star as in Minnesota Timberwolves star na si Anthony Edwards para man sa serye ng engagement kunyan pong weekend. Ipinagraskan sa rong brand kasudma Webes ang mga ladawan ni Edwards kasabayan pirang Filipino content creators na kapandukan mga NBA players. tambok sa iyang pagbisita ang Believe That Four o Believe That Tour Fun Fest na gigibuon sa aga sa Bonifacio Global City o BGC. Libre asin bukas sa publiko ang event sa 5th Avenue asin C1 Park.
19: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artista Showbiz
1: News. Maglalaban-laban ang 10 Filipino artists sa Philippine Selection Night para man maging representante kan Pilipinas sa inaugural Eurovision Song Contest Asia 2026. Ibinigrasman kan Eurovision sa Instagram ang mga titles kan kansyon sa mga teasers kan lambang entry. Sa Agosto 17, ipapaluwas ang bilog ng mga kansyon na singigibuon man sa Agosto 30, ang Philippine Selection Night kung sa inpipiliun ang magiging representante kan sa tuyang nasyon.
19: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud.
1: Pinara po ni DOH Under Secretary Dr. Gloria J. Balboa ang kahandalan kan mga magurang manunungod sa bakuna laban sa tigdas sa sintigdas hangin. Sigun sa iya, napatunayan na sa loob din pirang dekada, ligtas at sinipiktibo ang nasabing bakuna. Pigpangapunan man ka DOH Bicol ang mga magurang na pabakunahan na ang sinimang kakian nga nipong maputihiran laban sa nasabing kahilangan.
19: Uragon Barreta alas 7 kamugtakan kan panahon.
1: Halangkaon posibilidad na maging sarong tropical depression ang pinagbabantayan na low pressure area sa luwas kan Philippine at area of responsibility. Sigun po ini sa pag-asa. Ultimong namataan ng LPA sa distansyang 1,950 kilometers sirangan na parte kan extreme northern Luzon. Padagos man na nakaapekto sa Luzon asin sa pirang parte kan Visayas ang southwest monsoon o ang hanging habagat. Asinyan mga tugang mga manay ang kabilukan kan mga darakulang bareta ang unya pong aldaw nin Biyernes Agosto 14 taon 2026. Sa pangarap po ka nagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silata. Nakaiba ng taman si Damanoy, Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez Asaituno, siribang kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwarto si Manoy, Joko Diaz, sinda George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Iwati din po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Marina Pagkaga.
21: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
22: Dahil heto na
21: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
22: Oo! Tamang narinig din nyo.
21: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
22: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
21: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
22: todo ang saya,
21: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
22: tutok lang sa inyong paboritong radio station
21: sa programang Kasagad Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: si Mrs. Pinel de Esmeza, taga-Luluyo, Tigon, Camarines, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako ng kapasal, minsan na dahil malambang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
1: Ang main Sumanga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y.
5: Mga tugang ang tamang patama-tama. 17 minutos, alas 8 na.
6: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
7: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon!

0: matatawa da.
1: Uy, good morning.
2: Good morning. Ang tunay na
1: kagayunan. Madi, good morning.
2: Good morning.
1: Diyos marahin na daw sa liwat mga tugang mga manay, kumusta? Aldaw na naman kita nin Biyernes. Petsa 14 na pala ang kan-presenting bulan. Malumluman sa tuyang langit noon. In fact, medyo nagtuturo-tagiti na pala sa luwas. Medyo may kompatian. Ang badul kan paros man ay joko. Medyo makusog-kusog niya ako ah. Kaya malikay po itong mga single riders, mga nagmumotor sa naman. At kasun mga hindi, di pa akong matumba dyan sa may Tahaw Road. At dyan kaya baga, biluan na duros. O pag nag-kusog-kusog ang kuro-kuso kan paros, kung matumba ka dyan bigla, iiday man lugo. Bata ko medyo maluyi-leluya naman ang lawas ko. Talagang feel na ko na namamatean ko na baga manoy jokes. Kadit sa nang kwan, medyo nag-out balance ako ah. Bata isi ko pala si Manoy Ryan garo nadalikan burubirtigo niya manda. Pero nakaabot sa kuyang istorya Manoy Ryan, bako man nga ito boss vertigo. Ako ano pala na ako, bako man ito vertigo. Yan kaya nga ito, pagal-pagal lang kaya nga duman sa tower. Tapos kaya, buminadol pa. Narimati? Paano ka nga ka na ipanluyahon? Ay, inda ka dyan, Manoy Ryan. Punduhin daw ako, Noy. Sa agabos pong nakaantabay, nakatutok, nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Good morning!
2: Good morning!
1: Uy, number one viewer taliwat, si Manong Erning Molar Jacob, dyan po sa barangay Gabawan, Purok 5. Dyan man sa Purok 1, ang familia Diana ni Manoy Joel Dangan Ati Marlene, nakaantabay man pirmi. Emmy Abunda Bahoy, good morning! Gabos pong mga taga-barangay 27, Victory Valad South, nakatutok na naman! Siriman sa masunod na kapitana kan barangay Orosite Legazpi, Unica Gracia Iha Bitara.
2: Good morning!
1: Manay Grace, maray na agatabi sa imo. Amayon ka man maglaog dyan sa Tanchuling. Amay na amay pa, nagdadangugdada sa Tanchuling unyan.
2: Good morning!
1: Ang bilog na Tanchuling Hospital, pumbo dyan sa ground floor sa Putkani, Entrada Baga, duman sa may guard on duty. Dangan dyan sa opisina mismo ni Madam Mitch. And then dyan man sa tesorera, kung sa'yin mabibisto mo dyan ang pinakamagayon na si Unica Gracia Iha. Nakatutok permi sa Radyo Urago. Lamatunon talaga.
2: Thank you!
1: Ang posibleng magsalida kay Manoy Joko bilang kagawad kan barangay stanza, nakaantabay man Vanessa Silencio Paitna Diaz. Sabi ni Manay Vane, Stanza, mahal ko kayo. Ano pa man eh? Python muna't akong python pa kan iba. Ah, natatama pa huruan ka tabi, Grace. Ano-ano okasyon duman? May kuyan ka? Kung baga, baka may petition si Grace kay Our Lady of Salvation. Sige, paitsa na tabi, Manay Gracia. Ang importante, makaantos ka, sound and safe. Yo, o, di masyado pa ka doon. Alat ko na palanta, nagigiyolok ako duman sa istorya ni Manoy Joko, dangan ni Manoy Lito. Unong kaining sabi, hindi akong totoo ini, pero dahil manggid mautik si Manoy Jesta, pinahilingan isa kuya baga Manoy Jokso post. Itong, ang sabi, may lovers in Pares-Pares. Diyan po mga tugang sa DCOMC, Daraga Community College. Although, ang imbelto kaya digdi ang administrador kang nasabi ng kolehiyo na ipigpapadalagan kan LGU. And then, I don't know, I'm not so privy about this information, pero nagluluwas sa istorya, estudyante. Oh, estudyante mga tugang kang Daraga Community College who is allegedly imbuelto sa pakikipagrelasyon personal sa administrador mismo kan nasabing eskwelahan. Although yan ang pigsasabing, may ibang problema ito kung nagkakaminuutan ang duwa, di ano man pakiramtakan mo ni Diyuko. Takita baga di sa kinaaban, sabi kan mga pilosopo, pag talagang tinamaan ka, tinamaan ka. Dahil mo man ang pwedeng ulangon, takun talagang iyo naman talaga namatian hindi man ni Diyuko. Diba? Especially naman sa mga may agum na, o may kapareha na. O, yan ang mga, sabi baga kaan sa philosophy. O, sabi kan mga abogado, love has reason of its own, which reason does not know. Baka lang itong so typical na love is blind. Ang love is blind, talagang it applies generally to all. Pero pag mga araw kining sirkumstansya, sabi kan mga abogado, love has reason of its own, which reason does not know. Data man po iyan masasalum, data man po iyan masasabutan. Baya ipamang kaan si Sir, buda si Bibi. Pero medyo makaturo triste lang digdi ang twist sa istoryang ini, bagataan sabi, may agum ang nasabing administrador. Manoy jokes? Oh. May agum tapos nailing ko sa post ni Manoy Jess. Ano man? Ay, kung may agum ka, medyo dapat malikay ka man sa mga arog kayo ng isyo. E man pwedeng ipagbandira mo andyan, talagang malalagarto ka. Come to know that, you know, you are a government official. You are handling a very sensitive position. Administrador ka kan sarong community college, and yet you have the nerve to act like away and totally disregard the very position you are handling at the moment. That's an utter disregard and disrespect to the community of Daraga Community College. Sabi kan mga abogado. Okay, anyways, sabi ta na nga ni, bahala naman sindakan Manoy Jokes. Ang importante, kung baga talagang nagkaminuutan ka mo, and dahil naman ganyan kaya pugulan, di ikaw nindo sa tamang kung lugar. Ikaw nindo sa tamang lugar, gibuhon nindong lihiti mo. Takun araw ka na pinagpaparurulayan ka mo, tabagaan nagreklamo nga ni, sumagurang mismo ni Bebe. So chicks, tadipisil yan. Takun araw ka na, siyempre kung ikaw man talaga magurang, nahiling mo man nagarudihaduan sa imong aki, natural. Pwedeng magreklamo ka. Only that day, taaram kung baga, ano ito, minor de edad. Takun minor de edad, di nasa pulir pa kan magurang. Pero kung nag-18 anyos naman kayo, daraga naman. And sa paghuna man ni Bibi, bala naman ngay ako sa kuya. Kung baga, ano, mapakusit ako kay Sir, o bala na. Iyo palan bagaman ay ano, grasya di sakay kan mahal na ina, fluvial na baga sa aga. Yo, good morning, taga Camarines, sura ko dey ko araw. Sige, ingat na sinatabi, Ate Grace. O, dey masyado pa kaduon. Munyan palan ura, atyan palan ang sakay adi. Dahil na mapugulan ang lindok, sabi ni Manoy Alan. O, yung baga Manoy Alan ba ko? Adawa, gurano mo ka ang kapupugol, kung baga ang lindok talagang malindok, kakagawon na kakagawon. O, nagagatul na baga, maraming. Kamudo mga anumang baya ipaman si Sir. Basta kung ako sa imo Sir, pakarayon mo ang pakapusing. Kung baga, dahil mo man masyado man pakaladlada ng mga araw ka ng mga gawid. Kung baga may agum ka, dahil man ang pwedeng ipagbida-bida mo dyan sa lusano ka naman. Common sense baga yan. Kung baga sabi ni Manoy Alan, dahil mo na kaya pugulan ang lindok. Di, kung medyo sabi ka ni, kung dahil na ngayon kayang pugulan, pwede mo man iyan baga kung ano yan, medyo sunay masyadong obvious. O pagtaga, tapi-tapion mo na sa nanguna. Eh, masyado pa kakagawin publiko, tamasupok. SM to karaman daw tabi, ining mang iyo na nga, nialoy ko na kaya ang pigsasabi eh. O takasun ba pa lang, may napingki. manidyo ko, ilang ugaring masyadong natutukan, pero nagsumbong sa kuya si Pading Ruben, ulig din sa may along, dyan mismo sa inutan lang kang City Hall, may napingki dyan na, ano po gani kan manidyo, so mga four-wheel bagang e-vehicles, so mga saradit, so mga pang-golf cart, yan. Igwa dyan kinapingki, excuse me, na garo, so nausong nyan bagang pigpapabakal kan sarong store dyan, so e-vehicle, so mga four-wheel drive naman pati, na paghuna mo talagang auto naman, pero talagang slow moving, garong pinakahalangkaw ka na dalagan, mga nasa 20 o kaya 30 kilometers per hora man gayod. Siguro talaga, it's about time, gibuhanin medyos inikan syudad, or bagaman magpasar ka mo dyan in resolusyon or dinansa, na pagbawalan talaga sinda magbiyahe along the highway or using these main thoroughfares. Because apart from bako talaga angay ang rikas ninda sa mga main thoroughfares. Diba? I don't know, pero I think data na lugod, day man lugod. Data man lugod halaton ang punto na may madiskwido. Lalo na tanahiling ko nga ni may mga sakay na mga estudyante ang nagdadrive su ina. Minsan nga ni, hindi sa may bandang daraga na iling ko dyan, ikaw dyan kinagmamanehong arumang kaan, ang nagdadrive, akiyon pa. And yet, using main thoroughfares, nakikipag-umbasan pa sa mga motor and then sa mga jeepneys, which is very, very risky on their part. Lain pa kan mga pasahero. So, again, inipakiulay ko kuta sa mga ginagalangan tang opisyales, mga ilihidong miyembros kan konseho. Digdi sa daraga and then dyan sa, lalo digdi sa Legazpi. Siguro kung naipo'y naisipan kan ibang mga munisipyo, ano daw kung you start it. Kamuna po ang mag-isip, magkurit nin mga provisiones kung baga naiman sindang mapupugulan, at least tawan lang kayo sindang nin kuan panahon or oras na pwede sindang maglabay, mag-agi sa mga main thoroughfares. Kasi nariparo ko nga, didingan ibaga sa may Washington Drive. Abay palugod na, nagiging kuan na, nagiging regular na ang mga padyak na naman ngunyan na maransiwal. Dahil kumasabutan kung may mga nakakaagman ko ta dyan darakulaon pati bawal ang padyak. Pero ang katotohanan na daiman po nasusunod ang mga traffic signages na ini, sayang lamang kan pundo, sayang lamang kan pagpapakonstruhir, pagpapatindog, kan mga nasabi ng traffic signages. And yet, daiman po nasusunod. Kaya ako hindi, apunan ko na naman ang presensya kan PSO. Manong Octavio, pagtaga-paypayaman nindo, sawayaman nindo ini mga para papadyak na ni, na di magparaaragi dyan sa mga pinagbabawal na kwan, linya nin tinampo. Kung baga, duman lang sinda sa secondary road, duman lang sinda. Di ka pwede magbalyo dyan sa main thoroughfare. Tapag nabudalan ka, pati susakay mo, diskwido. Buda, ini nga niya numero uno kong concern, ano daw kung magibuhan taning medyos, baka nakaantabay sa tuya maginagalangan tang mga miyembros kan konseho, digdi sa Legazpi, pati na po sa daraga, at mga pagtaraid pang munisipyo. Kasi nauuso na Dahil man po ako sa nagiging kumbaga apod ka ni, takaya ko makan magbakal. Mag-uman sa pag... Dahil man, I'm only after your safety. Dahil po ka mo magkanha, dahil po ka mo managit sa kuya. I'm also after your safety. Kasi nga, pigihiling ko ang sa indo pong bihikulong pigsasakayan, bako po nakadisenyo sa mga arog ka na tinampo, so mga talagang main thoroughfares na ang nag-aagi mga makaskas, mga darakula pati. Arog kasun ba, may napingki dyan sa may inutan sa Nakan City Hall. Marisa na nga ni, medyo tatauman so nagmamaneho, day man natumba, pero suminadsan siya duman sa gilid. So again, ini mga tugang ang medyo dapat napipicture out na kan mga ginagalangan tang inang ilihidong opisyales. Kung baga dapat futuristic ang mga utak nindo. Nagdadakul na kaya eh. Dakulong pati ang nag-avail dyan sa itong so NWOW baga, tindahan dyan. Dahil man problema, kung baga yuman ang sa inang negosyo, lihiti mo man. What I am after is, siguro tawan talagang i-regulate. Yan. I-regulate ta, anong man baga kang bicycle? An LGU baga ang may taripa? Diba? An LGU baga ang nagtataw kang taripa? Sinda baga ang nag-regulate kan, kung baga anong oras ka mamadalagan? Piraan pamasahing pigsisingil nindo, uni ang mga requisitos na dapat mag-comply nindo, tanganing kamo, maging lihiti mo ang pamamasada. Siring man kayon sa mga slow-moving vehicles na ni, ining mga e-vehicles, so mga four-wheel drives lalo na, dapat i-regulate man kan syudad kan mga munisipyo. Because otherwise, habang nagdadakul ini, nagdadakula man an pagkakataon, tangani ipong, di man lugod Lord. Nagdadakula man an, kumbaga risk, na magkadiriskwido ang mga ini. Ta siyempre, ubata di baga sa ligasmi, di man nagdudugang ang tinampo, dakulon! O, nagpaparadakul ang mga ini, ta nagapating namamanwaan na sa mga tinampo, o paano kung magkadiriskwido ang mga yan. And I am very positive, kadaklan sa mga nagmamaneho kan mga e-vehicles na ini, daiman po kilisensya. Itaas ang kamot kan mga makontras ako. Diba? Ako unsa da inindo, ang mga nagmamaneho kan mga e-vehicles na ni Rahman kilisensya. Nata, ra nganing plaka. Manoy jokes. Rahman ki plaka. Nakakagbaga dyan, wa Rahman. O, di man nagdagam naman kung magaanon mga traffic signages. Kung paano mag, ano ini, maglikay sa ngaya ongoing o kaya ngaya so nasa opposite direction ng mga bihikulo. Di man niya nag-training, di man niya nagpasar. Ning driver's license. Wala. So again, hopefully this becomes, kumbaga, this be given the right perspective. Yan. This be given the right perspective on the part of our local legislators. Tangani pong makapagpasar kamunin, ordinansa or bagaman resolution na pwede sila maging dahilan para ma-regulate ang paggamit nin bihikulo ini mga e-vehicles na ni na iuman po ang naglalabay, nagpapadala ka na, na demo na pwedeng pugulan pa sa mga main thoroughfares. Makusugon ang signal kan Radyo Oragon, digdi sa pawa, ma nito, listening in transit, habang nagbe-break in kan Tora-Tora. Oragon man talaga si Manoy, ano ini, Alan?
0: Ano?
1: Nakabakal na naman pala nin bagong Tora-Tora. Nakatutog man si Ate Marlene Yanzon. Maray Marlene, maray na agad tayo. Siri man kay Ani Ann Bolofer Ariate. Ano na tabi, Madam Ann, kumusta? Hi, ka na ngunyan, Ann. Sa pangarap po ni Manoy Joko dyan sa ibong na kwarto liwat, ini po ang sinong amigo sa radyo, si Baba Rod, Rod Perez, sa lamatunon, maray na pagkaga.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo, at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

Bagong taong 1996, ang Chera di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga moderno